0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo sa'yo?
5: Nag-training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Tara na sa Quezon, ang programa maghahatid sa inyo ng balita, pagtalakay at iba pang impormasyong pang turismo. Pakinggan at makibahagi sa pagpapaunla ng turismo ng lalawigan ng Quezon. Tara na sa Quezon, ang palatuntunang hatid sa inyo ng pamalang palalawigan ng Quezon sa pamamagitan ng Provincial Tourism Office dito sa Radyo Pilipinas Lucena tuwing Biyernes, alas 8 ng umaga. Tara na sa Quezon!
11: Yes, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome at sa ating programa araw ng Webes. Magmat yung ating vlogging ay Friday. It's Thursday. Kending Glorioso po sa pangalan ng pamalang palalawigan ng Quezon. Dito po sa Tara na sa Quezon sa DWFS 87.9 FM Radio Pilipinas. Radio Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Ayan. Lalong gumaganda, humuhusay, ika nga po, no? Ang ating pong pagbibigay sa inyo ng mga impormasyon, ng mga balibalita, no? Through the upgrading. Well, sa pangalan po ng aming tanggapan ng Provincial Tourism at ng Pamahalang Palalawigan, magandang umaga po sa ating Governor, Gov. Helen Tan, no? Dr. Helen Tan. At nakailang araw na tayo maganda ang panahon. Sunod-sunod. Para ding ano, no? Yung babataas ng presyo ng gasolina ang panahon. Di ba, no? Raratsada ng bagyo. Tapos, after, oy, gandang panahon. Ano, mainit. Parang ganun, pabago-bago. Unstable, lahat na lang unstable. Pati yung ating nangyayari sa Senado, nangyayari sa Kongreso. Parang nawawala na tayo sa hulog, eh. Di ba, no? Parang, ang tanong ng tao ay, magtitiwala pa ba tayo? Oo, magtitiwala pa tayo, no? Ang hirap. Uncertain. Ika nga po, no? Pero yan, huwag na natin pag-usapan yun. Sa tourism muna tayo. Ito maganda. Kasi pagdating sa tourism, eh, syempre lahat ng attraction, no? Walang negatibo, no? Bagamat binabagyo, ay tuloy-tuloy po ang ating tourism environment sa lalawigan ng Quezon at sa iba't pang panig ng bansa dahil sa Aba, ito yung economic, socio-economic engine, no? Kending Glorioso, hanggang 9 o'clock. At hindi po ako nag-iisa, no? Ayan. Meron tayong mga kasama rin eh, ng mga kalubata. Kalubata, pero ala, eh, may pedestal na inaapakan na. Kasi may kanya-kanya isang mga profession. Magpapakilala po sila sa atin para masabi nyo na ay, dapat nga palang kasama, naging kasama sila sa isang edisyon. Or maaari nyo, malay nyo, no? Kasi itong programa na ito, tuloy-tuloy ito dito sa atin sa Radyo Pilipinas bilang ito yung isang misyon ng pamahalaan na maipromote, ha, ang lalawigan ng Quezon sa larangang panturismo. And this segment, or I mean this part, no, ay talagang laan para po sa pagbibigay natin ng mga impormasyon na may kaugnayan sa kalalagayang panturismo ng lalawigan, ng Calabarzon, at pang-international pa, no? Sapagkat may mga discussion tayo pagtalakay na nagbibigay ng impormasyon sa kung ano na, what's happening around the world in tourism, no? Okay, papakilala muna itong mga kasamahan natin, ha? At makakakwentuhan natin ito hanggang mamayang 9 o'clock. Wala naman tayong weather update, ano? Kasi maganda pa na, nag-weather update tayo pag may minomonitor tayong sama ng panahon. Okay. Ladies first. Oh, ayan. Oh, pakilala ka.
3: Ayan. Oh, Maya, mabuhay at mapagpalang umaga po sa ating lahat. I am Jade Sincero. Isa pong staff sa Tourism Office. Ang unit ko po ay sa RPDU.
11: Ayan. Okay. Ay, Jade, ano nga pala? What course nga?
3: Ayan. So, ang natapos ko po ay education po.
11: Ayan, education. Yeah. No? Kita nyo, no? Napakalawak. Sila actually, bakit ang education napa-ano na naman, no? Sabi related naman sa tourism. Sapagkat ang tourism ay dapat malaman at ipinopromote natin ito. And isa-isa sa mahusay na pwede mag-promote ito mga educator, no? Yung nasa paning ng edukasyon kasi teacher nga eh, no? They can provide, they can inject ideas, information, no? Na maaaring makatulong upang umangat ang popularidad ng isang bagay ng turismo, no? Di ba? Para tumaas ang level ng kalalagayan ng sino mang napapaabutan ng impormasyon, okay? No? So RPD ka nang pumasok, no? Under Sir James.
3: Okay. Ayan, yes.
11: Okay. Pang ilang buwan na?
3: 3 po, turning 4.
11: 3, pero nabugbog ka na na activities, ano? Ganyan ang tourism kasi. Bugbog sarado ka talaga pag dumating yung mga schedule natin ng mga activities, no? Sabi nga 24/7, no? More than the usual kasi nga ang daming gawa, no? Ang dami, may pagbabyahe, no? Sa paperwork, ang dami, ang daming kailangan makipag-ugnayan, coordination,
3: yes.
11: No? Okay, isa naman ito, isa. Ito kasi nakasunod po nating ipakikilala o magpapakilala ay actually, swak na swak talaga di sa tourism. Kasi, eto, pakinggan nyo.
6: Mabuhay! Mapagpalang araw po sa ating lahat. My name is J. Mark Aguilo from RPDU same unit with Miss Jade under Sir James, ang inyong DOT Accredited Regional Tour Guide.
11: Yun, yeah. Nakita nyo. DOT Regional Accredited. Ano? Ala, ay pag-ibig sabihin, no, pwede hong hirami ng Batangas pag may bisita ang Batangas. Regional yan. Pwede siyang umuwi sa Calabarzon region, no? Mahirap kong makuha yan. Ilang araw yung training ninyo?
6: Bali po, nag-train po kami ng 30 days po. Oh, dire-diretso po yun. Sabado at linggo.
11: Ang tagal, no? Kaya maraming halos, medyo very few, no? Ang mga accredited tour guide natin ng Department of Tourism. Not just because mahirap na mahirap yung training. Actually, yun naman ay tinuturo nga. Then, meron kayong mock tour, o meron kayong practicum or application of what you've learned. Kaya lamang, yung tagal na yun, 30 days. No? Yung basic natin nga, 3 days to 5 days. No? Parang, ano pa, naiinip ka na eh. Di ba na? I've been to a series of training, may 5 days, may 3 days, nagpaulit-ulit lang yun, nagpapaulit, napakarami. Para na rin akong nag-accredited tour guide ng DOT. Iba-ibang, ano yan, ha? Learning service provider, ha? They're the same topic. may mga karagdagang mga impormasyon. That's why pilit akong umuupo kahit matagal na ako nag-train ng tour guiding. Na napapractice ko nung una, na ngayon naman ay syempre dapat yung mga newbies, no, eh magkaroon ng pagkakataon na mag-train, mag-guide na rin, no. Napakahalaga. Kasi ang tour guide, alam ba niyo, no, Jay? Alam ba niyo na it's not a sideline, it's not a part-time job. It's already considered as a profession. No, di ba? No. Sabi ko nga sa inyo, nakikwento ko dito nung sa Quezon Province kasi, parang may dalawa o isang Russian tour guide. Pilipina siya. No? Pero siya ay Russian tour guide. Anong ibig sabihin? Fluently, she can speak Russian. Kasi parang nakatira siya sa Russia ng 10 years. Oo, nung bata pa siya. Tapos bumalik siya dito. Alam mo, yung kanyang pag-guide, isipin na lang natin, no? Yung pag-guide niya, kasama ka doon sa sasakyan. Kung anong kainin ng mga turista, yun din ang kain mo. Tapos babayaran ka pa, no? Hindi na basta 5,000. Oh, ang mag-hire ng tour guide. Kaya nga, it's already a profession. Oh, kaya mayroon tayo na mga accredited guide na una sa'yo, hindi lang naging aktibo. We have ilan sa Rial, we have from Agdangan, we have from Tayabas. Mga DOT accredited sila. Kaya lang, nakatali sila sa kanilang mga trabaho. Siyempre, pag nag-guide ka kasi lalabas ka ng opisina, eh, lalo pag nasa gobyerno ka, hindi makukonsider yon na government service mo yun. No? Out ka, maglilib ka, pero which is which, no? Dapat, no? Kaya medyo hindi rin naging epektibo yung pagkakaroon natin ng mga accredited tour guide. Anyway, siguro na-timing lang sila. At yung iba kasi, sabi nga sa tourism, pag ayaw mo ng tao, ayaw mo makisalamuha sa tao, huwag ka dyan. Because tourism is promoting something and asking for people to come, no? Oh, motivating people to come, encouraging people to come. Eh, paano mo ma-encourage sila kung ikaw ayaw mo umarap sa maraming tao, no? Parang hindi is WD, di ba, worker? Pag hindi ka talaga makamasa, no? Yung ikaw ay tipong simple lang, tahimik lang. Parang hindi ka pwede doon sa mga ganong trabaho. Because it's dealing with people, no? From all walks of life. Oh, napakahirap ma-please ng mga tao, no? Kahit pa, kahit sa politiko, no? Naranasan ko yan, I've been a municipal councilor for 10 years. Alam nyo, yung 10 kong natulungan na tao, ikalabing isang beses lumapit sa akin, nabigo ko siya. Napahing lahat yung 10 tulong ko sa kanya. Just because the last one na nabigo siya, sira ka na bigla, no? Ganun lang yun, no? So, anyway, ang kagandahan na sa turismo, maraming avenue, maraming opportunity. Yan, okay. Did you enjoy your 3 months?
3: Yes.
11: The past 3 months, no?

0: you will learn a lot of attitude, lahat ng characteristic ng isang tao, no? Lahat ng klase ng ugali, makakasalamuhan mo dyan. Kasi in general, patronage tayo, no? We welcome all, no? Sa tourism kasi, mapera lang may typecast ka, typecasted ka na ang iyong target sa iyong tourism are elderly. O, di syempre, limited siya, elderly lang. Eh, mostly, pag elderly kasi, ang makikita mo doon, yung mga senior citizen, no? Tabi-tabi po, gumagagalit sa akin, at ako'y part na rin ng discount, no? Yung pong senior citizen kasi, is very different. Yung mga nakakaedad, is very different. Bagamat magkakaiba silang tao, is very different sa younger generation, no? Yung senior citizen type, yung elderly, common na yung kanilang attitude. Ang mapapansin mo na doon, yung pagiging mata, yung imaedad nila. Hindi katulad ko younger generation, doon makikita mo pa rin yung variation ng pag-uugali, no? Merong sa kumbaga sa turista ay merong pasaway, no? Pag nag-guide. 'Di ba? Nangyayari sa iyo, naranasan mo na ba 'yon? Ganun 'yon. Meron namang cooperative, meron namang hindi naimik, no? Lahat ng klase ng ugali, merong maselan, merong okay-okay, isugulaki, no? Sa senior citizen, halos hindi mo na makita yan. Ang makikita mo dyan ay yung mga pag-uugali na ng mga tao kapag umiedad. Halos nagiging common, no? Medyo mapili na sa pagkain, yan, very common, no? Ikalwa ay medyo tampuhin, yan, no? Di ba? Naranasan natin yan, no? It's practical, it's true, no? At yan naman ay nasasabi natin, no? Hindi na natin ma-distinguish masyado yung difference pagdating sa attitude, no? Sa characteristic nila pag umiedad. Ngayon mga kabataan, kitang-kita mo talaga, mararamdaman. Unang-una ngayon ang mga kabataan ay bold. Sinasabi talaga nila, no? Pinakikita nila talaga kung anong gusto nila, no? Yung iba, senior citizen, nagre-remain ano na lang, timing na lang, pasatoda na lang, ganun na lang. Ayaw na ng gulo, ayaw na ng away, ayaw na ng discussion. Kaya, okay. Ganun na lang. So, that's your privilege of being in the tourism. You learn, and you learn something to adapt. Mo, dapat adapt. Yung adaptation mo, yung ano mo, yung ikaw nga ay pagsakay sa nangyayari, dapat pagtaka-tourism ka, mabilis ka. No? Anong sample naranasan mo sa guide? Mayroon ka. Ratio kasi nung una sa tour guiding, 20:1. 20 tourists, 1 tour guide. Standard, no? Ngayon, doon sa 20 na yun, magkakaiba ito ng mga, anong tawag dito, yung preference, no? Pag-ugali. Pag ang tour guide ay hindi equipped, no? At doon sa 20 yun ay may isa na na-trigger yung kanyang ano, yung kanyang sensitivity ng guide, no? Hindi nga siya equipped, no? Doon magsisimula magkakaroon ng chaos, magkakaroon ng problema. How to handle tourist, ako napaka ano niya, napakagaling talaga ng isang guide. Kasi pag nadala mo yan at natapos mo yung kalang 3 days, kumbaga, na maayos, wala naging problema, magaling yung guide. Kasi magkakaiba ng ugali yung 20 na yon. Pero, na-manage niya. Di ba? O, isa yun sa pinag-aaralan pag nag-training ka ng guiding. Eh. O, at dapat lahat tayo tour guide sa tourism. Kasi, may mga pagkakataon na bigla-bigla, uy, may darating na mga ano, Koreano. Nako, takot na takot. Ay, Amerikano yung nagtatanong doon sa info desk. Ay, takot na, alisa na. Ano, tawag doon, yung dudugo, ano?
1: Manonosebleed.
0: Oh, manonosebleed ako dyan. No. Matakot ka sa kapwa Pilipino. Kapag ang bisita mo yung kapwa Pilipino, malalait yan. Oo, pronunciation mo pa lang, yari ka na. Pero kapag sila yung mga Hapon, very courteous sila, hindi ka pagtatawanan kung mali man yung English mo. Try the sign language if you cannot do that verbally.

0: Doon mabilis dapat yung tour guide. Hindi makuha sa sinasabi mo, try to learn some gestures that can also interpret what you're trying to say. Di ba?
1: Yes,
0: okay, Tam. Ang dami niyo natutuhan doon sa programa. Di ba, no? Kahit nandun ka na. But ngayon mo pa lang naririnig sometimes kasi hindi mo pa na-experience halimbawa.
1: Yes, po.
0: No, at least, pag na-experience mo, alam mo nang gagawin mo. Okay. So, sa tingin niyo sa lalawigan ng Quezon, no, sa kalalagayan ngayon, sa maikling panahon, may kayo naman, taga rito rin sa Quezon, may kanya. Chaong ka, di ba?
1: Yes, po.
0: Ikaw?
2: Lucena po.
0: O Lucena, nung pa kayo nakakaranas ng turismo. Pero ngayon, nandun ka na mismo sa organization. Actually, direct na to. No? Mm-hmm. Nung una, participants lang kayo. Di ba?
2: Apo.
0: Una. Ngayon, bagamat maikli lang yung panahon ninyo, saan tayo pupunta ang Quezon Province in terms of tourism development or status quo? Ano na ba ang tourism ngayon pagdating sa Quezon, no? Sa tingin mo, Jade?
2: Yung tourism ngayon, sir. Kasi, wait na lang. Unahin ko nga lang po muna, sir. Kapag ka kasi, di ba ako po, participant lang ako
0: dati.
2: Ngayon na nasa tourism na ako. Kapag ka sinabi kasi tourism, ang unang-unang pumapasok sa utak ko is more on events, more on, yung pa-event po. Ngayon, yung pala more on planning. So, hindi lang sa tourism, hindi ka lang basta magpapa-event. Kumbaga, sobrang dami mong pinaplano. So, yes. Dito po, yung tourism, yung kalagayan ng tourism, yung mas sobra pa siyang paunlad pa. Kumbaga, andun na po tayo, pero mas paunlad pa.
0: Yeah, katulad nga nun, isang very common na understanding pag sinabing tourism, it's festival, it's fiesta, it's stage oriented program, di ba, no? It's gym oriented program, field oriented program, ibig sabihin yung mga activities na ang daming tao, concert, mga ganun-ganon, no? Pero nakita mo sa nakita niyo sa tourism, no? We also provide capability, no? Di ba? CapDev, no? Inaarmasan natin itong mga partners natin sa tourism in terms of trainings, di ba? No?
2: Giving them how assistance.
0: To operate. Operation ng tourism. Halimbawa, kinuha na ngayon, under Ma'am Jen, agri-tourism sites, owners and workers. Bibigyan natin sila ng kalaman how to deal the industry, no? The agri-tourism, di ba? No? Dumadating pa nga tayo ng punto na nagbibigay pa tayo ng assistance sa kanila in terms of maaaring machineries or impra or material na magagamit nila in the promotion and development of agritourism. Di ba, no? Yun ang, hindi lang tayo festivals pag sinabing tourism kasi yun ang common thinking ng tao na, may tourism doon, masaya, no, hindi lang nakikita yung hard part. No? Yung research.
2: Yung mas madugong
0: at yung pagpaplano kung ano yung ibibigay sa tao na trending at competitive. No? Maging competitive sila, lalo na yung direct na nadudun mismo sa tourism environment, di ba? Sino ba yung nasa tourism environment? Yung workers tayo. No? Pero hindi nangangahulugan na tayo lamang dapat ang makinabang at makialam. No? Always remember that tourism is everybody's business. Kahit yung mga tambay lang dyan, pwedeng makinabang, pwedeng makatulong. No? Yan yung nakikikwento natin dito, pagnyugyugan. Ang dami nakikinabang dyan. Yung pakaraniwang tambay, alam nyo, nagbibenta ng purified water, consignment pa doon sa tindahan, timba na may yelo, may tubig. Nagbibenta! Ang daming tao eh! Di ba? Kung walang nyugyugan, wala silang opportunity, di ba, no? Ay, napakaganda ng tourism, kung makikita ninyo. Embedded, andyan na, given, no? All we need to do is to nurture it, develop it, promote it, at protect it. No? Diba? Magbabalik tayo, ha? Marami tayong pagkikwentuhan makalipas ang ilang paalala.
1: Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
6: Alam mo ba na ang iyong katawan ay may sariling defense army? Ito ang tinatawag na immune system. Araw-araw, nilalabanan nito ang mga bacteria at virus na maaaring magdulot ng sakit. Pero alam mo rin ba na ang kulang sa tulog at sobrang stress ay nagpapahina sa depensang ito? Kapag mahina ang immune system mo, mas madali kang kapitan ng ubo, sipon at iba pang impeksyon. Kaya importante ang sapat na tulog, tamang pagkain at regular na ehersisyo. Simple lang, pero malaking tulong para manatiling malakas ang iyong katawan. Tandaan, ang kalusugan, alagaan mo bago ito mawala.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
7: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
2: Maging panatag Pilipinas.
3: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alert sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
4: May eGov ka na ba? Download na!
5: Download na eGov PH Super App!
6: Bueno, balik tayo mga kaibigan sa ating pong programa. Tara na sa Quezon. Dito po sa DWFS-FM Radyo Pilipinas, no? Radyo Publiko Lucena, Candy Glorioso. Sa pangalan po ng pamalapalaliwigan ng Quezon na namin tanggapan ang Provincial Tourism Office together with Jade and Jay. Actually, sa kanilang unit, anong tawag nga?
7: Triple J.
6: Triple J. Oh, kasi yung happy nila, James. Oh, kita nyo, no? Tapos Jade. Tapos J. Ah, mabuti
8: triple
6: na lang.
8: Triple J plus M.
6: Plus M. Oh, yes. Nga pala si Mother.
8: Si Mother.
6: Oh, kamuntik na. Nako, mabuti na lang. Letter G yung si Ma'am Jen. Hindi J.
7: Katunog
6: sana rin, ano? Okay. So, ayan. Siguro, ikaw, Jay, no? Ang Chaong, taga doon ka sa Chaong, alam mo, nung una napupuntahan ko pa dyan yung parang White House na foreigner yung ba yung ano pa, napapapuntahan pa sa mga bisita?
7: Yes po, hanggang ngayon naman po.
6: Okay pa rin, napangalagaan.
7: Yes po.
6: Ay yung may nagmumulto raw.
7: Parang a given na po, parang mga kwento-kwento sabi-sabi.
6: Yeah, ano, sabi nga, po. Yung house na yon.
7: Opo, mga kwentong bayan na talagang hindi naman po natin mapipigilan talaga.
6: O remember that, no? Alam mo, sa tour guiding, naalala ko, noong mga una-una pa dito sa amin sa Kapitolyo, yung library natin, uh-huh, ano, diba? It's not a library. Government hospital yan. Uh-huh. Na ang ginagamot, Amerikanong sugatan, Pilipinong mga sundalo, no, sugatan. May nurse diyan, ang pangalan si Catalina. Oh, di ba? Yung staircase, nakapasok na ba sa kayo sa museum natin, sa library? Yung staircase niya na old building siya, no. May mga time noon na nagpapakita siya si Nurse Catalina. Kaya nga sabi nga diyan na kapag hapon tayo nasa sa Eskwela Pia, no, na ngayon ay museo. Oh, museo na ng Lukban, no? Ang dami, doon pumasok tayo sa mga old, mga antiques, no? Ng mga kagamitan, ano? Na sinasabi rin ni Ma'am Jen Babat, ng kanilang tourism officer, na kahit si Sir RJ, nakaranas doon na mayroong, eerie, you know, ghostly, ano, ganon, no? Nagpaparamdam, no? Nagpapakita, no? Always remember, in tour guiding, no? Old structures, mga sinaunang mga bagay, is always associated with ghosts. O, di ba? Kahit saan.
7: Yes po.
6: O, kami rin, sa Pagbilao, no? O, kayo dito sa Lucena, yun nga, nung una. It's part, it's ingredient in providing information. Make sure lang, kasi kung hindi talaga official yan, make sure lang na hindi talaga totoo yan, ayon sa tour guide ay ayon po sa kwento. Yan, laging may ganun, may disclaimer, ha. That's one gesture of disclaiming it, no? As true, no? Yung ayon, yan, ibig sabihin hindi mo sinasabing sigurado, no? Pero it's always a very big part of storytelling. Di ba?
7: May pinagmulan.
6: Yan. Oh, yun ang kagandahan sa tourism. Oh. Kasi ang tourism naman, development of tourism is creating a story based on facts, based on hearsays, based on history. No? Kasi pag hindi mo gagawin yan, wala kang makukuha na pang come on, no? Pang attract, no? Kung kahit simpleng pagluluto nung una, di ba? Oh, kinikwento ko nga dito, no? Paano ba mag-adobo lang nung una ang mga sinaunang tao? Hindi pa naman uso yung soy sauce. Hindi pa naman uso yung mga kung ano-ano mga nasa sachet. Yung magic syrup, di pa naman uso nung una yung mga ganyan. Noon may bawang at may sibuyas na. Adobong Tagalog. No, di ba? Alam mo yung adobong Tagalog naman. Walang toyo.
8: Toyo.
6: Suka lang. Ang suka, very common na nung una. Oh, kasi nyugan nga tayo eh. Asendero nga tayo ng nyug, di ba, no? Kaya very common yung nyug. Pero yung yung soy sauce hindi. Oh, kaya paano? Oh. Kwento 'yon, di ba?
8: Tsaka sa pag-travel ng mga tao, pag-migrate sa iba't ibang lugar,
6: yes,
8: dala-dala nila, galing tayo, di ba, galing po tayo sa iba't ibang panig ng mundo.
6: Mm-mm.
8: So, pag-travel nila, paglipat nila, halimbawa, mayroong nagkaroon ng sakuna sa, malimbawa, taglamig, di ba, hindi pa naman po uso dati yung mga damit.
6: Ayan,
8: kapag taglamit, nagmamigrate yung mga tao.
6: Oh, and then
8: with that, sa paglipat nila, kasama nila kung ano yung nakagis na nila, ano yung meron sila, na nasimula nila sa lugar kung saan sila nag-start. Papunta dun sa Dilipata.
6: Kaya dumami ang sitio, dumami ang community, no? Ang mga barangay. Actually, yung tulad ng Anlukba, no? Barangay lang daw yan ang Tayabas. Alinman sa dalawa na Tayabas ay barangay lang ang Lukban o ang Lukban ay barangay lang ang Tayabas nung una, ang Sampaloc, no? Pag, para sa amin sa Pagbilao, yung Binhaan, part daw ng Atimonan, no? Parang ganon. Ay, depende kasi sa dami nung tumitira ang naging kalagayan, no? Paano maging syudad ng isang bayan, no? Paano maging isang bayan ng isang bayan na ideklarang isang bayan at hindi isang barangay? May kota, no? Nung una, no? Sa pagdami ng tao, nakakalikha ng panibagong colony, no? Isang sitio. Nagsimula sa isang purok, sitio, naging barangay hanggang sa maging bayan yan. Oh, di ba? Dumadami ang bahay, dumadami ang tao, lumalawak ang espasyo na residential at commercial na within that area, from the center, papunta yan around circle, palawak ng palawak, yun doon nakakalikha ng panibago na lokasyon. Ayun, okay. At napakahalaga na yun ay kasama sa kwento. Ang Pagbilao, lagi ko sample kasi ako, I'm very much proud, very proud, no, being a Pagbilawin, Papag at Bilao. Yan. Ang ganda ng istorya niyan eh. Ayon sa kwento, panahon ng Kastila, yun ay mga madalang ang bahay, marami pa mga puno, mga damo, mga halaman, may mga Kastilang sundalo nag-uli, nagre-recorida. Recorida, panahon ng hapon, recorida. Yung panahon ng Kastila, iba ang tawag. No? Ha? Nag-uuli, yung iba yun, iba pa yung tawag. Ang recorida, laging very common sa mga panahon ng hapon. Pero the same thing yun, na ginawa rin ng mga Kastila, nag-uuli. Naku, nagsusona, kumbaga. May nakikita ng mag-anak sa harapan ng kanila, bahay kubo, sa harapan, lupa. Yung ama, naggagawa ng papag. Unang nilapitan itong mga sundalong Kastila. Siyempre Kastila, ito naman mga ito, hindi nakakaintindi ng Kastila. O, anong sabi ng mga sundalo? Kese llama esta pueblo? Nakaturo doon sa papag.
8: Mm-hmm.
6: Ano ibig sabihin ng kese llama esta pueblo? What is the name of this town? Uh-huh. Anong pangalan itong bahay na ito? Nakaturo doon sa papag. Akala nung tatay, itinatanong kung ano yung ginagawa niya. Sumagot siya, papag. O, di ba ka? Hindi na kontento pa rin. Yung nanay naman nalipit, nagagawa Bilao. Naglalala From Kawayang ni Yasyas yun yung Bilao, di ba, no? Kese llama esta pueblo, nakaturo naman doon sa Bilao. Sagot din nung nanay ay, Bilao. Di, sabi ng mga Kastila, papag at Bilao ang pangalan ng bayan. That's it. Na ngayon, pinaiksi, Pagbilao. Ang ganda ng istorya, no?
8: Yeah.
6: Oh, kaya makikita ninyo yung transition ng istorya doon sa parke, sa harap ng munisipyo. May nakatayo doon papag at bilao. No, may istruktura doon na pinagawa. Parang magpapaalala where the name of Pagbilao came from. Parang ano nga eh, amalgamation, kumbaga. Ay, hindi. Coinage, no? Ng papag at bilao. Parang nyug-nyugan. Ang nyug-nyugan is a coinage of niyug at saka yug-yug. Niyug at dance. Di ba, no? Ganun yun. At dapat yun, nahalungkatin natin sa tourism kasi, if you wanna create an attraction, I mean, dapat dig the root. Alamin mo yung istorya. Gumawa ka ng, gawin mo yung kwento. No? At yun na ay nagiging lalo na sa mga iba pa. Uy, dito daw pala dumaan si ganito nung panahon ng hapon, dito nagtago. Abay, nakakawawa yun sa mga bisita. Uy, dito pala nagtago si ganitong bayani. Oh, nagkakaroon ng sense of interest to learn something pa. Oh, di kaya pupuntahan, no? Yun na yung mga come on eh, no? Di ba? At walang bayan, sabi nga, ay walang tourism attraction. You can create. You don't have the tourism oriented, nature-driven tourism, wala kang makakalikasang attraction, you can create man-made. Yung iba nga, ginagawa ay, oh, anong tawag doon sa pinakamataas na building doon sa Dubai?
8: Burj Khalifa.
6: Oh, attraction, ang daming pumunta ng turista doon. You can create, pero kailangan always create more than the usual. Ha? Laging may kakaiba at something. Oh, nakakaiba, no? Ganon ang turismo, insatiable, walang katapusan ang paghahangad at paghahanap ng mga turista. Insatiable. So dapat insatiable din tayo thinking of new things to introduce. O, edi ang gagawin mo? Oh, may ano na, may ganun ng building, ano? Ang gawin ko? Ah, papabiyahin, magtutur naman ako papunta Buwan. Oh, competitive ang tourism, ganyan ka-competitive ang tourism.
7: Kung ano po yung pwede nilang i-offer para, yes. Para mas makilala yung lugar.
6: Oo, kailangan more than the usual, laging may bago. Mm-hmm. Eh, ang Pilipino, ganun, ang mga turista ay ganun. Isipin ninyo, parang patunay, may Santo Niño de Cebu. Saan pa may Santo Niño? May Santo Niño, kumbaga, sa ibang region. Lahat yan ay pupuntahan ng mga Katoliko. May kanya-kanyang feature sila eh. Di ba? Ganon. Ang tao. Ha? Kung i-apply mo sa turismo yan, abay, ay, huwag kang magsasawang mag-isip ng gimmick at ng bago.
7: Oh, madalas din po kasi ang ginagawa nila parang, oh, may ganitong attraction sa lugar, ay may ganito din dito. Ano yung pinagkaiba nila?
6: Yes. Lagi kang mag-iisip ng angat ka doon. Oh, kung gagayahin mo lang at i-introduce yung mga malaburakay na style at kung hindi mo naman mapapantayin man lang yung burakay, eh, wag na mag-aaksya ka lang ng puhunan mo. Ika nga.
7: Oh, parang sinasabi nila na napuntahan ko na itong isang lugar na to, puntahan natin to kahit parehas lang sila kasi may kakaibang adventure na pwede tayong gawin doon.
6: Yes, yeah. Kaya nangyayari, very common yung amalgamation na tinatawag. No? Alam ba ninyo yun?
8: Sure.
6: Burawan. Eh, mga ganun, may mga combination ng pangalan, pinagsamang Boracay at Palawan sa Padre Burgos, Quezon. Kasi nga, yung buhangin niya, para ka nasa Boracay. Tapos yung kanyang mga rock formation doon, para ka namang nasa Palawan, sa isang area sa Palawan. Amalgamation, Burawan. Very simple, ang dami. Very common yun, very common yun. Kasi nga, gusto mong yung attraction nung ano ng dalawang sikat na lugar ay hanapin din sa iyo. So you create your own Burawan, no? Pero always remember na mahirap 'yun eh. Because you people will expect what they expect from ano from the popular, the Palawan and the Burawan. Eh, mahirap baka hindi mo ma-please, no? Ma-satisfy hangga't maaari, no? Kailangan kasi talagang dapat eh kung ano yung sinabi mo, yun ang makikita at mararanasan.
7: Yun po kasi ina-expect nila, kumbaga halimbawa na experience nila, ganito talaga yung buhangin, dapat kung gano'ng kapino yung nasa Boracay, yes, oh, gano'n din kapino yung nasa
6: kasi isa. may disappointment yan pag medyo,
7: ayun,
6: oh, hindi naman gano'ng kaputi eh. Well, anyway, mura naman, kaya itong afford natin, dito na lang tayo.
8: Napuntahan mo na yung Boracay, oh, at the same
6: napuntahan
8: time,
6: mo.
8: Palawan napuntahan.
6: Oh, parang yun ang purpose ng Yugyugan Festival. Those people who cannot go to Real or Impanda to buy suman, yeah, we have here. Yes, no? Oh, di ba? Parang ano, parang virtual journey. No? Yun ang kagandahan ng mga ganong festival kasi inilalapit natin sa community yung malalayo. Oh, in terms of attraction, pagdating sa attraction naman, hindi ka napupunta doon sa satellite office or sa opisina ng tourism ng halimbawa Humalig para magtanong kung ano yung mga magkanong beach, magkano yung travel, magkano. Kasi meron tayong B2B. Kumbaga, no? Yan, oh. Pwede doon ka na mag-book. Di ba? No? Malalaman mo na kung ano yung dadatnan mo doon through agent. Oh, from those concerned ano, destinations. No? Yun ang kagandahan.
8: Oh. Saka, sir, naging magandang ano din talaga yan. Kumbaga, sa mga tour operators tsaka, yes, po yung in-invite natin, yung ginawa nating B2B last time noong, yeah, August 18. Mm-hmm. So ito ay naging magandang opportunity po para po sa atin dito.
6: Yes,
8: with the help of them na magdadala sila ng tourists dito sa atin sa Quezon.
6: It's a
8: kasi
6: good take. Oo.
8: Po, napakarami nating ano pa pwedeng i-offer sa, yeah, mga turista.
6: Sabi ko nga sa inyo, huwag matakot, huwag kayong malungkot na kalabarsun tayo kung sa tourism pag ang pinagbasehan mo ng popularidad ay yung term na kalabarso. Nasa dulo tayo, nasa huli tayo. Huwag tayong mag-alala sapagkat ang tao at ang pagiging huli ay mayroong malaking opportunity. Kasi ang dami nating pwede pang i-offer. Oo, kasi marami pa silang pwedeng i-explore. Hindi katulad sa mga nauna na-explore na. Nagsasawa na nga yung iba. O naghahanap na ng bago. And that's it, Quezon Province.
8: Okay. Kaya hashtag, tara na sa Quezon.
6: Yes, oo, di ba? No? Oo, kasi ang dami. At napakaganda ng lalawigan ng Quezon o ng Calabarzon sa kabuuan. No? Pero in Quezon Province, ano to eh? Parang ako, sa akin ang gagaling, hindi ko sinasabing official ito, pero ako, kung ako may tagline na akin for Quezon Province, Quezon for all season. O, di ba? Oo. Ito kasi all senses tourism nandito. O, may kabundukan, may karagatan, may kapatagan, mayroon tayong arts, may culture, may tradition, napakayaman natin ng heritage natin. Pagdating sa kwento ng mga kabayanihan, ang dami din natin. So, sabi ko, all senses tourism destination itong Quezon Province, the only problem is that hindi pa natin alam kung paano natin ito gagawin na mas ano, mas grandeur ba yung popularidad nung bawat sense, no? Halimbawa, ano yung mga senses? O, di ba ka? Pandama, pang mata, ang dami nating magagandang tanawin, di ba? No, mga pan-taste, ay, ang dami nating masarap na pagkain. Di ba? No, mga ganun ba? No? Ang problema lang natin, na hindi pa natin talaga alam kung paano natin ipopromote yung particular senses na yun, yung particular sense na yun. Ako, tinatawag ko na itong all senses tourist destination ng Quezon Province because Quezon is for all season. Oh, yun, tagline ko po yun, ha? Wag ko po, hindi po tagline na officially yan. That's only my, you know, thinking of how Quezon is doing, no? Actually, doing well, no? We are, sabi nga ay tayo ay nasa tinatawag nating upward, continuous upward momentum pagdating sa tourism. Okay? So okay, meron ba kayong mabatiin at tayo ay nanganganib ng lumaya sa ating oras na ito?
8: Ayan, pagbati po sa aming mga katrabaho sa tourism office. Good morning po sa ating lahat. Naway maging produktibo itong araw na to para sa atin. At pagbati rin po sa aking mga kaibigan, CFG family. Ingat po kayo lagi kung nasan man kayo.
7: Ayan, binabati ko rin po yung aming unit head, si Sir, yeah, James po. Thank you po sa inyo. Nandito po kami ngayon. And then, kasama po namin si Sir Ken. So, binabati ko rin po ang mga, ang family ko po na nasa Chaong, Quezon po. Yan lang po.
6: Tsaka si Love.
7: Ay, si Love.
6: Okay, ito naman, hindi lang ito yung una nyo at huli, no? Malay natin, baka next week, no, sa another edition, sa susunod nating edition ng ating programa, eh, makasama uli natin itong dalawa. O yes, baka sabihin natin, baka sila na, pagdating ng oras, no? Hindi natin masabi, baka di, sila na yung mismo mag-anchor ng programa na ito. No? Nagpa-practice na sila, nagpa-practice na. Okay? So, doon po sa ating mga kasama, nakasubaybay, hindi na natin na isa-isa. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat sa laging pagsama sa programa na ito. Na alam niyo itong Radyo Pilipinas Lucena, na ngayon ay DWFS FM 87.9 FM Radio. Eh, patuloy na pinagiginhawa ang inyong listening pleasure, no? Listening opportunity sa aming mga programa dito. Bukod sa reliable, no? Mapapagtiwala ang mga source ng mga impormasyon at mga balita, eh kami po ay hindi mapapasubalian ang programa, mga kasama natin dito, mga tunay na lingkod ninyo sa larangan ng himpapawid. Okay? Sa pagkakataong ito, mga kaibigan, dami po yung nagpapasalamat, nagpapaalam sa susunod pong edisyon na Tara na sa Quezon dito sa Radyo Pilipinas, DWFS FM, Candy Glorioso sa pangalan po ng pamalang panlalawigan ng Quezon at ang aming tanggapan, ang Provincial Tourism Office. Paalam po! Ingat-ingat lang!
9: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.

0: siguro po kung nagpakita ang atin pong pangalawang pangulo sa paglilitis, wala po nung umpisa. Hindi ko malalaman po niya yung estado nung po nga paglalatag po ng ebidensya.
1: Hindi nga siya makapunta rito, hindi nga siya maka-attend dito, tapos kung saan-saan po siya nag-ano, no? Kung ano-ano pa yung sinasabi.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: DENR Express, dadalhin sa Negros Island at Cagayan Valley Region. May ulat si Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Tuloy-tuloy ang pag-ikot sa iba't ibang rehiyon ng DENR Express na inisyatiba ng Department of Environment and Natural Resources para mas mailapit ang mga environmental permitting at regulatory services sa mga komunidad. Sa pamamagitan ng mobile service hubs, kabilang sa mga serbisyong maaaring ma-access ang environmental permit processing, technical assistance, document validation at gabay sa compliance requirements. Ngayong araw, i-deploy ang DENR Express sa Negros Island mula August 27 to 28 at gayon din sa Cagayan Valley. Sinimulang ilunsad ang programa noong Abril na layong mabawasan ng oras, gastos at abala ng mga aplikante sa pagproseso ng kanilang mga negosyo at particular na yung mga maliliit na negosyo, local government units at mga komunidad. Mula sa DENR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
4: Good news!

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Nabiktima ka na ba ng text scam? Paano nga ba makakaiwas sa text scam? Narito ang ilang ligtas tip mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Lagi maging maingat sa mga matatanggap na text message mula sa hindi kilalang tao. I-verify ang kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paghingi ng kanilang ID card. Kumpirmahin ang kanilang mga sinasabi o ang nilalaman ng text message sa pamamagitan ng direktang pagtawag sa kumpanyang kanilang pinagtratrabahuhan. Huwag basta-bastang ibigay ang inyong personal na impormasyon. Huwag basta-bastang magbibigay ng pera o bayad mula sa mga kahina-hinalang text message at sender. Text ka may iwasan, pera ay protektahan.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: This is a public service announcement.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
5: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.

0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo
5: sa training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Boss, ako si government vehicle. Tandaan mo, red plate ako. Hindi ako pansarin ni luha at lalong hindi ako para sa weekend gala mo. Ang bawat patak ng krudo ko at bawat ikot ng gulong ay galing sa bulsa ng taong bayan. Sayang naman! Narito ako para maglingkod, hindi para magbakasyon. Gamitin sa wasto dahil ako ay para sa publiko.
11: Isang oras na talakayan para sa malinaw na impormasyon at makabuluhang pakikilahok sa pamahalaan. Ito ang Umpukan, Government at Work, ang opisyal na radyo at online program ng Department of the Interior and Local Government, Quezon Provincial Office, katuwang ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas Lucena. Dito ay tinatampok ang mga napapanahong programa at inisyatiba ng DILG, mga matagumpay na programa ng lokal na pamahalaan at mga katuwang na inisyatiba ng iba't ibang ahensya at stakeholder na naglalayong maghatid ng makabuluhang impormasyon at serbisyo sa mga komunidad. Abangan sa FM Radio at Facebook Live, Umpukan Government at Work, impormasyon, ugnayan at pagkilos para sa mahusay na pamahalaan.

0: Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ayon. Ito po ang umpukan sa Government at Work. Of course, good morning po. And today is Thursday. Ayan, baka tayo magkamali. August 27, 2026. Ang inyong lingkod, May Formaran. Magandang umaga po sa inyong lahat. At kasama ko po sa bahaging technical, Maring Otoy, Maring Josie, sa transmitter site, Ciro del Perlas. At syempre po mga kaibigan, dahil umpukan, meron po akong co-host, wala pong iba, ang atin pong LGOO2 ng DILG Quezon Province, si Sir Benzo Asas. Good morning sa iyo, Sir Benzo, and welcome again sa Radyo Pilipinas, DWFS 87.9 FM. Ayan. Baka makalimutan kong bigla.
1: Good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning kasama mo eh. Ayan. Good morning.
0: Good morning. At umpukan na naman tayo.
1: Umpukan na naman.
0: Usually, ang umpukan po ay tuwing ika, una at pangatlong Huwebes sa bawat buwan. Ayan. So, kami pinaghahatid sa inyo ng mga iba-ibang mga personalities kapag po meron kaming umpukan. At ngayon, ang ihahatid natin, ikaw na Sir Benzo ang magpakilala sa ating pong bisita ngayon.
1: Ayan yung pong ipakilala ang ating panauhin, no?
0: Yes,
1: ngayong araw. Ayan, muli magandang umaga kasamang may at sa mga tagapakinig ng umpukan sa Government at Work. Ang ating panauhin ay isang registered nurse at public health professional na kasalukuyang nagsisilbing National Immunization Program Coordinator at head ng Family Health Unit ng Provincial Health Office of Quezon.
0: Yes.
1: May malawak siyang karanasan sa public health, disease surveillance, immunization at family health programs. At aktibong nakikipag-ugnayan sa mga LGU, health facilities, DOH at iba pang katuwang sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan.
0: Mm-hmm.
1: Bilang NIP coordinator, mahalaga ang kanyang papel sa pagsusulong ng ligtas at epektibong pagbabakuna at disease prevention para sa mga pamilya at komunidad ng Quezon. Ayan po mga tagapakinig, kasamang May, please welcome Cheryl Idanyo Alcantara RN or also known as Nurse Bong.
0: Ayan. Good morning, Ayan. Nurse Bong.
2: Good morning po. Good morning, ma'am. Good morning, sir.
0: Ayan, welcome po sa atin pong sa Radyo Pilipinas. So, ang pag-uusapan po namin ngayon, ligtas, tigdas.
2: Yes.
0: Okay. Gusto ko lang munang malaman siguro, Sir Benzo, kay Nurse Bong. Nurse Bong, yung pong ligtas, tigdas, usually kailan pa talaga natin ito ginagawa?
2: Actually po, yung ligtas, tigdas po, ginagawa po siya every 2 to 3 years. So, pag sinabi pong ligtas, tigdas, ito po yung malawakang kampanya ng DOH. So, sa mga pakikipagtulungan po ito ng Provincial Health Office, mga LGU natin sa baba, para magbigyan po ng supplemental immunization po yung mga bata natin. Dahil po, sa ngayon po, marami na po talagang lumalaganap na sakit. So, dagdag protection po nila.
0: Oo. Pero ito, alam ko, itong tigdas, usually, binibigay ito, tama ba? Correct me if I am wrong. Kasi hindi ko natandaan kung meron ako niya nung bata pa ako eh. Kasi parang noon, hindi pa naman masyadong uso yata ang mga bakuna. Ang alam ko, LTOR, grade 3 ba o grade 4 kami tinurukan. Yun ay buong bansa. Pero kailan binibigay bakuna para sa tigdas?
2: Opo. Actually, ang measles po or measles rubella, ito po yung binibigay natin ngayon. Ito yung kampanya nating tinatawag na ligtas tigdas, measles rubella supplemental immunization activity. So ito po ay noon pa po
0: noon
2: nating
0: pa.
2: Bakuna.
0: Mm-mm.
2: So ito po ay kasama sa routine immunization natin noon na ito yung dati nang binibigay at dinadagdagan ngayon. So binibigay po ito.
0: Okay.
2: Ito pong activity natin na MRC or ligtas tigdas ay 6 months hanggang 59 months na bata or wala pa pong 5 taong gulang, sila po yung target natin.
0: Okay.
2: Dahil po kasi ngayon, mabilis po kasing kumalat talaga yung measles. Kaya nagdadagdag po tayo ng supplemental dose para sa mga batang 6 to 59 months.
0: Para lang yan sa budget. Alam mo yun? Pag kulang ang budget, supplemental budget. Kaya sila, supplemental na
2: immunization.
0: Ayan. So, para po mas maging maliwanag sa atin na ang tungkol po sa tigdas na ito. At ang layunin ng tigdas, bakit po tayo ay kinakailangang magbigay ng supplemental immunization?
2: Opo. Kasi po, may tinatawag po tayong herd immunity. Pag sinabi pong herd immunity, dapat po sa isang komunidad may mga batang nabakunahan po para mapalakas yung immune system or yung protection laban sa anumang vaccine preventable diseases katulad po ng tigdas or measles and mga rubella po.
0: Uh-uh.
2: And then pag po yung marami pong batang nabakunahan, yung iba pong batang hindi nabakunahan at hindi po pwedeng mabakunahan dahil meron pong tinatawag na mga immunosuppressed po na mga bata, mapoprotektahan po yun. So the more po maraming mabakunahan, mapoprotektahan po ang isang komunidad. Ito po yung tinatawag nating herd immunity.
0: Herd immunity.
2: Yes.
0: Okay. Eh, tanong natin siguro Sir Benjo kay Nurse Bong, pag halimbawang nagkaroon ng measles ba ang isang bata, okay, asan nakukuha yun? Kung halimbawa nakakuha isang bata, hindi siya, wala siyang bakuna. Ano yung magiging effect sa isang bata pag wala siyang bakuna?
2: Opo, ang malaki po talaga ang effect nun. Kasi po ang measles ay isa sa pinakamabilis po na nakakahawa or makakahawa sa mga tao. Wala pong age, pwede po. Through droplets po, yan. So, airborne po, airborne. Pwede. Airborne. Po,
0: airborne.
2: So, ibig sabihin po, kung ang isang bata hindi nabakunahan, ang possible pong mahawa nila nasa 16 katao, ganun pa kabilis. Mas mabilis pa po siya sa COVID. So, talagang pinaiigting po ng Department of Health, ng Provincial Health Office, at lahat po sa atin sa LGU po, sa health facilities natin na mabakunahan po yung mga bata kasi ang bilis po. Pag nagkaroon po tayo ng dalawa o ilang hindi na bakunahan at nagkaroon ng tigdas, magkakaroon po tayo ng tinatawag na outbreak. Ang bilis po niya po na
0: kumalat. Anong nangyayari pag meron, nagkaroon ng measles?
2: Ang measles po, may mga symptoms po para malalaman natin kung may measles po ang isang bata. So, ang una po, magkakaroon po yun ng lagnat. Pag sa measles po, dalawa po kasi yung measles at rubella. So, measles po ay tigdas. Yung isa pong rubella ay tigdas hangin. So, pareho naman po silang... Opo. So, pag sinabi pong measles or tigdas, ito po ang unang symptoms po niya yung lagnat. So, high-grade fever.
0: Pag sinabi mong high-grade fever,
2: nasa 38.5, pataas po yan. So, mataas po yan. So, okay. Possible, baka po
0: magkaroon
2: na convulsion yan. Okay. Ang kasunod po na symptoms niyan ay yung rashes, yung tinatawag pong maculopapular rash. Yung rash pantal, parang pantal po, matitingkad na pula. Kakalat po siya. Simula po sa ulo, sa common po, sa mga tenga, sa batok, sa hairline po, pababa po ng katawan. And then po, isa pa po na para ma-identify natin na may measles siya, yung tinatawag naming 3C.
0: Ano yun?
2: So, ibig sabihin po, 3Cs po yung coryza, conjunctivitis, and cough po. Cough, yan. So, may ubo, may sipon, at coryza po, pag sinabi pong conjunctivitis po, yung pamumula po ng mata. So, yun. So, pag po may mga ganyan pong symptoms na talaga, lalo na po pag high-grade fever, talagang mag-aalala po tayo, i-re-report na po natin agad to sa mga health centers, sa mga health workers natin. Yan, ang ating mga BHW, mabilis po yan para ma-report sa mga health workers. Yan, para po maagaran po yung mga symptoms.
0: Okay.
2: So, yun po ay measles pa lang. Pag po naman po rubella o yung tigdas hangin, medyo mild po siya sa measles.
0: Okay.
2: Pero po, ito ay mas delikado po sa mga nagbubuntis.
0: Dahil
2: po,
0: yung effect sa bata.
2: Opo, yan. May tinatawag po na congenital measles syndrome po. So, pag po ang nanay, nahawa po ng gantong sakit, magiging effect po yung bata.
0: Bata sa sinapupunan.
2: So, possible po, magkaroon niya ng mga defect. Minsan po, pagkabulag, pagka wala ng pandinig.

0: So dapat tayong
1: magpabakuna. So magbabakuna rin tayo.
0: Pwede po rin tayong magpabakuna, pero sa atin po ngayon, ang prioridad natin ay mga bata.
1: Mga bata.
0: Kasi po sila yung mga mahihina ang immune system, immune system. Mabilis po silang mahawa.
1: Oo.
0: At kaya po sila yung ating prioridad.
1: Ah, okay. Yeah. So wala pa namang kaso na dito sa atin sa Quezon na may matanda.
0: Meron po yung iba. Siguro po nung kaya sila nagkakaroon dahil siguro hindi sila nabakunahan ng bata.
1: Ah.
0: Kaya po tayo nagkakaroon ng mga
1: pero kung nabakunahan naman ng bata.
0: Yes po. Hindi po natin masasabing pag nabakunahan, hindi na po siya magkakaroon. Magkakaroon okay pa rin. Pero may, hindi na po ganun kalala. Hindi okay magiging malala po yung mga symptoms o yung mga ano po nung ng isang tao.
1: So meaning to say yung bakuna, kasi in terms of bakuna, alam mo naman, bakuna, no?
0: Yes.
1: bago natin alamin ang estado ng ating lalawigan, ng Calabarzon, pagdating sa coverage ng, sa unang, ano yun, unang bugso ng bakunahan.
0: Actually po, nasa, ano na kami, 10 po, D10. Kasi po, nag-start po ang measles rubella supplemental immunization and may vitamin A supplementation
1: noong
0: August 10 po hanggang ngayon, 28. And at sabi nga po ng Department of Health, ma-extend pa po ito hanggang September 4. So,
1: pero malapit na rin.
0: Yes, pero at least po, mahahabol pa po natin yung mga ibang batang na miss children, yung iba po kasi hindi na bakunahan kasi may sakit, yun po yung tinatawag naming deferred, at saka yung mga tinatawag na refused, na mainganyo pa po namin na mapabakunahan talaga. Ayan. Marami pa.
1: Oo. So, ibig sabihin pala, yung mga nabakunahan noon, nagpabakuna ka ba? Tinanong mo sa nanay mo. Joke lang. Oo. Pag may bakuna, ibig sabihin, pag may bakuna ka na ng bata, ibig sabihin, protected pa rin ikaw hanggang ngayon kahit pagtanda mo.
0: Opo, protected pa rin po. Pero syempre po, meron tayong tinatawag na booster dose.
1: Yan.
0: At iba pa po to sa supplemental.
1: Oo.
0: Pag booster po ito yung, meron na tayong nabakunahan
1: na.
0: I-enhance lang, kumbaga i-activate lang po natin kung yes, ano yung nabakuna noon. And then, pag sinabi pong supplemental, ito po ay regardless na nabakunahan ka o hindi, bibigyan ka po
1: pa rin.
0: Ayan,
1: okay. So, itong kasing, nakakatuwa kasi ang dami yung program ng ating pong Department of Health, ng PHO sa atin dito sa lalawigan ng Quezon. Pero yun nga, sa Calabarzon, gusto nating alamin, kasi nung nag-start kayo nitong August pa rin naman tayo ngayon, nakaano agad kayo, teka muna, yung target muna pala.
0: Ang target po natin,
1: Sa Quezon.
0: Actually po sa buong...
1: Sa Calabarzon?
0: Opo, buong Calabarzon, buong Pilipinas po. Ang target po natin sa MRCA po or Ligtas is 95% from the projected population target natin po.
1: Buong bansa yan.
0: Yan po yung sinusunod nating national target po. So yun din po yung sinusunod sa regional natin, sa probinsya po, bawat probinsya, 95%.
1: Sa Calabarzon. And of course, in Quezon.
0: Apo.
1: Doon kung meron tayong target, identify na natin kung ilan.
0: Opo, meron po kasi.
1: May figures tayo. Ganun.
0: Yes po, kasi po, bago po magsimula yung mga activity niyan, may mga preparation po yan. May mga master listing, kukuha ng mga projected population po from the PSA, from the DOH. And then, kumuha din po kami ng tinatawag na actual population target. Yung mismong nagbabahay-bahay sila, nag-check sila ng sino yung mga batang nandito sa target na 6 to 59 months. Sa tulong din po yan ng nutrition po kasi may mga upland timbang sila. So nag-check na po nila yon. So nakikita nila yung age target. Yun yung tinatawag na actual population target. Magkaiba po kasi yung projected sa actual.
1: Sa actual.
0: Mas mataas po yung projected and actual rather than sa projected.
1: So ibig sabihin, bago yung simulan, itong immunization, ligtas, ang dami yung preparation.
0: Yes, sobrang dami.
1: So, yung preparation ng PHO pagdating sa ganun.
0: So, from ano po, di ang sa pangunguna po ng Department of Health, so magmi-meeting na po with the provincial health and other health involved po, magkakaroon po yung plano, micro-planning,
1: So, more on data ano tayo?
0: Data po, opo. Tapos, syempre po, hindi na, kumbaga sa sundalo, kailangan meron tayong gagamiting bala. Vaccine, logistics po, supplies, ipe-prepare po natin yan. And of course, yung mga health workers natin po masisipag, kailangan prepare din po sila kasi syempre po, yung sa panahon, marami po.
1: BHW.
0: Sila po kasi yung, number one po yung napakalaking tulong talaga sa gantong activities natin, sa lahat ng program po. So, yun po yung mga preparation natin.

0: So ibig sabihin, kung may extend dyan, no, hindi pa na sinasabi na magkakaroon ng extension sa ligtas-tigdas, naka-alo na tayo, naka-ilang porsyento na ang Quezon.
1: Yan. So, simulan ko po sa region ng buong Calabar Zone. Oo. Kasi po ang target natin nasa 1.3 million po ang target.
0: Sa?
1: 1.3 po yung target natin. Buong Calabar Zone po.
0: Calabar Zone.
1: So,
0: okay.
1: Ang Calabar Zone po ay nasa 636 plus na po, 913. As of August 26.
0: 1,000.
1: Opo. Okay. 136. Oh. Di ba po, halos marami na.
0: Eh, ngayon ay August ano, 27. Mm-hmm. Ilang araw na lang tayo.
1: Nagbibilang eh. September 4. Sana po talaga madagdagan. Napakasipag po ng mga health workers natin, BHW.
0: Uh-uh.
1: Sa tulong po ng, hindi lang po sila, syempre, yung mga barangay officials natin, LCEs, mayors, sa tulong nga po ng DILG talagang napapahatid po nila sa mga mayors natin, mayor, mga officials natin. Yung gantong programa po.
0: Oo, kasi alam ko kaagapay sila dito.
1: Hindi lang po yun. May tinatawag po kami mga partners, yan, mga CDC, gabay bakuna, mga from the USCDC, yung mga, at mga private pedia po. Yan ang pinakamalaga rin po sa amin.
0: Private
1: mga pedia po. Philippine Pediatric Society, mga societies
0: na Pilipinas.
1: Yes po, ini-info. Okay. Kasi po ang, sa panahon ngayon po kasi, di ba, napapansin natin, mas ano po sila sa, kung may private pedia sila. Mas na compatible sila. Kaya malaking tulong po pag nagiging malaki ang suporta po nilang mga pediatrician natin.
0: Mm-hmm.
1: So, yan, marami po tayong katulong sa mga pagpa, yung advocacy po regarding sa immunization.
0: Okay. So, ang tanong ko, kung nasa, ano, 636,000?
1: Yes, opo. Based po dito, nasa 636,900, nasa 48% na po tayo sa buong region po ng Calabar Zone.
0: Ay, ang Quezon.
1: Ang Quezon po, as of August 26 po, ay nasa 48.8% po tayo.
0: Ang tanong ko sa iyo, kakayanin po ba
1: natin? Kayang-kaya. Sabi ko nga po sa group chats namin kagabi, talagang sabi ko, pasensya na po, gabing-gabi na ka, nag-chat-chat kami. Kayang-kaya, kakayanin po dahil alam po nating napaka-dedicated po nila, napakasipag po. Takita namin po pag nagmo-monitor po kami sa mga LGUs, napakasipag po nilang lahat.
0: Mm-mm.
1: Kaya po, very thankful po ang provincial health po, kami po sa provincial health po, and syempre po masaya din po ang Department of Health at as well as mga stakeholders natin dahil maganda po yung nagiging effect po nung activities na to dahil para po sa mga kabataang Quezonian. Ayan, yes, mga ganun.
0: Yun naman talaga, eh, no, talaga namang nasa mandato, alagaan ang mamamayan ng Quezon. At syempre, yung mga bata natin.
1: Opo.
0: Ano? Ayan, so, ano yung na-encounter ninyo na problema during the first, yung unang initial ano niyo immunization program nung nag-start August ano 4
1: 10 po.
0: O August 10 alo kayo ay nag-start pala yung August 10 na ngayon ay 27 naka 48.8% pa kayo mabilis
1: 44.8
0: 44.8% oh so ibig sabihin ang bilis nga so anong naging problema ninyo dun sa loob parang dalawang linggo lang. Ano na encounter niyo na problem?
1: Siyempre po, August ngayon, no, di marami po. Unang-una po is weather.
0: Ah, weather.
1: Ang laki talaga po ng challenge. Kasi August month po, maulan
0: habagat
1: sa atin. Diba? Habagat po, no. So, yan po talagang ulan. Yung init, ulan. Tapos ngayon po maraming baha. Napakaswerte po ng Quezon talagang hindi tayo masyadong binabato. Hindi tulad po ng ibang probinsya talagang nahirapan po sila. So yun po, challenge natin is weather. And then ikalawa po is social media.
0: Ayan. Pag-usapan natin. Ayan. Ano ang apekto sa inyo ang social media?
1: Po.
0: Para mas maipaliwanag natin at nang sa ganun, di malaman nila na naging problema pala kami. Makatulong man lang sila sa maliit na pamamaraan. Sige po, sa social media.
1: Pag social media po talaga, syempre, lahat po tayo mga laging naka-cellphone. Mas marami.
0: Pagising sa umaga, ano?
1: Opo, pagising talaga, yun ang hinanap. Marami po kasi sa atin, lalo na sa community, mabilis
0: maniwala.
1: Yung tinatawag na fake news. May makita lang na gantong balita, ikakalat na po nila.
0: Totoo yan, daming share. Ang dami talagang share.
1: Sabi po nga nila, mas naniniwala pa kayo sa vlogger na nag-fake news kaysa po sa mga health workers nating napakasipag po na nag-aalaga sa inyo at nagbibigay ng magandang health. Yun po. So, marami po social medias, fake news. Tapos, isa pa po yung pag-encourage po ng sa mga ang mostly common ngayon sa amin po sa activity ngayon yung mga tatay.
0: Oh, bakit ano po ang ano
1: sa, mga kasi tatay? Po syempre po pag sa family po, 'di ba, head of the family po is tatay.
0: Mm-hmm.
1: Pag pag ayaw ni tatay, mostly nahirapan po kaming mabigyan ng bakuna yung ano vaccination yung bata. So kasi sasabi si mami okay na eh. Tapos ay ano sasabihin po nila, ah, pag anong nangyari dyan sa anak
0: kayo
1: mo,
0: ang mananagot.
1: Kayo naman sisisihin, huwag mo sisihin, mga ganon. Kaya nag-encourage po kami, hindi lang pala dapat si mommy ang ating i-encourage na, or mabigyan ng health teaching regarding po sa immunization. Dapat po, ang tatay din. Mga lolo't lola, guardians,
0: oo.
1: Yan.
0: Oo.
1: In short po, yung buong family po na ng isang community or na isang individual na family, dapat po informed ng mga tamang impormasyon na pangkalusugan po yan. Yun po yung mahirap sa amin kasi once na hindi pumayag si tatay, ayaw na nila.
0: So,
1: kaya po ang
0: kababasan yun
1: yes, opo, sa target. Po, yan po talaga. Kaya po ang HEPO namin, Health Education Promotion Unit, yan, sa tulong din po ng Department of Health, marami po silang nire-release na mga videos for encouragement. Yan, malaking tulong po yung mga message of support, si Gov, sa mga mayors, mga barangay officials and stakeholders mo, nagbigay din ng mga message. Para po ba ma-cover up yung mga fake news. Na nakikita ng mga sa community natin.
0: Diba? Awan ko ba kung bakit ano, hindi naman namin, syempre kami yung mga mainstream media kami so 'di ba? Kasi kami 'di ba na dahan-dahan kami sa pag-aano ng mga balita,
1: talagang.
0: Sa pag-share. May mga dapat i-share at hindi dapat kasi i-share. Pero isa rin din naman 'yan sa nagiging problema natin. Pero paano niyo ito nilalabanan yung promotion?
1: Yes, health promotion
0: sa mga barangay.
1: Actually po ang ginagawa po ng mga sa mga LGUs natin, yung mga nurses, midwife po natin, tuloy-tuloy pa rin po sila ng pagbibigay ng tamang information. So minsan po pag talagang hindi kinaya ni BHW, punta siya kay midwife. Pag hindi po kinaya ni midwife, ni nurse at ni doctor, minsan po kasi mas maganda nakikita nila yung mga doctors na hindi to masama sa kanilang mga anak. And then malaking tulong din po yung mga barangay officials na supportive kasi sa nasasakupan nila eh. So pag nakikita nila ito, malaking tulong po na ma-encourage sila na magpabakuna yung kanilang mga anak. So tulong-tulong po simula sa baba hanggang sa taas, magbibigay ng health education, health teaching na importante po talaga na mapabakunahan yung mga bata po.
0: Yun yung sinasabi natin na tulong ng local government unit as well as yung barangay, mga BHWs, tulong din ng mismong komunidad. Kung meron dong mga halimbawa may mga private doctor na
1: yes, po,
0: pwede rin makapag-share ng kanilang information about pagbabakuna. Eh, bakit nakatakutan ng pagbabakuna? Kayo na-identify nyo ba na? Kasi nito lang naman yung nagkaroon ng ligtas-tigdas na lumabas yung sa social media na...
1: Opo. Kasi po, actually po, ito pong ligtas-tigdas o measles rubella supplement, ito po ay ginagawa na po natin noon. Every 3 years or 2 to 3 years.
0: Pero ngayon medyo
1: kaso
0: parang...
1: Kaso mas ano po ngayon ng social media talaga mabilis ang bulusok ng mga...
0: Pero may social media na tayo noon.
1: Opo. Ngayon lang talaga mas digitalized tayo. So, ang ano po, as mabilis po... Kasi kunyari po, sa kapitbahay, nabasa to, kakalat po yung mga cheese.
0: Sinishare.
1: No? Share po kasi nila. Kaya talagang pinaiigting po natin yung health teaching po.
0: Oo. Saka siguro ang pwede natin i-advise sa kanila, dun lang tayo sa mga legit na pages.
1: Opo, official Facebook.
0: Yes. Dun tayo tumingin, dun tayo kumuha ng mga information. Kasi marami kasi ngayon yung mga pages na kauulpot lang ba?
1: Yan. Opo, ang tawag dun, trolls, tama po ba?
0: Fake accounts. Yung mga pages naman ay, or account, pwede yung account kasi gusto na lang magparami ng followers.
1: Opo.
0: Tsaka alam mo pag maraming engagement, halimbawa nag-comment ka, may pinost ako, nag-comment ka, so ko-comment ako, ay, nag-i-engage tayo. Namomonitor yan ni Meta.
1: Kaya talagang...
0: Kaya, alam mo yon, so hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi naman kayang kontrolin ni Meta yung mga nag-aano ng mga fake news na yan. Kasi talagang mas grumagrabe na ngayon ang netizens natin.
1: Opo, talagang.
0: Kahit sa program ng government, nakaka-apekto na sila. Ano?
1: Opo, opo talaga.
2: Kaya siguro yung pagpapaiting ng ating IAC campaign,
0: tsaka
2: yun yung pagbibigay ng support sa ating LCEs, importante talaga yun para dito sa ating Ligtas Tigtas na proyekto. Ayan.
0: Ngayon, itong ano, itong programang ito, identified nyo kung mag-e-extend, alam nyo pa rin yung mga lugar na pupuntahan nyo kung saan nagkaroon ng mababa, yung mga babalikan?
1: Yes po, kasi po meron kaming mga data, mga data po na nache-check kung sino po yung mga maraming tinatawag na unvaccinated po. So may mga barangay silang naka-note po kung itong barangay na to ang dami pa, babalikan namin. So magka-catch up po sila, tinatawag kong catch up immunization or mga mop-ups. Naka-ano po yan meron po tayong digital datas na makikitang babalikan natin to. Tapos po, di ba po sa Quezon, 39 municipalities, 2 cities, ilan pong barangay, ilang libo, kailangan nilang balikan po yun.
0: We have 1,200 na barangay.
1: Barangays, opo. So, mostly po ang mga malalaki pa pong maraming unvaccinated, yung malalaking population barangay. Ayan. So, kailangan talagang balikan.
0: Saang bay? Pwede ba?
1: pwede naman po. Yung mga common po dito na maraming unvaccinated po, yung malalaking population.
0: Like
1: Lopez. Lopez, Sariaya, Candelaria, Chaong. Yan, malalaki po yan, Tayabas. Malalaki po yan. Kaya po sila yung napakasipag din talagang. Actually, lahat sila po. Masisipag sila. Na talagang nagpo-push po. Ang lalaki po kasi ng population barangay nila.
0: Kasi pa nga puro first class municipality yan, na kasi ito yun sa atin na yan.
1: Tapos ang ginagawa po nila para makuha yung mga unvaccinated po yan, nagkakaroon na sila ng mobile vaccination po. So magmo-mobile na lang. Mag-moving po sila. Hindi po sila pumapayag na mag-stay lang sa isang lugar or sa isang vaccination
0: talagang,
1: post. Kung wala na talaga po na mga bata, lipat sila sa ibang vaccination po. So tinatawag po nitong temporary at fixed post. Pag temporary po, lipat po sila. So tinatawag na yung mobile vaccination po na tinatawag or moving vaccination. Siyempre, dapat po safe pa rin yung vaccine natin and safe din po yung mga nurses natin para po walang may ma-check nila agad yung mga bata sa community nila po.
0: Okay, so marami pa ho tayong pag-uusapan mga kaibigan, pero magbe-break muna tayo ha, and babalik po kami para sa karagdagan pa rin impormasyon, may kaugnayan dito po sa ating Ligtas Tigdas. Makalipas po ang ilang paalaala.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Boses ng Pangulo.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs kita! Trabaho, benepisyo at iba pa! Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Duenas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalanin naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura, kasama si Mara Pepaño Grizula mula alas 2 hanggang alas 3. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan, dito lamang sa bagong tunog ng serbisyo publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
7: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? I-check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast. Para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
8: May eGov ka na ba? Download na!
9: Download na eGov PH Super App.
0: Okay, mga kaibigan, sa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan. Sabi ko sa inyo, ang bilis lang ng oras kasi alas 9:43 na tayo, Sir Benzo. Ayan. Ano yung ating huling yung tanong kay Nurse Bong kanina? Ayan. Kaya na, alin yung unvaccinated na bayan sa lalawigan ng Quezon? May 5 ba? May 10 ba yan?
10: Marami-rami pa po. Marami-rami pa ang barangay.
0: Mm-mm.
10: Mm-hmm. Pero andun na sila ngayon at nagbabakuna po.
0: Oo. So ngayong mga oras na to, yes, may mga nagbabakuna.
10: Opo.
0: Oo.
10: Hanggang ngayon nagbabakuna po sila ngayon, tulong-tulong na po silang magbarangay.
0: Mm-hmm.
10: Kaya po, yung mga matataas po na unvaccinated po, yun po yung una nilang
0: pinupuntahan.
10: Opo.
0: Oo. Ayan. So,
10: bayanihan na sila, ma'am.
0: Bayanhan na. Pero pero meron din siyempreng representative from PHO. Nakasama o bahala na ang LGU?
10: Actually po, LGU na po yung kumikilo sa baba.
0: Sa ngayon.
10: So kami po ang DOH, ang provincial ang provincial DOH po, or PIDOHO na tinatawag yan po. Kami po yung mga isa sa mga nagsusupervise, nagmo-monitor po ng kanilang vaccination session po. So yung iba pong mga PIDOHO team, yan po. Ang may katuwang po ako sa provincial DOH po, si Ma'am Andrea San Pedro po. At yung iba pang team niya, sa tulong po ni Doktora Juvie, kami po sa Provincial Health Office po, under po ako ni Doktora Christine May Villasenor, nila Doktora Lorelei Salonga, kami po yung nagmo-monitor na chine-check po kung ano na po yung status nila sa baba, kung kumusta yung bakunahan, kung saan pang barangay yung kokotipa, go tayo doon, with partners po, ayan.
0: Mm-mm. So sino-sino yung mga partners natin dyan? So syempre, uunahin muna natin dyan, DOH.
10: Yan.
0: Tapos dito sa ating probinsya, Provincial Health Office.
10: Opo, Provincial tapos Health Office, ano pa? Po, Provincial DOH Office.
0: Okay.
10: DILG.
0: Ano pa? Ayan.
10: Saka po yung mga private pediat natin po, yung sabi ko nga po kanina Philippine Pediatric Societies.
0: Mm-hmm.
10: Mga actually po, public and private facilities natin, like yung mga private hospital, mga private clinics and lying, very supportive po sila sa ganitong
0: act. Ang RHU.
10: Yes, sila po talaga yung number one na nag-implement sa
0: bawat
10: rural
0: bayan.
10: Health units po.
0: So usually, saan ginagawa yung mga bakunahan na yan? Sa mga, ano yan? Covered court ba?
10: Yan po yung sabi ko nga po kanina, yung fixed post. Pag sinabi pong fixed post, yun sa mga barangay health station nila.
0: Oo, so doon pupunta.
10: Opo, may tinatawag din pong temporary fixed post.
0: Ano yun?
10: So, tulad po ng sinabi niyo, mga barangay halls, mga daycare centers.
0: Okay.
10: Basta po maayos yung isang lugar na pwede nilang pagdausan ng bakunahan.
0: Mm-mm.
10: And then yun nga po sinasabi ko, yung iba, ngayong diskarte po nila, nagmo-mobile vaccination.
0: Oo, mobile vaccination.
10: Kaya
0: oo.
10: Po, may hindi na po sila, nanunundo na po sila ng mga nanay-nay ang mga bata para dalhin po dun sa isang post para mabakunahan.
0: Oo. Ngayon, ang tanong dito eh, bakit daw ba hindi tayo nagha-house to house? Sige, paliwanag mo, Nurse po.
10: So, hindi na po sa panahon ngayon, nire-recommend ang pagbabahay-bahay, talaga po mismong bahay-bahay. Dahil po, ang measles vaccine po natin, ang MR vaccine, measles rubella vaccine po natin, ay very sensitive po sa heat. So, iniingatan natin yung potency ng bakuna. Kaya po, ang nire-recommend po natin ay yung temporary fixed post. Yes po, and then yung fixed post na vaccination area.
0: Mm-hmm.
10: And then, yung banggit ko nga po yung mobile vaccination, hindi po kasi siya, meron siyang isang certain na ang ginagamit po nila ng mga sasakyan minsan po para nandun na yung vaccine, moving na lang sila. Mm-hmm. At least po hindi ganun ka, ano na, dala pa po ni na nurse, dinamit po yung, ano po, yung carrier para magbahay-bahay. Ang ginagawa po nila, sila na yung susundo para dalhin po dun sa area.
0: Area,
10: kasi very sensitive.
2: May cooling, ano ba yun?
10: Yes po.
0: Oh, okay. Parang nakalagay sila sa, ano-ano.
10: Opo, yun yung tinatawag na vaccine carrier.
0: Vaccine carrier.
10: So, meron po yung ice pack, cold dog, ice pack, cold dogs po na may certain temperature po talaga
0: na kailangan
10: po, na i-maintain po para maging potent po yung ating bakuna.
0: Eh, kung tutuusin, magkano ang bakuna?
10: Ay, opo.
0: Sige nga.
10: Yan nga po, sabi ko nga po sa...
0: Libre na yan eh.
10: Diba, sabi nga po nila, ang bakuna sa atin sa government natin na ay libre, ligtas, at very epektibo po ito. Mm-mm. So, sabi ko nga po kung sa... Yung iba po may bayad, ito libre na, binibigay na po natin sa community.
0: Pag may bayad, sa mga private, magkano yun?
10: Hindi ko po alam, mga siguro 900, 1,000.
0: Oh, imagine.
10: Siguro po.
0: Ay, kung yun ay pagsasabihin, hindi magpapabakuna yung mga yan.
10: Yes.
0: Tapos poproblemahin ng gobyerno pagka nagkaroon ng outbreak, di ba?
10: Ayan nga po.
0: Gobyerno din ang magpopondo. Gobyerno din ang gagamot.
10: Oo nga. Uh-huh. Kaya po talagang hindi lang po tayo sa government. Kaya nakikipag-tie up kami, collaborate po sa mga private pedis natin. Mm-mm. Ito na po, meron na tayong mga vaccine na libre. Samantalahin na po natin.
0: Oo. Sa bawat bayan ba, meron tayong mga pediatric society or...
10: Meron po talaga na... Kasi po sila po yung Philippine Pediatric Society, Southern Tagalog chapter. So may mga chapters po sila.
0: Ah, yun ba yan? Kasi importante yun na sila ikatap. Anyway, pagka ganitong napakalaking programa talaga ng DOH at ang sangkot ay ang ating mga bata, talagang lahatan to. Pati nga kami, syempre kasama rin
10: diba
0: tayo.
10: Diba po, kayo din po mga radio station po. Actually po, Red Cross, mga bumbero, yan.
0: Kasama rin sila sa program na
10: talagang,
0: to.
10: Talagang kung sino po talaga yung pwede nating
0: maitap,
10: humihingi na po kami ng tulong para talagang makatulong sa pagbabakuna po.
0: Mm-mm. Paano kung halimbawa, na-monitor nyo ba na yung mga, marami pa yung mga unvaccinated na mga bata na binalikan? May na-monitor ba kayo na sa ngayon nagpapaturok na sila?
10: Yes, opo.
0: Opo,
10: talagang sabi nga po nila, i-record nyo na yung mga refusal. Di ma'am, balikan namin.
0: Kaya pa po natin. Kasi may very positive kayo.
10: Yes po talaga, very positive po yung mga health workers natin sa mga communities natin po na hindi po namin i-record. Balikan pa po
0: balikan.
10: Baka pwede pa. Baka pa.
0: So, anong ginagawa niyong panghihikayat?
10: Adi super encourage po sila na ito po ay mahalaga, ito po ay ligtas, hindi ito masama. Ito po ay ginagamit na natin sa pagbabakuna noon pa. Ito po ay kasama na natin sa routine. Ito din po yung mga bakuna natin noon na binibigay pa rin hanggang ngayon.
0: Oo. Hindi ko maintindihan bakit sila nagkaroon ng refusal aside dun sa social media.
10: Ano po, yung sa mga side effect, natatakot sila po. Yung mga symptoms, kunyari po, may tinatawag po kasi tayong adverse effect following immunization.
0: Ah, yes.
10: Minsan po, pag ang bata po nabakunahan, minsan po, nilalagnat yung bata.
0: Eh, normal naman yata
10: normal
0: yun.
10: Normal naman po yun. Hindi naman po yun, yung hindi naman siya malala. Kung malalaman, dapat po ma-report agad para mabigyan agad ng lunas.
0: Oo.
10: Pero ito po may mga basic po na masakit po yung injection site, may konting rashes.
0: So, dyan naman eh.
10: Pero ito pa naman ay mawawala agad. So, hindi siya pang matagalan po. Kaya kung meron man yun, bibigyan po siya ng gamot na para matanggal, maalis po yung symptoms.
0: Mm-mm.
10: And then, dapat po syempre, i-report natin sa mga health workers kasi sila po yung may alam kung paano natin iti-treat yung mga na-experience po nilang mga adverse effect.
0: So, dapat pala yung mga nandyan, mga matsatsaga, mapasensyoso, pasensyosa, malakas ang convincing power.
10: Opo.
0: O, pag hindi,
10: ay
0: pag pikon.
10: Ayan nga. Pag nagpatalo po talaga kayo sa kanila, talaga.
0: Halimbawa, yung gigil ka na nurse bong, kunyari, tatay ang kausap mo, hindi nga pwede eh. Paano mo aanihin yun? Parang hirap.
10: Talaga, ano po, sa ngayon po, yung mga deskarte nila, pag yung mga nurses, midwife po, talagang ayaw talaga. Nagsasama sila ng doktor. Pag kasi nakakita tayo ng mga doctor,
0: iba-iba,
10: nurses, iba-iba, nakakaluwag po yung mga, yung nanay, tata, mm-hmm. yung family po. Mm-hmm. Na, ah, okay to, kasi nandito yung doktor, maa-assess,
0: at least wala namang waiver na pinipirmahan dyan.
10: Oh, ah, meron naman po, sa syempre alam. Po, pag talagang ayaw na, may refusal.
0: Ah, mag-waiver.
10: Binibigyan po namin ng waiver, na refusal form. Okay. Pero syempre po, hanggat maaari, hindi po wala natin yung talaga. Pero talagang, best effort talaga.
0: Kasi unang-una, ay si Nurse Bong ba ang makikinabang doon?
10: Diba, hindi diba? Naman po tayo, tayo, buong community po na mabigyan talaga ng protection. Para
0: maging kasi healthy ang community.
10: Paano po pag nagka-outbreak, napakahirap po.
0: Mahirap i-contain. Hindi, wala pa naman nag-outbreak na ganun sa Quezon, yes, diba?
10: Yun po talaga yung aming thank you po sa ano na, ay salamat po, wala po tayong outbreak. Mm-mm. Nakakontrol po natin yung mga simpleng lagnat, rashes po, ayan.
0: And to think ha, Sir Benzo, hindi lang yan ang problema nila. Di, hindi lang naman ligtas-ligtas, di ba?
10: Yes, marami pa
0: kayong
10: bakuna.
0: Mga program, mga bakuna.
10: May mga, meron po tayong tinatawag na routine immunization. Ito po yung sa 0 to 12 months, ito po yung routine. Ibig sabihin, bata pa lang. Binibigyan pa na sila ng iba't ibang bakuna.
0: Mm-mm.
10: Ayan, tapos ito yung tinatawag na may tinatawag na booster dose.
0: Yeah, may mga booster.
10: Ibig sabihin, pag booster, karagdagang dose. Kung ano yung nabakuna din po nung sa routine, dagdag, boost lang para ma-immune na, ma-energize ba? Yung mga bakuna. And then ito yung tinatawag nating supplemental immunization. Regardless pong nabakunahan ka o hindi dagdag po na supplemental na po.
0: Ayan. Diyos ko. Ay, napaka ano lang naman sa bagay, kahit ako pagtuturukan masakit. Eh, ano pala, takot. Hindi takot. Sorry naman, Nurse Mong. Takot lang. Pero nagpapaturok pa rin naman.
10: Po, syempre kasi masakit talaga, may karayo. Oo, diba? Pero syempre, saglit lang naman po to.
0: Oo. May, meron akong isang Indian, hindi ko alam kung Indian or Mexican pediatrician siya. Mm-hmm. Hindi ko alam, parang nafa-follow ko yata siya sa TikTok. Ang galing ng approach niya sa mga batang magturok.
10: Ay, opo, yung hinihimas, bilis, no? Hindi niya nararamdaman.
0: Ang bilis, kakantahan niya, anuhan niya, lalaruin, tapos biglang ganun, tapos ano niya, sabi ko, ang galing nun, pedya. So, ngayon naman, kung 6 months, wala pa masyado. Eh, kasi kami, may kinover kami na immunization na aming ibinalita sa PDB4. Ngayon, naka-ano sila, mga naka-Spider-Man, naka-ganon.
10: Ayan, yun nga po, yun nung, dito po sa atin sa Quezon, every ganyan po naman, may mga tinatawag na provincial launching, mga launching sa mga bayan-bayan natin. So, ang nilalagay nila yung mga superhero, kasi nga po, ligtas-tigdas, protection. Ang kikit po nila, tapos ang gaganda po. Sa amin po, ngayong taong to, ang naging provincial launching po natin ay sa Infanta. Tapos, meron din po nung, kasabayan po nung launching, provincial launching, nagkaroon din po kami ng mini ceremonial.
0: Mm-mm.
10: Yung ceremonial na bakuna po kay Gov, kasi nung flag ceremony, Monday kasi yun. So, nagkaroon din po tayo sa dito sa Kapitolyo.
0: Sa Kapitolyo. Hindi ko alam kung saan yun yung kinover namin na minsan ni na Ate Kay. Ang alam, bibibo, tapos yung turo ka na, iyakan
10: yes,
0: na.
10: Yes, iyakan na.
0: Kaya natuwa yung sa PDB4, inuna mo na yung iyakan. Kasi ano yung human interest, alam mo yun, pag sa story, hindi yung talagang asin na balitang-balita agad yung dati. Eh, ang galing, sabi ko, ay, bata, nga. Una-uwi ang yabang. Spider-Man eh. Okay. Nung bakunahan na, iyakan. Hindi naman masakit yan, no?
10: Di naman po, konti lang naman po. Tsaka po siya ay subcutaneous. So, subcutaneous po siya. Konting ano lang po.
0: Ayan,
10: sabi nga ni Sir, kagat ng langgam.
0: Ay, kaya ang nakakatakot lang naman kasi doon, yung pag may nakita mo na may hiringgilya. Yun lang naman yun
10: eh.
0: Ayun, itutusok sa'yo. Imaginin mo yung alam mong itutusok sa'yo. Parang, teka, masakit son. Yun lang naman yun. Pero once na nai-inject na, hindi naman siya yung parang antibiotic na likido na pag iniaano yung masakit. Di ba? Hindi naman. Yun. Kaya wag na dapat na ikatakot. So, all in all, yung lahat ng mga dapat ay kaisa dito sa pagpapatupad ng programa na ito ng DOH. Lahat ay kumikilos.
10: Yes.
0: Ayan. LGU, lahat. Different taas, agencies. Yes, no? Lahat. And then, actually, ganun naman na talaga ang ginagawa ng mga government agencies. Di ba? Top na lahat.
10: Yes po.
0: Para iisang kilos tayo. Kasi isa lang naman ang ating
10: goal.
0: goal, 'di ba? Magtutulungan lang tayo, kanya-kanya lang tayong assign, mm-hmm. assign kayo sa health, sila ay sa ano kayo saan sa mga policies and the LZUs or governance. Ayan, tapos kami naman di syempre, sige, paano natin 'yan? Papakalat natin 'yang information na 'yan. And then makakatulong tayo bawat isa sa program ng 'yan ng DOH. At kami naman na Nurse Bong, ang umpukan lalo na kami open kami lagi basta kung sino yung gusto na magpa-interview or what para maiano yung mga programs we're always willing naman na ibigay ang aming panahon, di ba? Ayan. So wala na tayong oras. Sabi ko sa iyo, may kilang ang isang oras eh. May hindi pa ba kami na itatanong, Nurse Bo? Baka mayroon kang gusto ko man sabihin. Sige.
10: Kasi yun lang po. Sabi ko nga po, ito'y extended. Hanggang September 4 po, tuloy-tuloy po tayong nagbibigay ng protection September sa mga 4. Batang 6 months to 59 months or yung wala pang 5 years old po na pagbibigay ng measles rubella na supplemental immunization natin sa atin sa Quezon. At hindi lang sa Quezon, sa buong Calabar Zone po. Tuloy-tuloy po yung pagbibigay ng bakuna. Sabi nga po ni Gov, pasok to po sa kanilang tinatawag na healing agenda po. Mm-hmm. Sabi niya,
0: tama.
10: Walang batang maiiwan sa atin sa Quezon. Kaya dapat po tuloy-tuloy tayo nagbibigay sa kanila ng protection. Sabi nga po, bakunado, protektado tayong mga Quezonians.
0: Oy, maitanong ko lang bago tayo magpaalaman. After this ligtas-tigdas hanggang sa September 4, ano yung susunod ninyo na program?
10: Tuloy-tuloy pa rin po pagbibigay ng mga programa natin pang kalusugan. Tuloy-tuloy pa rin po kasi nga may tinatawag tayong routine immunization.
0: Oo.
10: Yan, sa susunod po siguro magpaplano ulit kami na po ulit ang DOH or ano po sa tinatawag naman pong school-based immunization. Ayan. So yeah. Po yan naman po yung isa sa mga pagpaplanuhan ulit namin natin po para sa bakuna ulit po ito, pagbibigay ng bakuna sa mga students naman.
0: Estudyante naman.
10: And then sabi ko nga po, hindi lang po ang programa sa health ay about sa immunization, marami po tayo. Yes. Ayan, hindi lang po immunization, may family planning, maternal care, newborn care, other infectious disease care, unit po, may mga units po kami sa provincial health office. Na tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng serbisyo po pang kalusugan. Sa atas po ng ating governor po, si Dr. Helen Tan po, ayan po, napakasipag po na pagbibigay po ng mga service po sa atin po sa lalawigan ng Quezon.
0: At saka siguro yung tawagan natin, no, yung kahit sino, yung pagdating sa tinatawag nating misinformation.
10: Yes, opo.
0: Tapos yung mga, halimbawa, ikaw ay mananay, huwag ka na magmarites ng mga mali
10: ang
0: impormasyon.
10: Ang imarites na lang po ay yung tamang impormasyon. Kaya po sa amin sa Provincial Health Office, meron kami yung mga short clip na tinatawag na tamang impormasyon pang kalusugan. Yung mga short clip na information po about health.
0: Yes.
10: Yan. So,
0: iwasan natin yung parang tipong, ay namatay, oo nga.
10: Ayan.
0: Oo, di ba? Mari, mahirap yung ganun. So, basta ang isipin po natin, wala pong iniisip na masama ang atin pong pamahalaan. Yes, palagi ang gusto itugunan, ma-deliver po yung mga basic services and basic needs ng atin pong karamihan. Lalo-lalo na sa atin pong mga, yung kaliliitang mga mamamayan, ano? Ito po'y libre. Di lalo nung siguro kung may bayad, di lalong hindi tayo magpapaturok. So, samantalahin po natin ang extension ng DOH para po sa ligtas-tigdas immunization. Ayan, baka may sasabihin ka.
2: Ano sa pamamagitan niya ng whole of government approach?
0: Yan. Kasama
2: ang ibang ahensya, kasama ang NGO, CSOs, lahat po ng mga projects, program, at activities ng iba't ibang ahensya ay mapapaiting pa.
0: Yes.
10: Thank you very much.
0: At saka ang DILG, syempre, alam mo naman sa mga LGUs, kayo ang bahala.
10: Thank you po talaga din sa
0: kanila. Ayan, lalong-lalo na sa kanilang mga participation, sa kanilang tulong na maaaring maibigay.
10: Thank you dito po sa inyo DOH. Dahil ito po yung platform po para makaspread ng tamang impormasyon.
0: Okay? Maraming salamat, Nurse Bong. And maraming salamat, Sir Benzo. And of course, kay PD. Abigail. Yan. Maraming salamat po, PD Abby. Maganda umaga po sa inyo. And of course, sa atin po mga nakikinig. At Next ay sa September 3 po tayo magkakasama ulit para sa umpukan, para sa another umpukan sa Government at Work. Sa ngalan po ng ating mga nakasama ngayon, si Miss Cherry Nurse Bong Alcantara, ang ating pong Nurse 2, Family Health Unit Head at NIP Coordinator sa Provincial Health Office, Quezon Province, and Sir Benjo. At amin po nasa technical. Ito po ang inyong lingkod, May Farmaran. Hanggang sa muli po, magandang umaga po at ingat po tayong lahat.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng...
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 7 minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga.

0: Joe Pilipinas, Hotline 1326.
1: Hoy, isang magandang umaga mga kababayan! It's Thursday again! What's up, Cyberkadas? Isa lang ang ibig sabihin niyan. Kapag Thursday na, oras na, para maging cyber safe. Mukhang busy-busy ang ating kapartner na si CICC Undersecretary Aboy Paraiso. At meron na naman siyang bagong misyon. At dahil dyan, makakasama natin ulit ngayong araw na ito, CICC Director Aya Macalma. Director Aya, ready ka na ba ulit?
2: Yes, good morning sa ating mga Cyberkadas. Good morning all. At mga Cyberkadas, ready na ba kayo para pakinggan ang ating panibagong programa ngayong araw? Mm-hmm. Ito'y para nandito kami mga Cyberkadas para tulungan ng ating mga kababayan na maging cyber alert. Mm-hmm. Dahil sa panahon ngayon, iba na ang may cyber alam. Yeah. At syempre, para mas malaman ng mga kababayan natin ano nga ba ang pangunahing mission or role ng CICC, ito ay ang pagiging Cybercrime Complaint Center natin. Al, makakasama natin ngayon or mamaya live sa aming opisina sa Studio 7 mula sa C3IC Sir Ian Roy Perez na isa sa ating mga supervisor. Sila yung mga tumatanggap ng mga reklamo, complaints. Wala lang love life, ha?
1: Ayun. Hindi kasama yung love life dito, ha?
2: Yes.
1: Tsaka usaping pera. Pero pagbawi ng pera, pwede. Pero wag mo kayong manghihingi sa amin. Pero tamang-tama yan. Partner, ha? Director Aya.
2: Okay.
1: Eh, magandang makilala naman natin kung sino-sino ba itong mga makakausap po natin maya-maya. At ano nga ba ang mga report ng ating mga kababayan tuwing nagre-report sila sa C3? Ayan.
2: Yes.
1: Opo.
2: I think ready na ba ang ating mga C3 agents dyan sa Studio 7. Yan. Tawagan na natin. Good morning, Sir Ian!
1: Hi, Sir Ian! Good morning!
3: Yes, good morning, Director Aya and Sir Adam.
1: Yan, Sir Ian, naririnig mo ba kami?
3: Yes po.
1: Yan.
2: Kamusta kayo dyan, Sir Ian? Meron na ba tayong mga walk-in complainants?
3: Ayos naman po, ma'am. As of now, wala pa po tayong walk-in complaint.
1: Opo. Sir Ian, ano ba kadalasan ang mga reports na natatanggap ng C3? Yan, yung mga kababayan po natin na nagla-lodge ng kanilang reports dyan sa ating tanggapan.
3: Actually, sir, iba't ibang klase po kasi ang natatanggap ng C3 na complaints. Iba-ibang moduses, gaya ng job scam, mga consumer fraud, online harassment, mga online lending harassment po.
2: Okay. Sir, bukod sir sa pagtawag natin sa hotline 1326, kayo din ba yung mga sumasagot sa ating mga emails or at sa ating social media? Medyo dumadami na ang ating followers sa CICC Facebook page, TikTok, and Instagram.
3: Yes po, Director Aya. Bali, may mga tao po tayo na naka-assign sa email na umahawak saka sa social media po natin. At same time, pagka talagang sumasagot din po sila ng tao.
1: Mm-hmm. Si Sir Ian Roy, feeling ko very chill lang itong taong ito. Very, very chill si Sir Ian. Pero Sir Ian, paano nyo ba hinahandle yung mga cases? Alam naman natin, kapag yung ating mga kababayan nagre-reklamo, medyo emosyonal. Lalo na kapag medyo traumatic yung kanilang nangyari sa kanila. Paano po natin hinahandle po ito?
3: Bali, sa ganun sitwasyon po kasi, iniintindi po namin sila dahil siyempre nascam po sila. Maliit man o malaking halaga yun na wala sa akin. Important po kasi yun dahil baga pinaghirapan po nila yun. Mga pera na wala po sa akin. Kaya naiintindihan po namin yung sitwasyon nila kung bakit sila po nagiging emosyonal.
2: Okay. Sir Ian,
3: yes,
2: kayo
3: po?
2: Normally dyan sa C3, syempre marami na tayong technology. Ang gaganda na ng mga technology natin. Meron pa kayo napupunan minsan na may nakakausap kayo mga AI calls?
3: Sa ngayon po, wala pa po kaming experience na AI calls. Kasi kung ano naman po, alalaman po namin yon kung AI to, dahil parang di po kami, iba yung pagsasalita ng normal na tao sa kumparam sa AI to.
1: Okay. Medyo kakaibang ano, Dr. Director Aya, but minsan kasi parang robotic pakinggan.
2: Diba? Oo. Pero hindi kasi madali nang ang galing ng AI eh. Naiiba yung boses, nagagaya nga yung boses sa mga artista, di ba? Politiko at sino pa. So, pwede kasi, well, syempre, this is a free hotline, you know, yeah. They can just call anytime, mga nalulungkot ng trip-trip, yung mga ganon.
1: Harap ng advice sa love life.
2: Correct. So, alam mo na, baka ginagamit nila AI, wala lang, mag-trip nga tayo, wala tayong magawa, yung mga ganon bagay ba. Well, anyways, Sir Ian, may ano-ano ba yung mga unusual call na mga natanggap natin sa ating hotline 1326?
3: Well, actually, mga unusual na call po na parang nagkakamali lang po sila ng ano. Minsan, napagkakamali po tayo na may nilad. Dahil sa, ano nga po, 1326. Parang may nilad yata, 1623.
1: Ano kung ang hirap naman pala noon, Sir Ian, ano, masisisi talaga. Eh, ba't wala pa kaming tubig dito? Ay, hindi po, CICC po ito. Ayan, pero Sir Ian, nandyan ka muna. Marami pa tayong pagkukwentuhan kasama si Director Aya dahil marami kaming gustong malaman kung bakit nga ba inaaksyonan ng CICC ang iba't ibang banta sa cyberspace.
3: Opo.
2: At partner, Al, hindi lang tayo magtatanong dito ah. Siyempre, meron din tayong ibang programa na pwede rin natin, you know, tanungin sa ating mga CICC officials. Siyempre, baka yung iba, curious. May trabaho ba tayo dyan na makukuha sa C3? Nag-ano ba sila? Nagre-recruit ba sila ng mga agents sa C3 Hotline 1326? Tatanungin natin yan mamaya sa ating pagbabalik kay Sir Ian.
1: Okay, Sir Ian, at maya-maya, no, steady ka lang dyan, sabi nga. No. At Sir Ian, Ma'am Director Aya, opo, ilan sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig din sa ating pong palatuntunan, tutok lamang po dito sa ating palatuntunan ng CICC Hotline 136. Huwag po kayong bibitaw, mga kababayan. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: CICC Hotline 1326. CICC Hotline 1326. Sa Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. CICC Hotline 1326 sa Radyo Publiko, serbisyo. Kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
1: It's 16 minutes after 10 a.m. mga kababayan. Babalik po ang inyong palatuntunan ng CICC Hotline 1326. At naantabayanan po natin sa ilang saglit ang isa pong presidential event, ang pinakahuling kilos kampaneng pampanguluhan ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilang saglit lamang po yan, mga kababayan. But of course, habang inaantabayanan po natin yan, nagbabalik po kami ulit ang CICC Hotline. Kasama pa rin, syempre, ang ating CICC Director, Aya Makalpa. Then of course, ang ating special guest, Director Aya, si Sir Ian.
2: Yeah, yeah. Oo. Panawagan ko lang sa ating mga kababayan na nanonood, na nakikinig dito sa Hotline 1326. Maaari po kayong magbigay ng inyong mga katanungan, suwestyon sa aming social media pages, Radyo Pilipinas, of course, CICC. Meron po kaming blue check ha. Baka mamaya kasi marami pong gumagaya sa aming social media account, pero for Facebook or Meta, we have a blue check para lang po sa ating mga kababayan. Maaari din nyo kaming usapin doon kapag may mga inquiry kayo about getting scam or something like that, or may mga kaibigan kayo na na-scam, just message us to our hotline 1326 and sa ating social media pages. Pero si Sir Ian, Andiyan pa ba?
1: Sige, tingnan natin. Andiyan pa ba, Sir Ian?
2: Ba siya ngayon?
1: Ayun. Hello, Sir Ian. Magandang umaga
5: po. Sir. Yes po, Sir Al and Director Aya.
1: Po, Sir Ian, sa inyo po, pwede nyo ba kaming unang bigyan muna no, ng mga pros and cons? Kung tumawag kami sa inyong hotline, bigyan natin ng mga idea yung ating mga kababayan. At paano naman po kung walk-in?
5: Okay po, sa mga kababayan po natin na tumatawag sa ating hotline, so ang pros po nun, mas maganda po kung kompleto po yung mga information na kailangan namin hingin sa inyo, saka yung mga attachment na kailangan nyo pong isubmit sa amin para mas mapabilis po yung pag-process ng inyong report.
2: Mm-hmm. Sir Ian, ano yung i-attach yung mismong mga
5: evidence ano po, screenshots na, ng digital evidence po na kailangan po ng ating investigation team.
1: Mm-hmm. So, ibig sabihin, Sir Ian, ano, halimbawa, kasi we have two modes. Una, pwedeng online, pwedeng walk-in. Apo. So kapag walk-in, paano kung screenshot? Kailangan ba i-print ng ating mga kababayan?
5: Sa pag-walk-in naman po, kung meron naman po silang soft copy, tutulungan po namin sila kung paano na i-email yon or i-attach po para sa mga ano nila, evidences po.
1: Mm-hmm. Opo, paano nyo naman hinahandle halimbawang yung nagko-complaint, kulang yung kanilang requirement na ipinasa?
5: So, tutulungan po namin sila, sir, na ano, pwede mag-i-email po kami sa kanila o tatawagan po namin sila para sabihin sa kanila yung mga kulang na o kailangan pa po nilang isubmit para makompleto po yung report nila.
1: Mm-hmm. Isa sa mga kadalasang tanong din po ng ating mga kababayan usually, you know, gaano ba katagal yung time frame ng pagpaprocess natin ng mga kasong inihahain sa C3?
5: Sa kung gaya po ng nasabi ko kanina, kung kompleto po ang mga nasubmit nila or mga information na kailangan po ng aming investigation team, mabilis po ito ma-process yung baga within the day mabibigyan po namin sila ng ticket number.
1: Wait lang, Sir Ian, ano, standby ka lamang po dyan dahil papapasukin muna natin ng isang kilos kampaneng pampanguluhan, pamantasan ng lungsod ng Maynila 58 commencement exercises. Narito po at ipaghahandog po namin sa inyo.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
6: Serapio, pamantasan ng lungsod ng Maynila, University President and Chief Academic Officer, Attorney Domingo Reyes Jr., members of the PLM Board of Regents, college deans, university officials, faculty members and staff, graduating students and proud parents, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Today, I stand before you, humbled as the pamantasan ng lungsod ng Maynila confers upon me the degree of Doctor of Laws honoris causa, its highest honorary degree. I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it. This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM, that education must remain a pathway to opportunity, a catalyst for progress, and a cornerstone of nation building. The theme of PLM's 58th commencement exercises is especially fitting. Mga makabagong pantas taglay ang karunungan tungo sa kadakilaan at kaunlaran. It captures the purpose of education, to transform knowledge into wisdom, wisdom into excellency, and progress and service. And that, more than any degree or title bestowed today, is the standard to which I hold myself. For generations,

0: Ginawang 58 commencement exercise ang pamantasan ng lungsod ng Maynila. Mula dito sa okusyong ito, idediretso naman ang Pangulo sa Batangas para sa isa pang aktividad. Nagulat mula dito sa PICC, ako naman si Kevin Baltasar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: CICC Hotline 1326.
3: CICC Hotline 1326.
2: Sa Radyo Publiko, serbisyo.
4: And we're back. Nagbabalik po kami mga kababayan. 28 minutes past the hour of 10 a.m. Wala nga po dyan sa pinakahuling kilos kampaning pampanguluhan ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa commencement exercises ng PLM, pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ama pa rin natin, of course, Director Aya Bacalma, ang aking partner for this morning.
5: Good morning and congratulations sa mga taga-PLM. Oo. Wow. At also kay Pangulo.
4: Oh, may honorary doctorate.
5: Doctorate si Pangulo. Congrats, Pangulo. Mm-hmm. How do we say it? President, Dr.
4: Ang dami.
5: Ferdinand R. Marcos Jr. But nevertheless, congratulations to all.
4: Siguro, Director Aya, no? His Excellency, Dr.
5: Yes. Wow. Bigatin eh. Bigatin na. Grabe.
4: Ganda pa naman ng kanyang academic regalia.
5: Oh, I love the color of the regalia that was given to him. I don't know kung I'm not an academe, pero ang ganda ng pagka-red niya sa may shoulder. Mm. May dating talaga eh.
4: Oo, talagang nakakaangat tayon. Pero ayan, this is because of the contribution of the president in law and order. Ayan. Yes. Pero syempre, Director Aya, kasama pa rin natin si Sir Ian Perez. Sir Ian, welcome back. Yes, ayan, balik muna
5: good
4: tayo sa iyo.
5: Yes, balik tayo.
6: Yes po.
5: Sir, okay.
6: Yes po, Kuya.
5: Just Director so to pick Aya. Up from the last point na binanggit nyo yung buong proseso, nakuha nyo na lahat ng mga kailangan natin sa mga complainants natin. Pero pagkatapos yung kunin lahat ng mga complaints, ebidensya at yung kanyang summary ba sa mga nangyari sa kanya, ano ang susunod na hakbang pagkatapos dito?
6: Bali, ang susunod po na is forward na po namin sa investigation team namin dahil sila na po yung mag-analyze kung ano pong kailangan gawin doon sa mga kaso na po na aming sinabit sa nila.
4: Opo, Sir Ian, standby ka lamang po dyan. Babasahin lang namin ni Director Aya. Baka may mga kababayan po tayo na gustong itanong. At kaya dumako muna tayo sa ating comments section. Titignan natin.
5: Marami.
4: Sige, tignan natin, si Director Aya.
5: RV Padios, good morning. Sabi niya, paano nila maban yung Facebook? Hindi nga ni. Ano daw mga pages ng mga influencers na nagpropromote sa mga illegal. Well, yun po ang mission. Just so to answer Sir RV Padios' concern. Andun po si DICT, Secretary Henry Aguda, kasama po si Undersecretary Aboy Paraiso, mga sister companies po ng DICT, NTC, Comela, and even si NBI Director Matibag is also there to talk to the executives ng Meta as well as with Roblox para talaga bigyan natin ng seguridad ang lahat ng kabataan through online because that is our mandate sa CICC. We don't want we want to protect as well the children or even all the Filipinos all over the world through online. That's why we're doing this. So anyways, good morning sa iyo Mr. RV Padios. Oh. I hope I answered this query ba to concern. Anyways, two more. Good morning kay ZY Broza. So yon, good morning din kay Salmon Castro. So wala na daw mapapanood sila sa FB.
4: Bakit?
5: Kasi baka daw pag iban. No ma'am, ma'am sir, sorry kung if I Anyways, minuman po namin i-resource. That's why all the agencies involved regarding po dito is doing what we're supposed to do to protect nga the children, all the Filipinos. We don't want to resort to that. Pero syempre, kapag hindi sila sumunod sa ating mga panuntunan dito sa ating bansa, eh dapat naman talaga. Kasi that's why we just want to protect them. Yun lang po yung aming mission doon. Mm-hmm. We don't want this to happen though. So yun.
4: Opo, Director Aya, siguro you share my sentiments. Ano, naniniwala tayo na ang kabataan ang pag-asa ng bayan.
5: That is correct.
4: So definitely, kailangan po natin talagang pangalagaan. At kaya nga nasabi ni Director Aya, ang pangunahing mandato po ng CICC ay siguraduhin protektado hindi lamang po ang ating mga kabataan, kundi ang ating mga kababayan sa paggamit ng internet sa cyberspace.
5: Yes, so yun muna. Ayun, mayroon pa yung nag-add. Si Maisie. So yun. Good morning po. Sky Chua, good morning din. So, ayun, may mga complaints sila sa online lending app.
4: Ah, mga Ola.
5: Oo.
4: Opo, nako. Next time, ano, we'll talk about that, Director Aya. Pero again, to sa ating mga kababayan po na nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga pong ito, eh, magandang umaga po sa inyo. Director Aya, medyo napapasarap po ang ating kwentuhan, pero hindi pa tayo tapos dyan. Dahil marami pa po tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng CICC Hotline 1-3-2-6.
2: CICC Hotline 1-3-2-6. CICC Hotline 1-3-2-6. Sa Radyo Publiko, serbisyo.
7: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
9: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
10: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
11: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
10: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: CICC Hotline 1326 sa Radyo Publiko. Serbisyo kasama si Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
4: And we're back 40 minutes after 10 a.m. Nagbabalik po kami kasama si Director Aya Makalma. Yeah, Director Aya, kasama pa rin natin si Sir Ian,
5: yes,
4: ano?
5: Yes, good morning. Good morning to all. Baka yung iba diyan pungay-pungay pa, ayun, bagong gising. Kasi umuulan kanina.
4: Sarap
5: matulog. Masarap matulog kapag maganda ang panahon.
4: Oo. Pero Director Aya, kanina, no, pinag-uusapan natin with Sir Ian, oo, yung mga natatanggap natin ng mga calls, ay mga complaints na ipinapasa sa C3. Mm-mm. Eh, tanong natin si Sir Ian. Sir Ian, may mga pagkakataon ba na yung mga tumatawag sa atin, eh, yung mga complaints nila medyo kakaiba? Yung bang tipong nanghihingi ng love advice? Yan.
6: actually, yung mga ganong love scam po ang tawag dun eh. So, usually, karamihan po nun natatapat pagka February bago mag-Valentine's.
5: Oo, marami kasing mga marurupok.
4: Ayun, marurupok.
5: Maraming marurupok. Pero sir, meron ba kayo na-encounter na nagreklamo? Ito, nagbigay siya ng pera pero hindi naman dumating si Papi or si Jowa online.
6: Meron po.
5: Meron bang nagaganap na, kunyari, laban-bawi yung complainant? Alam mo yun, syempre, na-inlove. Pinakitaan ng mga ganito.
4: Marupok.
5: Kinontak pa rin. Meron bang ganong instances? Kinontak pa rin. Tapos nagreklamo ulit sa inyo. Instances?
6: Bali, marami po, Ma'am Director Aya, yung mga ganong complaints, no? Yung pala nila, foreigner yung kausap nila, hanggang nagkaroon daw sila ng relasyon, may pinangakong papadalang mga packages, papakasalan daw sila pagdating daw dito ng foreigner. Yung pala, papa-bonus sa kanila yung ano, package na papabayaran yung mga custom fee, which is di naman pala totoo.
4: Sila Sir Ian, pero ito gusto ko itanong sa iyo ngayon. Well, eh kanina kasi nag-uusap kami ni Director Aya. Kayo, bilang kayo ay agent ng C3, sino bang mas madalas na la-love scam? Mga lalaki ba o yung mga babae?
6: No, hindi ko po. Baga, siguro, depende po, no? Kung love scam yung pag-uusapan kasi. Gaya po.
5: Sino ang mas marurupok? Ano tayo? Babae? O ang lalaki?
4: Ayun, parang kanina pinag-uusapan namin ni Director Aya yan eh. Parang palagay ko yung mga lalaki eh. Director Aya.
5: Well, according sa last year data, 1% lang naman yung difference ng demographics na natanggap kong report na mas marurubok ng 1% ang mga lalaki.
4: Ayun.
5: Kaysa sa babae, syempre.
4: Yung mga modern Juan de la Cruz natin ngayon, oh, eh, medyo pusong mamon pala, no? Sir Ian.
5: Mga AI photos din siguro yung mga pinapakita ng mga jowa nila online.
4: Ayan. May ganong instance na ba, Sir Ian, na ano, ang premise ng kanilang reklamo eh, hindi pala yon yung tao na ipinakita sa kanila. For example, nagsabi yung complainant, send ka naman ng picture mo or can you send me your picture? Tapos ang sinend na picture eh, AI pala galing.
6: Yes po. Meron pong ganon na yun nga po, pakilala pa pag nagsend sila ng picture, kala nila foreigner yung kausap nila, yung pala Pinoy din, scammer.
4: Ayun eh, napakarami palang tinatanggap na complaint ng C3. At kung kanina pinag-uusapan natin, Director Aya, yung challenges, eh ngayon pag-usapan naman natin, ano nga ba ang future ng Cybercrime Complaint Center, Director Aya? Ano ba ang plans ng CICC, ano po, para mas mapalakas itong C3, lalo na at integral part ito ng inyong ahensya?
5: Dahil dumadami na nga ang ano, well, through public information talaga, dissemination ng we have this hotline 1326, eh nagkukulang na ang ating mga agents to receive talaga phone calls because of our ano talaga intensified information drive nga dito sa hotline 1326. That's why we needed additional manpower for the cybercrime hotline 1326.
4: Ayun, tama.
5: So, Sir Ian, ano ba ang mga requirements ninyo para sa pagkakaroon ng mga bago ninyong kasama dyan sa
4: C3? Agents.
5: Yes. Ano ba requirements? Dapat ba hindi marupok?
6: Dapat. Una-una, hindi ka marupok kasi mahawak kayo ng iba't ibang complete. Eh. So, actually, ma'am, ang kailangan po ng C3, Miss, medyo IT or may knowledgeable talaga sa computer, saka sa investigation. Yan po. So, sa mga gusto po mag-apply, pwede po silang mag-check sa aming website. Pinopost po ng CICC kung ano po yung mga available na or vacant na position na pwede po nilang applyan.
5: Mga criminology graduate.
4: And mga IT.
5: Naku, hindi pala ako pwede dun.
4: Naku, bakit kaya, Director Ay?
5: Mascom graduate ako.
4: Okay lang yun. At least mascom graduate. Ako, hindi ako pwede dun kasi marupok ako. Ay, hindi pala pwede. Yun yung unang requirement. Sabi ni Sir Ian Perez, eh, kailangan daw hindi marupok. Okay. Ayan, with that.
5: Sir Ian, you have parting words ba na gusto nyong sabihin para sa mga complainants natin na nagpa-follow up or yung mga possible na mag-walk in dyan anytime? So, do you have any message to them para at least ready na sila kaagad kapag sila'y pumunta dyan sa hotline 1326?
6: Yes. Yes po. Bali, sa mga complainant po na gusto mag-walk in, andito lang po kami sa Studio 7, 3rd floor. 24/7 po kami bukas. At anytime, pwede po kayong pumunta. So, mas maganda po kung pagpunta niyo po rito, kompleto po yung mga requirements or mga information na kailangan nating kunin para mas mapabilis po yung pag-process ng complaint natin.
4: With that, maraming salamat ano for joining us this morning,
5: yes,
4: Sir Ian Roy
5: you.
4: Perez.
5: Thank you, Sir Ian. And the C3 agents there. Good morning po sa inyong lahat.
4: Opo, good morning po. At saka yung ating mga kaibigan dyan, sila Sir Joy at Dapar.
5: Yes.
4: Ayan, magandang umaga po.
5: Sila SN, sila Dan, mga taga-PIO.
4: Nakikigulo na rin kasi ako minsan, Director Aya. So, C3.
5: Okay lang. Lahat naman sila dyan game.
4: Actually, yung ating mga kababayan din, welcome na welcome po sa pagpa-file ninyo ng inyong mga complaints. Ayan.
5: Yes, welcome po at open po kami 24/7. Malapit lang po kami sa MRT station kung gusto nyong MRT or kung nakabus kayo, nasa kabilang side lang kami. If you're coming from the south, so tatawid lang kayo. Merong, hindi na po mataas
4: mababa
5: yung bridge. Mababa na po.
4: Hindi na siya mount ka mo.
5: Yes, oo. So, third floor lang po sa middle, sa Studio 7. Kung alam nyo yung GMA 7, yun. Dalawang building. Pagkatapos nun, yun na yung building ng C3 Hotline 1326.
4: Apo, actually, Director Aya, kasi nga, yung mga una nating episodes, nakapunta na ako mismo, no, dun sa ating C3. Ayan, no, napakadaling ma-access niyan, mga kababayan. And in fact, ito kadalasan kasi problema sa ating mga kababayan. Pag pumapasok ng mga government offices, minsan kinakabahan o nahihiya magtanong. Huwag ko kayong mag-alala, yung ating mga kasamahan, yung mga C3 agents po natin, ano ko, very accommodating po mga kababayan. Mm-hmm. Sila na po ang tutulong sa inyo, sila na magtatanong para sa inyo, para lang masolusyonan yung inyong mga cyber problems.
5: Yes, okay. Mm-hmm. Anyways, marami pa tayong pwedeng i-discuss.
4: Madami pa, Director
5: Aya.
4: Actually,
5: sobrang dami pa eh. Gusto ko sana nga tanongin kay Sir Ian kung ano yung mga moduses ngayon, mga bago. Kasi syempre, ang technology ngayon, napakabilis mag-evolve. Especially yung artificial intelligence nga na sinasabi natin na minsan magpapadala ng video, hindi pala siya yun.
4: Mm-hmm.
5: Yung
4: pictures.
5: Mga naging marupok dyan, mga pictures. So, actually, marami kami incoming projects sa Public Information Office na pupunta kami sa mga bawat barangay, bawat LGU to teach our, of course, yung mga, how do I say it, mga ano natin, senior citizens na mahirap unawain ng mga bagong teknolohiya.
4: Yeah.
5: Itang sa gayon, di naman sila nasa scam.
4: Oo,
5: kasi
4: yung
5: madalas, yun yung mga binibiktima ng mga scammers ngayon.
4: Very vulnerable pa naman, Director Aya, yung ating mga senior citizens.
5: That
4: especially yung mga hindi tech savvy.
5: Oo.
4: Medyo ano sila eh. Siyempre, dala na ng katandaan.
5: Oo.
4: Minsan, nahihirapan na silang makakita ng maayos.
5: Oo.
4: Or minsan, nalilito na rin sa mga ano. Madali pong tayo na-target yan.
5: Yung ano, no? Yung mga mag-send ng link. Naku, may huli ka. Ganito, ganyan.
4: Or nanalo ka ng ganito.
5: Oh, isa pa yun. Yun talaga yung mga clickbaits eh, no?
4: Totoo, yung Director Aya.
5: Nanalo ka, pero you have to claim it by clicking this link. Blah, blah, blah. Tapos, we'll ask more private or, you know, personal information.
4: Actually, Director Aya, may mga, ano ngayon, matatalino na yung mga scammers ngayon eh. Nagsispoof na sila ng mga SMS.
5: Oo.
4: Yung kunwari galing sa BPI, i-claim mo yung points for your credit card.
5: Mm-hmm.
4: Diba? Minsan magugulat ka kung hindi ka nagmamalay. Parang maloloko ka ng mga taong ito.
5: Oo. Sinabi mo pa. Tapos paminsan pa, ano, sabihin na may nakuha sa account, may transaction na ganito. Pero in fairness naman ngayon sa ating mga banks, may initiative na sila to inform the public also through the BSP kasi isa din siya sa mga partners namin. Kasi nga, if we don't regulate this, hindi natin to maihinto. Kundi maraming mas scam. Siyempre, your hard-earned money nasa banko. Tapos bigla na lang sa isang idlap, mawawala. Of course, we want to protect the public as well through online. Tapos, meron ito nga, sabi ni, ano, sino bang nabiktima naman ng NCAP dito sa inyo?
4: may kilala ako na biktima ng NCAP. Pero legit 'yon. Hindi yan scam.
5: Hindi scam.
4: Pero nakakita na rin ako, Director Ayo, one time ang nangyari naman sa akin is may package daw akong paparating.
5: Oo.
4: From PhilExpress. Tapos wala naman ako ino-order. Buti sana kung umo-order ako. Kawawa kung ikaw medyo maraming naka-check out.
5: Oo. Gaya nga ng sinasabi namin sa lahat actually.
4: Apo.
5: Kung alam mo naman wala kang in order online or meron kayong kasama sa bahay, dalawa, tatlo, call them. May padala ka ba? Check mo yung Lazada app mo or Shopee mo. Meron bang incoming ngayon? Kung wala naman, dead mahinyo. Ito yung sinasabi namin, yung gaya lang sa kalsada, stop, look, and listen. Ganun na yung theory na din namin dito eh. Kasi hindi mo kailangan magmadali. Think first before you click that or think before you respond, ika nga. Kasi ganyan talaga ang modus nila. Pagmamadaliin ka nila in order for you na ma-disrupt yung utak mo na, ay, hindi pala, oo nga no, tawagan ko nga muna si kapatid. Oy, may padala ka ba? So, yung mga ganong bagay, simpleng bagay lang na gano'n na you verify from your household na mga kasama mo, kasambahay mo, before you respond to that. Pero kung alam mo naman, wala kang padala, unlikely pa. Kasi ako, honestly, ako nakatanggap niya, tawag ng tawag yung package. Alam mo yung package yung bibigay sa akin? Pang construction materials. Hindi naman, hindi po ako bumu-order yung construction materials through online. So, yung ganun na lang. So, syempre, dined ako na lang, kahit tawag siya ng tawag. Kasi, honestly, nasagot ko siya for some reason eh. Tapos, biglang sila sa amin, wait po, ganoon ako. Nag-text ako talaga sa lahat talaga ng family members sa bahay. ano yung pinapadala niyong construction materials? Ganun ang tanong ko, sabi ko. So, yung pala, so modus nga. So, mag-ingat lang. You just stop, look and listen, or breathe in a few minutes. Kung anong gagawin mo bago ka talaga mag-response.
4: Baka kasi nabigla ka lang minsan.
5: That
4: ano?
5: Is correct.
4: And actually, ang siguro, pwede rin gamitin rule of thumb ng ating mga kababayan, if it's too good to be true, that's malamang, right. Mga kababayan, eh, hindi po yan totoo. Kasi syempre, marami rin mga scam na nanalo ka ng ganito, ganyan. Ako, napakarami po nating nakikita ng ganyan. Mm-hmm. And of course, eh, syempre, eh, mag-iingat po tayo mga kababayan. Stop, look, listen, diba? Eh, pero breathe muna.
5: Breathe, oo. Yan. Seize the moment, yung tipong hindi ka harass, hindi ka...
4: Hindi ka nagmamadali.
5: Oo, hindi ka nagmamadali. Kasi totoo, concerning yung mga ganyang issue, lalo na in terms of money. Eh. Mm. Yung mga ganyan eh. Ah, dito na ako. Tagal-tagal ko may ganun eh.
4: Oo. Kasi nangaharas pa mismo yung rider. But anyway, mga kababayan, binabanggit po namin sa inyo ito para po maging gabay natin. Ano, makaiwas po tayo na ma-scam. Ano, tayo maging biktima ng kung ano-anong mga kumakalat na scam sa cyberspace. But most importantly, mga kababayan, kung kayo ay na-scam na, narito po ang CICC, ang C3, upang tanggapin ang inyong mga reklamo at tulungan po kayo, mga kababayan.
5: And also, by the way, we also open our hotline 1326 in order for the parents. Kapag may mga na-encounter sila sa mga online games natin,
4: opo.
5: Kunyari may na-encounter sila ng mga unlikely, ito pinapagawa, may mga patasking para lang to up their game. And they find it unusual din na ito yung ginagawa. You tell us, ma'am, sirs, parents, guardians, our line is open for that kung may ma-monitor kayo. You let us know para at least mahanap din talaga natin yung mga ganitong perpetrators. However, our Secretary Aguda and Undersecretary Aboy Paraiso is working on it.
4: Mm-hmm.
5: That's why they have a big mission ngayon po sa Singapore to talk to them para at least to set things straight na para isa sa mga conditions kasi na sinet natin sa kanila previously was, of course, open an office here, physical office here in the country. Pangalawa dun yung safety measures sa mga children sa mga games online na dapat mga bata lang yung nag-uusap.
4: Exactly.
5: So, i-corporate natin yan sa national ID natin yan. So, para at least wala makakapasok dun sa conversation ng mga bata. So, everybody's just playing amongst their age group na din. Wala talagang infiltrate ng mga other, adult na pretending to be a kid. So, yun.
4: May mga kakaibang agenda. Mm-hmm. Ayun, na iniwasan po natin. Mm-hmm. And also, kanina, may nag-comment po, Director Aya, no? Ang misconception ng ating mga kababayan, basta-basta na lang ibaba ng Facebook. Hindi po. Mm-hmm. We have set conditions. Yes. Yung nga po yung mission nila, Yusek Aboy, and of course, Secretary Henry Aguda ng DICT. Yes. Hindi po yan unilateral, mga kababayan. We are doing this. The government is doing this to ensure the safety of everyone.
5: Oo.
4: Opo, so yun.
5: Kaya actually, we're planning to have a town hall meeting sa ating mga web developers as well. Of course, hindi lang kami dapat ma-involve, also the public. He wanted to know their sentiments. Of course, ayaw na din namin talagang i-resort to block it. Of course, meron tayo mga web developers na dyan kumikita, dyan kinukuha yung pangkabuhayan nila. We're not going to do that. That's why we wanted to know their sentiments, their thoughts on having, para at least meron tayong, we set some regulations.
4: Mm-hmm.
5: 'Di ba? Para lahat patas. Yeah. Walang nabibiktima ng mga bata. Pero syempre, of course, may iba kasi ginagawa pa lang therapy 'yan, yung ibang online games. I don't want to mention the names anymore though.
4: Yeah.
5: Pero may mga complainants or rather may mga pumunta sa office namin na special child, gagalit siya sa parents niya kasi daw akala niya talaga kasi the misconception kasi talaga yung when the information brought to you is sometimes really different eh. So the child sabi niya ibablock na daw yung Roblox, punta tayo sa CICC. So they really went there, so ayaw na natatakot talaga yung bata. So yun, bakit yung i-reblock yung room? There said it. Bakit yung i-reblock to? Tapos yun, we explain it to him na hindi naman. Temporary blocking at that time. I think that was like April or March yata.
4: Around that time.
5: Around that time. So yun. So we just appease his ano lang. Talagang concerning sa kanya kasi when I asked the parents, therapy pala niya yun. So marami naman na idudulot na maganda Opo. Ang mga online games to some and then as well as yun na nga, kumikita. So we're ano, we'll be asking them, we'll probably announce it when exactly yung town hall meeting. We want to know their sentiments para at least we regulate what needs to be regulated through online.
4: Opo. Eh syempre yung ginagawa po ng CICC, again, bago gumawa ng pulisiya po ang ating pamahalaan, of course, we also consult the stakeholders.
5: That's right.
4: Yan, Director Aya, no, maraming salamat ngayon.
5: Bilis ng oras,
4: Director Aya.
5: Oo.
4: Kanina nag-uusap lang tayo tungkol sa karupukan ng mga kababayan natin, ano? But again, maraming salamat po sa pagsama sa atin ngayong umagang ito, mga kababayan. Of course.
5: Walang problema nga sa dahil para sa ating mga cyberkadas, ang CICC po ay laging handa at your service. At dahil sa bagong Pilipinas, kahit sa digital world, walang Pilipinong may iwan. At sa ngalan nga po ni CICC Executive Director Aboy Paraiso, ako po ang inyong lingkod, Aya Makalma.
4: At ako naman po, si Al Corpus, sa inyo pong lingkod ngayong umagang ito sa ngalan po ni Kuya Kiko Flores. Hanggang sa muli, dito lang sa CICC Hotline 1326.
1: CICC Hotline 1326 sa Radyo Publiko Serbisyo. Kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
15: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
14: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
16: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
15: Pati bamboo?
17: Sa dumulong nila.
14: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
15: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
18: Nung natutunan ko po yung paggawa,
19: sino nagturo sa
18: training po kami sa DOST.
19: Sa DOST.
14: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
20: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang diin ang kahalagahan ng edukasyon para makamit ang tagumpay. Pangulo, ginawaran ng honorary degree sa commencement exercises ng pamantasan ng lungsod ng Maynila.
1: Headlines.
22: Mas mabilis sa paglago ng ekonomiya ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, isusulong ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong 2026.
1: Headlines.
4: Higit 2 milyong family o food packs nakipagkaloob ng pamahalaan sa mga napinsala ng mga nagdaang kalamidad.
1: Headlines.
22: Higit 30 express lanes pinagana na ng Department of Health para tulungan ang mga tinamaan ng leptospirosis sa iba't ibang rehiyon. DOH may sapat na gamit, gamot at tauhan para tugunan ang pagtaas ng mga kaso ng nasabing sakit.
1: Headlines.
4: Pangulong Marcos Jr. bukas sa panukala para proteksyonan ang publiko laban sa mga rehistradong baril.
1: Headlines.
22: At napaulat na pagsuporta ng China sa ilang politiko dapat imbestigahan ayon sa Malacanang.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Araw po ng Huwebes, August 27, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
22: At ako naman po si Ched Oliva.
4: Tayo po'y live na papakinggan sa Capital 104.3. Ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ginawaran ng honorary degree of Doctor of Laws sa kanyang ginawang pagdalo sa 58th commencement exercises ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Kahalagahan ng edukasyon para makamit ang tagumpay at magandang bukas, kanyang binigyang diin. Magbabalita si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pandangal, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 58th commencement exercise ang pamantasan ng lungsod ng Maynila. Sa nasabing graduation rites ay dito rin isinagawa ang conferral of the honorary degree of Doctor of Law sa Punongay Cotebo. Ang honorary degree of Doctors of Law ay pinagkaloob sa Pangulo bilang pagkilala na din sa naging kontribusyon ang kanyang pamamahala sa larangan ng edukasyon, law and governance at national development. Sa naging mensahe naman ni Pangulong Marcos ay sinabi nito ang tuloy ang mga programa ng pamahalaan para maitaguyod ang pag-aaral ng mga kabataan gaya ng Tulong Dunong Program at ang Bagong Pilipinas Program kung saan ay nasa 2.6 milyon na ang nakakabenepisyo. Binigyan din rin ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon na anil mas magbibigay ng oportunidad at masabot kamay na tagumpay sa inaharap. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Ito ang tunay na bunga ng edukasyon, mas abot kamay, dekalidad at nagbibigay sa bawat Pilipino ng pagkakataong makamit ang mas magandang kinabukasan.
0: Wala sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
22: Isusulong ng Pilipinas ang mas mabilis sa paglago ng ekonomiya ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa ilalim ng pamumuno nito bilang chair ngayong taon. Kasunod dito ng pag-aaral ng Philippine Institute of Development Studies kung saan nabatid na lumalakas ang ekonomiya at kahalagahan ng ASEAN at may potensyal pang lumakas ang posisyon bilang global power. Welcome naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang pag-aaral. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patuloy pang makikipagtulungan ang Pilipinas sa ASEAN member states para maisulong ang kapayapaan, katatagan at paglago ng ekonomiya sa rehiyon.
2: ASEAN aims not only to maintain that gain, but it should accelerate the economic growth even further. So as ASEAN Chair, the Philippines will continue working to strengthen this regional integration and resilience while ensuring that the ASEAN remains united and central to regional peace, stability, and economic growth.
22: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipinong magugutom sa panahon ng kalamidad. Walang humpay pa rin ang pagpapaabot ng food assistance ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang pagulan at pagbaha. Batay po sa pinakahuling tala ng DSWD, umabot na sa 2,129,989 family food packs o FFPs ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at Nanghabagat kung saan pinakamalaki ang nailaan sa Central Luzon na higit 1,000,000 FFPs. Bukod pa rito, nakapamahagi na rin ang DSWD ng 14,787 non-food items at 23,508 ready-to-eat food boxes. Kaugnay niyan, patuloy din ang pagpapadala ng mga truck ng food packs sa mga apektadong lalawigan kabilang na ang Aguilar, Pangasinan kung saan 6 na truck na may kargang 10,200 FFPs mula sa DSWD ang dumating para sa distribusyon sa mga komunidad na higit na naapektuhan ng bagyo at ng habagat. Patuloy na pinaiigting ng DSWD ang pre-positioning, replenishment at mabilis na paghahatid ng relief assistance para matiyak na may sapat na supply para sa mga pamilyang nangangailangan sa panahon ng kalamidad.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
22: Sumampa na sa mahigit 5.57 na milyong mahihirap, near poor at low income households ang nakatanggap na ng cash assistance sa ilalim ng Uplift Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD hanggang Agosto 26. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, layunin ng programa na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at maiwasan ang paglala ng kahirapan. Sa kabuuang bilang, mahigit 3.2 milyong households mula sa Group 1 ang nakatanggap na ng 2,000 pesos na ayuda at mahigit 1.57 milyon naman mula sa Group 2 ang nabigyan na rin ng assistance. Samantala, nasa 802,216 low-income SSS members mula sa Group 3 ang nakatanggap na ng cash aid. Sinabi ni Dumlao na patuloy ang pamamahagi ng Uplift Assistance sa mga natitirang target beneficiaries sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Humiling ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Department of Budget ng replenishment para sa kanilang Quick Response Fund o QRF. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, walang patid ang pag-replenish sa kanilang stockpile sa gitna ng pagtulong sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ang QRF ay nagsisilbing standby funds ng mga ahensya tulad ng DSWD para agad magamit sa relief at rehabilitation. Maaari naman itong ma-replenish mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund sa sandaling umabot sa 50% ang balanse. Depende sa itinakdang guidelines ng Office of Civil Defense at Budget Department. Batay sa pinakahuling datos, may mahigit 3.7 million family food packs na o sa national stockpile at pre-position ay ibang warehouse sa Pilipinas. Pinakahuling datos, may mahigit 3.7 million family food packs na o sa national stockpile at naka-pre-position sa iba't ibang warehouse sa Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
22: Walang tigil ang isinasagawang dredging operations ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa mga pangunahing daluyan ng tubig sa Metro Manila. Sa panayam ng programang Boses kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, puspusan ang kanilang ikinakasang dredging operations, partikular na sa southern part ng Metro Manila kung saan matindi ang problema sa pagbaha. Dito tinukoy ni GM Torre ang Las Piñas Paranaque River na tagus na rin hanggang sa lungsod ng Muntinlupa. Lumalabas kasi sa mga sinasagawang pag-aaral na nagiging mababaw talaga ang mga ilog lalo na kung maraming solid waste o basura ang naiipon na sa ilalim ng mga ilog at pangunahing daluyan ng tubig na talagang kinakailangang hukayin at alisin sa pamamagitan ng dredging.
8: Tuloy-tuloy ho ang dredging natin lalo na dyan sa southern part. Yung sa Las Piñas, Paranaque River ay talagang tuloy-tuloy po yan hanggang sa may area ng Muntinlupa. Tuloy-tuloy po ang mga dredging natin dyan sapagkat yun nga, may studies ang ating mga technical experts na pumaba yung mga ilog dahil sa siltation at sa dala nila mga kung anumang mga solid materials na nagsisettle sa bottom. So yun ho ang tinatanggal natin sa ating dredging operations.
22: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Maikting naman ang isinasagawang koordinasyon ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa Department of Labor and Employment o DOLE para sa deployment ng tupad workers sa mga cleanup act initiatives ng MMDA. Sa panayam ng programang Boses kay MMDA General Manager at Undersecretary Nicolas Torre III, sinabi nitong binigyan sila ng 10,000 slots para sa tupad workers na partikular na tututok sa paglilinis ng mga basura kasama na ang mga kalat sa waterways. Paglilinaw naman ni Torre, hindi naman isang bagsakang ide-deploy ang mga tupad workers dahil magiging staggered o utay-utay sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang kanilang deployment. Hindi naman kanya-kanya ang magiging sistema ng tupad workers dahil MMDA workers pa rin ang magsusupervise mga ikakasang cleanup activities para mas maging coordinated at maayos ang paglilinis.
8: At sila ay under supervision, nakatat sila sa mga regular na workers natin para ma-supervise, para sa technical expertise, safety, yung mga ganun. So sila po ay katuwang talaga, side by side, shoulder to shoulder, literal po yan, katuwang talaga ng ating mga tauhan. May mga na-identify tayo ng mga lugar na medyo kailangan ng additional manpower. At doon natin sila unang inilalagay.
7: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
22: Department of Public Works and Highways o DPWH, tututukan na rin ang pag-atayo ng water detention facilities sa National Capital Region. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Tututukan na rin ng DPWH ang pagtatayo ng mga water detention facilities sa Metro Manila bilang bahagi ng mga hakbang upang matugunan ang problema sa pagbaha. Sa budget briefing na ahensya iminungkahi ni Paranaque Representative Brian Yansuan na isama sa pipeline ng DPWH ang mga naturang pasilidad na magsisilbing imbakan ng tubig ulan upang hindi agad mapunta ang malaking volume ng tubig sa mga waterways. Maari naman anya gamitin para rito ang mga open spaces, basketball courts sa iba pang lugar, gaya ng mga detention facility na ginagamit sa ibang bansa. Pagtiyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na prioridad na ng departamento ang pagtatayo ng water detention facilities matapos mismong ipag-utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Dizon, isa lamang sa hamon ang right of way lalo na sa Metro Manila kung saan limitado na yung mga lugar na maaaring paglagyan ng malalaking detention facility. Kaya kailangan na niya maging creative ang DPWH sa paghahanap ng mga lugar, kabilang ang paggamit ng mga open space, parke at iba pang maaaring gawing imbakan na tubig.
11: Talagang magiging priority po ngayon ng departamento moving forward, no, is yung mga water detention facilities. Kasi ang problema po talaga natin in our limited experience nung pumasok po kami late last year, kahit na po nagde-dredge tayo ng ating mga waterways, dahil nga po sa iba't ibang rason, na-clogged ang waterways natin o mababaw na talaga, kurang na talaga, ang isa sa mga kailangan natin gawin ngayon ay yung mga water detention facilities all over NCR and even in other major cities all over the country para iimbak po muna ang tubig bago po tumapon sa ating mga waterways.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Samantala, Department of Public Works and Highways makikipag-ugnayan sa water concessionaires para mapakinabangan ang tubig sa detention basins. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
24: Report. Habang pinalalawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagtatayo ng mga detention basin kontrabaha dito sa Metro Manila, makikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa mga water concessionaire para mapakinabangan pa ang mga tubig na maiimbak sa mga pasilidad. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipag-ugnayan sila sa Maynila at Manila Water para sa mga itatayong detention basin. Layon nito na hindi masayang ang tubig na maiipon sa mga naturang pasilidad.
25: Papatulong tayo sa mga water concessionaires natin na kunin nila yung tubig na maiimbak natin para magamit for potable water. So, i-redirect yun sa mga treatment plants ng Maynila at Manila Water. Kunyari dito, Maynila tayo dito. Yes. Maynila tayo dito. Kukunin ng Maynila yung tubig, hindi natin itatapon, para iti-treat siya, magagamit ng mga kababayan natin.
24: Sa ganitong paraan, hindi lang umano mababawasan ang pagbaha, kundi mapapakinabangan pa ang tubig na naiipon tuwing umuulan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
22: Sa lagay ng panahon, posibleng maging tropical depression sa mga susunod na araw, ang low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 2 sa madaling araw nang pumasok sa bansa ang LPA na nasa silangan ng Northern Luzon. Ayon sa pag-asa, sa sandaling maging bagyo ay tatawagin itong Pilandok. Bagamat mababa ang tsansa na maglandfall sa alinmang bahagi ng bansa, kapag naging tropical depression ay palalakasin ito ang habagat simula Biyernes hanggang Martes sa susunod na linggo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Alas 11:18 ang atin pong oras, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng Department of Energy para mapagana na at maisakatuparan na ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating sa Waste to Energy Program. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Energy Secretary Sharon Garin, sinabi nitong on track ang kagawaran pagdating sa Waste to Energy Initiative ng pamahalaan. Ayon kay Secretary Garin, gugulong na ngayong October 2026 ang Green Energy Auction Program kung saan dito madetermina ang mga developer at investors na aaprobahan ng pamahalaan para mag-supply ng enerhiya gamit ang Waste to Energy Program. Habang umaarangkada sa early stages ang programa, ay kinakailangan na ng developers na mag-secure ng Waste Feedstock Supply Agreement sa Local Source o LGUs para malaman kung saan nila kukunin ang basurang kanilang i-convert sa enerhiya. Magiging malaking tulong ito ayon sa Kalihim para totoong mabawasan na ang basura sa bansa at masolusyonan ang usapin ng energy security ng Pilipinas.
5: Ito mga developers natin or yung mga investors natin, maghahanap po ng source ng basura nila. So kakausapin na nila yung mga LGU natin or yung MMDA para po doon na lang ilagay ang basura. So that means na, di ba, minsan kasi hindi maayos ang pag-itipon natin ng mga waste natin.
6: Apo.
5: At dinartin. Alam, minsan pinakolekta nga pero pagkabaha bumabalik. Ano? Ito naman, hindi na siya babalik. Hindi na siya magdadagdag sa baha. Isa pa, magdadagdag pa siya ng energy at malilinis din yung paligid natin.
22: Sa kabilang dako, tiniyak mismo ng Department of Energy o DOE na magiging malinis ang proseso ng pagusunog o pagusulong ng basura sa ilalim ng Waste to Energy Program. Aminado si Energy Secretary Sharon Garin na kasama sa pinakamalalaking agam-agam ng publiko ang posibleng idulot namang polusyon sa kalikasan, partikular sa hangin ang gagawing Waste to Energy Initiative. Sagot naman dito ng Kalihim na modernong teknolohiya na ang gagamitin para sa Waste to Energy Program ng pamahalaan kung saan halos wala ng harmful emissions ang ilalabas, lalo't ilang mga bansa na rin tulad ng Japan ang gumagawa nito at wala namang naitalang mataas antas ng polusyon. Magiging mahigpit din ang pamantay ng pamahalaan, partikular ang Department of Environment and Natural Resources, Department of Science and Technology, Climate Change Commission at iba pang ahensya upang matiyak na compliance sa mga batas na pangkalikasan ang waste to energy plants.
5: Meron na pong technology na available internationally. So, ito po yung gusto nating ikontrata. Ito mga tipong mga projects. Ayaw nating magdagdag pa. Makuha mo nga yung waste, yung solid waste, pero magdadagdag ka sa air pollution. So, ang requirement doon, kailangan compliant ka sa requirement ng whether it's DOST, DNR, Climate Change Commission, na dapat compliant siya sa limits ng emissions na mapoproduce ng waste to energy facility mo. So, ito po, kasama po sa requirements yan.
22: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Pinagana ng Department of Health o DOH ang 33 express lanes dito sa 33 ospital sa Luzon para tulungan ang mga tinamaan ng leptospirosis. Ito ay sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng sakit kasunod ng malawakang pagbahas na dulot ng mga bagyo at habagat. Kabilang sa mga DOH hospital na may leptospirosis fast lanes ay nasa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Cordillera Administrative Cooperative Region. Una nang ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOH na agarang tugunan ang pagdagsa ng mga pasyente at pigilan ang siksikan sa mga ospital. Ipinatutupad naman ng DOH ang surge capacity management para tiyaking may sapat na kama at gamot ang mga ospital para sa mga maa-admit na pasyente. Handa ring alalayan ng DOH hospitals, health centers at yakap clinics ang mga pasyente na mangangailangan ng medical consultation matapos ma-expose sa baha. Una lang ibinabala ng health authorities ang pagsipa ng leptospirosis cases.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Sapat ang mga kagamitan, gamot at human resources ng Department of Health o DOH sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DOH Health Emergency Management Bureau Director 4, Dr. Bernadette Pua Velasco, na matamang tinututukan ang mga ospital at aktibo rin ang koordinasyon sa iba pa para matiyak na walang overcrowding at may bibigay pa rin ng iba't ibang serbisyong medikal. Sa kasalukuyan,

0: din po yung hospital na magre-receive po ng mga pasyente.
1: Si DOH Health Emergency Management Bureau Director for Dr. Bernadette Pua Velasco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, basic necessities sa ilang lugar sa lungsod ng Maynila sakop na rin ng price freeze dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat ayon sa Department of Trade and Industry. Si AJ Ignacio para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nadagdagan pa ang mga lugar na ipinatutupad ang price freeze sa mga basic necessities o pangunahing pangangailangan matapos ideklara ang state of calamity dahil sa epekto ng nagdaang bagyong Maymay, Luis at Southwest Monsoon o habagat. Sa datos mula sa Department of Trade and Industry o DTI, nadagdag dito ang 28 barangay sa lungsod ng Maynila kung saan iiral ang 60 days ang price freeze o hanggang October 19. Bukod pa rito, dagdag din sa listahan na ipatutupad ng price freeze ay ang buong lalawigan ng Bataan, Mangantarem, Pangasinan, Sablayan, Occidental, Mindoro at buong lalawigan ng Zambales. Base sa Price Act, sakop ng price freeze ang presyo ng bigas, mais, karne, isda, gulay, prutas at iba pa. Ganon din ang tubig, gatas, kape, maging ang asukal, asin, mantika, sabon, kandila, liquefied petroleum gas o LPG at kerosene o gaas. Layunin ng price freeze na matiyak ang stable na presyo ng pangunahing bilihin at matiyak na hindi ito maaabuso. Mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tiniyak mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na lahat ng nakapaloob ngayong flood control projects sa 2027 proposed national budget ay science-based at talagang mapapakinabangan. Ito naging pahayag ng kalihim kasabay ng pag-iit na lahat ng flood control projects sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program ay nakabase sa Project NOAA ng University of the Philippines. Nangangahulugan ito na ang mismo mga proyekto ay totoong idinisenyo upang pigilan ang baha at nakalagay sa totoong flood-prone areas. Makakasiguro rin na dekalidad at hindi lang basta-basta ang mga bubuoing flood control projects. Nangako rin ng kalihim na hindi na nila hahayaang maulit ang sitwasyon tulad ng Bulacan o sa Bulacan na panaypondo ng flood control lamang ngunit walang nangyari.
5: Those projects that we put in here are really in flood-prone areas. Ang problema lang talaga, marami kaming kailangang ayusin ng mga napag-iwanan itong mga pambababoy nitong mga projects sa all over the country, no? Especially in Bulacan, in... Eh, no one will argue that we need flood mitigation projects in Bulacan. No one will argue that. They're flooded. They've been flooded for the last, I don't know, 2-3 decades already. And yet, bilyon-bilyon na napasok dyan, ganito pa rin ang sitwasyon nila. So, kailangan talaga nating ayusin yun.
1: Yan ang pahayang ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy ang ginagawang pagtutok ng Department of Energy o DOE sa isa sa mga pangunahing direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan ng alisin ang system loss charges sa electric bill ng mga Pilipino. Sa panayam ng mark-in, mark-out kay Energy Secretary Sharon Garin, sinabi nitong may mga hakbang nang sinimula ng DOE para kahit papaano ay umusad na ang pagtatanggal sa system loss charge. Bagamat hindi aniya madaling tanggalin ito, ay buo ang suporta ng DOE na gumawa ng mga mekanismo para unti-unting maalis o mabawasan ang mga binabalikat na gastusin sa kuryente ng mga konsumo. Pareho namang pareho nang tinututukan dito ang non-technical system loss o ang resulta ng mga tinatawag na pagnanakaw sa kuryente at ang mas pagsasaayos ng sistema para mabawasan pa ang tinatawag na technical system loss.
6: Ang plano ng DOE, tatanggalin talaga yan. Yun yung mga non-technical na mga systems loss. So we planned it out depending din sa kung ano yung performance or paano yung magre-respond ang ating mga stakeholders, pero within a year or less, yun yung plano namin. Yun sa meron kaming Gantt chart or work plan nito eh. So, less than a year dapat matanggal yung mga unfair na charges.
3: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Ikakasa ng National Food Authority o NFA ang negotiated auction ng aging pero dekalidad.

0: na milled rice sa pribadong sektor. Sa programang Boses, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na ang ipapa-auction na 37,000 metric tons ay mula sa mahigit na 741,000 bags na dating ipinasubasta ng ahensya. Mahigit 40,000 na sako ng bigas ang matagumpay na naisubasta noong nakaraang auction. Layo na sabing auction na mapaluwag ang mga warehouse bilang paghahanda sa pagbili ng palay sa mga magsasaka sa Setyembre.
1: Buo ang 741,570 sako ng bigas ang ating pina-auction, of which mga 42,000 ang naging success dito sa pangalawang auction. At yung mga natitira dyan, almost 700,000. Dadaan sa third process, tinatawag nating negotiated auction na kasi nakadalawang failure na ito para mapaluwag na natin ang ating mga bodega.
2: Samantala, mas malaking kita ang inaasahan ng mga magsasaka sa sandaling simula ng NFA ang pagbili ng palay sa Setyembre. Mula kasi sa 17 pesos kada kilo ay bibilhin na ng ahensya ang fresh at wet palay sa halagang 21 pesos kada kilo, nasisiguro sa 3 piso kada kilo na minimum na kita ng isang magsasaka. Nalinaw naman ni Lacson na bibilhin ang wet palay sa mga lugar kung saan may rice drying facilities ang kanilang ahensya.
1: Kung doon po sa warehouse na wala kaming dryers, paumanhin po talagang kahit pilitin man natin, hindi po tayo makakabili doon ng wet. Kanya ini-encourage natin kahit tayo din, yung ating mga regional offices, maghanap ng pwedeng marentaan na drying facilities.
2: Yan ang tinig ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Senator Judge Juan Miguel Zubiri hinimok ang Commission on Audit na ilabas ang final findings sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hinimok ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri ang Commission on Audit o COA na ilabas na ang final findings ito kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at ng Department of Education noong panahon na si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim ng DepEd. Sa kanyang manifestation sa impeachment trial, sinabi ni Zubiri na makakatulong sa mga Senator Judge isang final na audit finding ng COA sa pagtitimbang at pagdedesisyon sa mga alegasyon ng irregularity sa paggamit ng pondo. Anya, nahihirapan silang makakuha ng partikular na sagot mula sa ilang testigo dahil nakabinbin pa ang motion for reconsideration ng OVP sa COA kaugnay ng notice of disallowance. Binigyang diin rin ng Senator Judge na mahalagang magkaroon ng malinaw at final na audit findings para mas maging matibay, patas at may sapat na batayan ang magiging desisyon ng impeachment court. Gayunpaman, pinaalala ni Impeachment Court Presiding Officer Jesse Escudero na independent constitutional commission ng COA at hindi maaaring obligahin ng Senado na kumilos ayon sa kagustuhan ng impeachment court. Ayon pa kay Escudero, may mga desisyon na ang Supreme Court na nagsasabing hindi kinakailangang may final determination ng COA bago makapagpasya ang isang korte sa isang kaso. Maaarian niyang timbangin ng impeachment court ang mga ebidensyang meron na ito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Office of the Vice President pinuna ng House Prosecutor sa paggaslight sa mabilis na paggastos ng 125 million pesos na confidential funds noong December 2022. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakusahan ng House Prosecution ng Office of the Vice President ng panggagaslight matapos itong idahilan ang huling paglalabas ng pondo upang ipaliwanag ang mabilis na pagkaubos ng 125 million pesos na confidential funds noong December 2022. Ayon kay House Trial Spokesperson Z. Alonto Adyong, hindi maaaring maghugas kamay ang kampo ng bise at ipasa ang sisi sa Office of the President dahil lamang sa huling buwan ng taon ito na ilabas. Binigyan din ni Adyong na ibinigay ng pondo ng malinis ang hangarin at walang alinmang patakaran na nag-aatas sa OVP na ubusin ito bago matapos ang 2022. Sa halip na gumawa ng idadahilan, iginiit ng mambabatas na mas mahalagang maglabas ang Vice Presidente ng malinaw at maayos na liquidation report ukol sa paggastos ng pondo. Nabatid na nakalaan ng 125 million pesos para sa fiscal at financial plan ng OVP sa huling tatlong buwan ng 2022, ngunit naibaba ito noong December at umano'y naubos sa pagitan ng December 21 hanggang 31 lamang. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Oras natin, Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patuloy na babantayan ng gobyerno ang paggamit ng Local Government Support Fund o LGSF sa gitna ng panukalang mas mataas na pondo nito sa susunod na taon. Nasa 58.53 billion pesos ang panukalang budget para sa LGSF, mas mataas ng 1.14% kumpara sa 57.87 billion pesos na alokasyon para sa taong kasalukuyan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kinikilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan ng LGUs sa karagdagang resources para sa mas maayos na pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Ginagamit ang LGSF sa pamamahagi ng libreng bigas, gayon din sa infrastructure at social development projects ng LGU, kabilang ang farm-to-market roads, water systems, health facilities, mga tulay, disaster-resilient communities at tulong sa marginalized groups.
9: Hindi po natatapos ang obligasyon ng national government matapos ibigay ang pondo dahil kinakailangan po itong ma-monitor kung lahat po ng naibibigay na tulong sa ating lokal na pamahalaan ay nagagamit sa tama at hindi po naaabuso ang pondo.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong talagang opisyal na National Movement of Young Legislators o NMYC na namuno ng mga nang may integridad, malasakit at matatag na pananagutan sa serbisyo publiko. Ang NMYL ay binubuo ng local officials sa edad 40 years old pababa at tinatag noong 1989 sa pamamagitan ng Presidential Council for Youth Affairs. Nagtutulungan sila para palakasin ang leadership at legislative capacity sa mga membro nito at isinusulong ang mga inisyatiba upang mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino. Tiwala si Pangulong Marcos na malaki ang maitutulong ng mga opisyal sa gitna ng modernong panahon ngayon.
10: I'm confident that you have, because you have been selected by your peers to take on that job. Take on that job seriously, because the people look to you, look to us, to be able to continue to work as and maximize all the means that are available to us to make their lives better and to make the Philippines better.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
2: Iginiit ng Malacanang na kailangang masusing imbestigahan kung may mga politiko na umano'y sinusuportahan ng China. Kasunod ito ng pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may ilang politiko na posibleng tumatanggap ng financial support mula sa China para sa mga pahayag na nagpapahina sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mahalagang huwag munang isiwalat ang mga sangkot na opisyal dahil kailangan munang imbestigahan ang mga paratang habang pag-aaralan ang mga kaso sakaling mapatunayan ang alegasyon.
9: Pag-aaralan po natin. So hindi po natin alam kung hanggang sa extent, mahirap pong sabihin kasi ang treason, nangyayari po ito kapag mayroong war.
2: si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga hakbang na poprotekta sa mga tao laban sa mga hindi rehistradong baril. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makarang isulong ni DILG Secretary John Vic Rimulya na gawing non-bailable offense at aabot sa 20 taong pagkakakulong ang illegal possession ng loose firearms kasunod ng school shooting incident sa Zamboanga. Ayon kay Castro, bagamat suportado ng Pangulo ang anumang makabubuti sa bansa at sa interes ng mga Pilipino, ay kailangan muna niyang pag-aralan ang panukalang probisyon bago magkomento ukol dito.
9: Kung ang tao naman ay maingat talaga na humawak ng kanyang mga baril, hindi maaaring magkaroon ng negligence na sasapit sa gintong mga klaseng pagkakataon or sitwasyon. Pero syempre iba yung usapin pagdating sa loose firearm. Iba. Iba yun. Kasi hindi yun lisensyado. So kung ano po talaga ang maaaring maging magandang batas para ito po ay mas mabigyan ng mas malaking parusa, ang Pangulo po ay open.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Isinasapinal na ng Philippine National Police o PNP ang kanilang report kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School noong nagdaang August 18 na ikinasawi ng 2 estudyante. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyko, nakumpleto na ng mga investigador mula sa Police Regional Office Zamboanga Peninsula o PRO 9 ang kanilang report patungkol sa insidente at naisuminti na ito kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Sa ngayon aniya ay nasa pagsasapinal na ang report bago tuloy ang ilabas ng PNP ang kabuuan ng resulta ng investigasyon. Pagtitiyak pa ni Ko, masusi ang ginawang investigasyon at naikonsidera ang lahat ng accounts ng mga testigo at lahat ng nakalap na ebidensya sa nasabing insidente.
11: Naisabit na ito, sinasabit na kay Chief PNP at upon final verification of the details ay i-release na po ito at maglalabas na po ng report ang ating Police Regional Office.
2: Yan ang pahayag ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Makakaharap ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda sa Singapore ngayong Webes ang mga executive ng gaming platform na Roblox para sumunod sa 2 natitirang safety requirements. Bahagi ito ng pag-isigip ng gobyerno na matiyak ang kaligtasan ng Filipino users, partikular ang mga kabataan mula sa mapanganib na epekto ng online games. Nauna nang nakatugon ng Roblox sa 5 demands ng kagawaran, ang default parental controls, chat monitoring para sa violent tendencies, at game classification para sa mga bata, teenager at adult. Ang natitirang requirement naman ay ang integration ng national ID system para masiguro ang identity verification at pagtatatag ng physical office sa Pilipinas. Hindi lalampas sa Oktubre ang ibinigay na deadline para makatugon ang Roblox sa 5 requirements. Samantala, makakasama ni Aguda sa pulong sa Singapore si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, mga kinatawa ng Cybercrime Investigation and Coordination Center at iba pang mambabatas. Plano ng delegasyon na magdagdag ng mga ebidensya para makatulong sa investigasyon ng law enforcement. Sakaling hindi makatugon ang Roblox sa lahat ng requirements o hindi nagkasundo sa pulong, maglalatag ang gobyerno ng mga rekomendasyon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nangyaring tensyon sa pagitan ng pulisya at mga tauhan ng Bureau of Customs, isolated incident ayon sa Philippine National Police. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Tinuturing na isolated incident ng Philippine National Police ang umaray konfrontasyon sa pagitan ng ilang mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group National Capital Region at ang Bureau of Customs sa Santa Maria sa Bulacan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesman Police Colonel Allen Reyko, kinikilala at binibigyan pansin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang insidente at tinatasa na ang Directorate for Investigation and Detection Management na magsagawa ng investigasyon. Kaya gamitin ng DIDM ang lahat ng kinakailangang units upang amin ang buong pangyayari at matukoy ang katotohanan sa insidente. Binigyan din paniko na pinahalaga ng PNP ang magandang ugnay nito sa customs at hindi dapat makaapekto ang insidente sa relasyon ng 2 ahensya.
13: Pakinggan natin ang bahagi na pahayag.
11: Nais natin parating na yung relationship natin. We value our relationship with the BOC. This is an isolated incident. Personally, tinecognizance po ng ating Chief PMP yung nangyari to maintain our relationship with the BOC, and so already directed yung DIBM po to conduct. So yung all units na concerned po na pwedeng gamitin ng DIBM ay magagamit po dito sa pag-iimbestiga to get to the truth regarding all circumstances regarding the incident po.
13: Samantala, nilinaw naman ni Kona, hindi nangangahulugang guilty na ang 13 tauhan ng HPG na inalis muna sa kanilang pwesto matapos ang insidente. Anya ay sinasagawa ang administrative relief upang tiyakin na ang patas at walang kinikilangin ang investigasyon at maiwasan din maimpluwensyahan ang mga sangkot ang gumugulong na proseso. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagbura sa utang ng mga agrarian reform beneficiaries ng pamahalaan, malaking tulong sa pagpapaunlad ng mga sakahan sa bansa. Ang report natin sa atin ni Quincy Cahilig.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
14: Malaking ginhawa ang dulot sa mga agrarian reform beneficiaries ng pagbura sa kanilang mga utang, kabilang ang mga obligasyon sa amortization, kasamang principal, interest at penalties. Sa press conference na inorganisa ng Philippine Information Agency ay inihayag ni Department of Agrarian Reform Undersecretary Nina Taduran na lampas 56 billion ang kabuuang utang na kinansila sa ilalim ng Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Narito ang kanyang pahayag.
15: Kung maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Secretary Conrado M. Estrella III, ang tanong nga nun ni Secretary Boss, hindi lang nagtatapos dun sa pamamahagi ng lupa at pagbibigay ng support services ang dapat nating ibigay sa ating mga magsasaka.
14: Samantala, nilinaw ng DAR nitong Miyerkules na mananatili pa rin ang obligasyon ng mga benepisyaryo na magbayad ng taunang amilyar na makatutulong naman sa mga local government unit. Paliwalag naman ni DAR Director Eugene Volante, dahil wala nang ang obligasyon sa amortization ay maaari nang gamitin ng mga magsasaka ang dati sana nilang pambayad sa utang bilang kapital sa pagpapaunlad ng sakahan na ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pahandaan ng militar para sa nalalapit na BARM elections, personal na sinuri ng hepe ng Armed Forces of the Philippines. Muling magbabalita si J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Na tinungo ni AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete ang tanggapan ng 6th o punong tanggapan ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Siongco sa Awang Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao. Ito ay para suriin ang security preparations ng hanay ng militar para sa nalalapit na at makasaysayang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ngayong Setyembre. Kasama niya sa pagbisita ang Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Donald Gumiran. Sa naturang pagpupulong, tinalakay ang mga security updates, operational plans at paghahanda ng mga unit sa mga lugar na sakop ng halalan. Binigyan din pa ng AFP Chief ang pangangailangan manatiling alerto at handa ng mga sundalo sa anumang banta o insidenteng maaari makaapekto sa halalan. Kanya rin inatasan ng mga commander na palakasin ang intelligence monitoring, pakikipag-ugnayan at operational readiness sa kanilang mga lugar na nasasakupan. Layo nito na matiyak ang seguridad ng mga botante, election personnel, kandidato at mga political party na sa buong proseso ng halalan. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng AFP sa Commission on Elections at ng Philippine National Police, gayon din sa mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders para sa mapayapa, maayos at kapanipaniwalang kauna-unahang BARMM parliamentary elections. Para sa Bagong Pilipinas, Jay Martagal ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa larangan ng palakasan, Philippine Women's Football Team na lalaban sa Asian Games inanunsyo mula Sports Radio 918. Narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
16: Inanunsyo ng Philippine Football Federation ang 23-player lineup ng National Women's Team para sa 20th Asian Games sa Japan sa susunod na buwan. Pangungunahan ang koponan ng 7 players na naglaro noong 2023 FIFA World Cup na sina goalkeeper Olivia McDaniel, defenders Hailey Long, Reyna Bonta, midfielders Jacqueline Sawicki, Katrina Gilu at Carly Frills. Gayun din si forward Angela Beard. Makakasama nila ang 16 na bagong manlalaro ng bansa sa ASIAD, sa paggabay pa rin ni Coach Mark Torcaso. Ang Continental Event ang magiging unang tournament ng Pilipinas matapos ang AFC Women's Asian Cup sa Australia, kung saan muli silang nag-qualify sa World Cup sa likod ng 2-0 win laban sa Uzbekistan noong March 19. Kaya magsisilbi ring parte ng training ng Pinay Booters ang Asian Games para naman sa 2027 FIFA Women's World Cup sa Brazil. Muling makakatapat ng Pilipinas ang Uzbekistan sa September 14 bago harapin ang Hong Kong sa September 17 at China sa September 21 sa Group G ng Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, mga karagdagang balita sa ating lalawigan, sunod nating ihatid dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
18: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
19: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandoon din nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then after that, mga ilang minuto pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin, Pilipinas, 11:52 ng umaga. Balita dito sa Luzon, cloud seeding operations ng Department of Agriculture sa lalawigan ng Isabela, nagtapos na level ng tubig sa Magat Dam. Napataas at napatubigan ang ilang pananim. Mula Radyo Pilipinas, Tuguegarao, naritong ulat ni Dina Villacampa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Matagumpay na natapos ang isang buwang cloud seeding operation sa nasasakupan ng Magat Dam sa lalawigan ng Isabela. Sa pagtutulungan ng Department of Agriculture Regional Field Office 2, DA Bureau of Soils and Water Management, National Irrigation Administration at ng Philippine Air Force, nakumpleto ang 30 flight hours na sinimulang isagawa noong Hulyo 26 sa reservoir at watershed ng dam. Ito ay agarang tugon ng pamahalaan sa matinding epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura kung saan ang pondo ay nagmula sa DA National Rice Program. Sa pagtatapos nito, naitala rin ang 178.50 meters above sea level na water elevation ng dam. Ayon sa NIA, ito ay malaking pag-angat mula sa 159.76 meters above sea level noong July 16, ang pinakamababang water level ng Magat Dam ngayong taon. Ang kasalukuyang pagtaas ng level ng tubig ay nagbigay ng mas malaking kapasidad para sa operasyon ng irigasyon sa Isabela at mga Karate probinsya. Maliban sa cloud seeding operations, nakatulong din sa pagtaas ang antas ng tubig ang pag-uulang dulot ng mga bagyo nitong Agosto, gayon din ang habagat na nagbigay ng karagdagang inflow sa reservoir. Ang pagtatapos ng cloud seeding operations sa Magat Dam ay isa lamang sa makbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng tagtuyot. Napag-alamang may iba pa mga plano at intervensyon na ipatutupad sa susunod na mga buwan upang mas maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasakat masiguro ang patubig sa gitna ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudovilla Kampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas, Tabuk. May gagawing pag-uulat si Emelia Bumatnong. Mga pulis ng PNP Kalinga na nagmula sa tribo ng Butbut at Tulgao Tinglayan lumagda sa Peace Covenant bilang pangako at pakikiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Lumagda sa isang peace covenant ang mga kawani ng Kalinga Police Provincial Office o KPPO na nagmula sa mga tribo ng Butbut at Tulgao Tinglayan Kalinga nitong August 24 sa lungsod ng Tabuk bilang pagpapakita ng kanilang pagkakaisa at pangako sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang nasabing hakbang ay kasunod ng mga isinagawang pagsisikap upang marisolba ang alitan ng dalawang tribo na nagkasundong itigil ang anumang tunggalian sa pamamagitan ng sipat na isang tradisyonal na proseso sa paggamit ng kapayapaan at kasunduan. Pinangunahan ni KPPO Provincial Director Police Colonel Gilbert Fatiig ang aktibidad na naglalayong itaguyod ang respeto, pagkakaisa at mapayapang paglutas ng mga alitan sa pagitan ng mga komunidad. Sa kanyang mensahe, hinimok ni Fatiig ang mga pulis mula sa dalawang tribo na maging huwaran sa pagtataguyod ng kapayapaan at huwag makisangkot o magpalala ng anumang tribal conflict. Aniya, bilang mga tagapagpatupad ng batas, tungkulin nilang maging instrumento ng pagkakasundo at panatilihin ang kaayusan sa kanilang mga komunidad. Nagpasalamat naman si Fatiig sa mga tribal elders at ibabang stakeholders sa kanilang patuloy na suporta sa paglutas ng mga alitan at pagsusulong ng kapayapaan sa lalawigan ng Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Samantala, sa Bicol Region, evacuation center para sa mga alagang hayop ipapatayo ng LGU Naga. Narito ang ulat ni Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Isinusulong ng LGU Naga sa pamumuno ni Mayor Lenny Robredo ang pagmantini ng evacuation center para sa mga tao at mga alagang hayop tulad ng pusa, aso at iba pa. Nais ni Robredo na ligtas hindi lang ang kanyang mga nasasakupan kundi mga alagang hayop na bahagi na ng bawat pamilya. Kaugnay nito, aabuti naman sa 71 na mga kennel boxes ang na-i-deliver na sa City Veterinary Office at dadali ito sa mga evacuation centers. Didepende sa bilang ng mga animal evacuees ang paglalaan ng mga boxes kung saan prioridad ang mula sa mga mabababang lugar ng Naga na laging binabaha. Ang mga boxes ay binili mula sa pundo ng Local Disaster Risk Reduction and Management Fund na nakalaan para sa disaster preparedness. Samantala, layunin ito na gawing mas ligtas at organisado ang kapaligiran sa mga evacuation center. Maliban dito ay may sapat na pagkain din ang mga ito na nagpapatunay naman na mahal din ng mga nagenyo ang kanilang mga alaga. Samantala, magpapatayo naman ang mga community kitchen sa mga evacuation center para sa hot meals ng mga evacuees. Kaugnay pa rin ito, maipopromote ang sanitation practices, mapipigilan ang animal bite at allergies at iba pa. Magiging kampante naman ang isip ng mga pet lovers sa mga evacuees naman na mga hayop. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dako naman tayo sa ating mga kasamaan sa Visayas Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na mahagi ng fishing gear sa Hinunangan, Southern Leyte. Si Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod sa balitang yan.
3: Radyo Pilipinas Report.
1: Namahagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR Region 8 ng mga kagamitan para sa kabuhayan ng mga mangingisda, seaweed farmers at fisheries organization sa bayan ng Hinunangan, Southern Leyte. Unang ipinamahagi ng BFAR ang 15 units ng seaweed planting materials sa 15 beneficiaryo upang suportahan ang kanilang seaweed farming activities. 100 unit naman ng fishing gear ang ipinamahagi sa mga rehistradong mangingisda sa bayan para magamit sa kanilang mga aktibidad sa pangingisda. Kasama rin sa ipinamahaging suporta ang salt production materials para sa Tausan Fisher Folks Association at fingerling production materials para sa Biasong Salvacion Bugho o Tama Pump Boat Operators Association na nakalaan sa kanilang planong produksyon ng bangus fingerlings. Nagpasalamat ang lokal na pamahalaan ng Hinunangan sa pangunguna ni Municipal Mayor Engineer Amar Joseph Tokmo sa BFAR Region 8 para sa patuloy na suporta nito sa fisheries sectors ng bayan. Inaasahang makatutulong ang ipinamahaging kagamitan sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga mangingisda at pagpapaunlad ng mga gawaing pangisdaan sa Hinunangan. Para sa Radyo Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala sa Mindanao, Tesda World Cafe of Opportunities dinagsa ng mga job seekers sa Iligan City. Si Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan para sa balita.
3: Radyo Pilipinas Report.
4: Dinagsa ng mga naghahanap ng trabaho ang World Cafe of Opportunities sa Iligan City, isang job fair na isinagawa bilang bahagi ng 32 anibersaryo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at pagdiriwang ng National Tech Book Day. Umabot sa halos 2,000 lokal at overseas job vacancies ang inialok ng mahigit 20 employers habang mahigit 3,000 posisyon naman ang inialok ng Armed Forces of the Philippines para sa mga job seekers sa Mindanao. Isa sa mga nakinabang si Asnur Langkwa ng Baloila, Lanao del Norte na na-hire on the spot bilang financial sales advisor sa isang insurance company. Nagpapasalamat din siya sa TESDA at lokal na pamahalaan sa tulong na ibinigay sa kanya upang agad siyang makahanap ng trabaho bilang first-time job seeker. Ayon kay TESDA Lanao del Norte Provincial Director Noraya Acas, layo ng programa na maiugnay ang skills training ng ahensya sa aktual na pagkakaroon ng trabaho. Ipinaalala naman niya na patuloy ang TESDA sa pagbibigay ng libreng skills training, national certificate at training allowance na 160 pesos kada araw. Git pa niya itinutulak ni TESDA Secretary Kiko Benitez ang training to trabaho bilang bahagi ng layunin ng ahensya na mabigyan ng trabaho ang mga Pilipinong may kasanayan at national certificate. Alinsunod dito sa panawagan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang mga oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino sa loob at labas ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, hydroponics gardening patuloy na tinututukan ng Hingog City Agriculture Office. Sa detalye, mula kay Noel Colonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
3: Radyo Pilipinas Report.
5: Patuloy na tinutukan ng Hingog City Agriculture Office ang hydroponics gardening sa pamagitan ng Project Grow for Its Leaders para mapunlad ang kilang kalaman para sa sustainable food production at agripreneurship na kung saan unang pagkataon na nakaharvest ito sa kanilang produktong agrikultura na litos gamit ang tubig sa pagtatanim, innovation na ibigyan ng pagkataong napaunlad ng mga kabataan ang kanilang proyekto para sa kanilang livelihood program. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Hingoog, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Huwebes, August 26, 2026. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're...

0: ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng binipisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
5: Dati rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
6: At
5: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo sa
7: training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: po ninyong maunawaan ng mga magulang at mga kabataan tungkol sa ordinansang ito. I understand, ito po ay sabi nga, kailangan ng iba yung information dissemination, ano po, at yan ang ating nililinang ho sa talakayang ito. Ano po yung maaari po nilang gawin para, sabi nga, maging bahagi sila ng paglikha ng mas ligtas na school environment? Kasi, di ba, sabi nga, this is a whole of nation approach. So, kumbaga, lahat kailangan mag-ambag, lahat dapat may bahagi dito sa hakbangin pong ito na maging ligtas po yung ating mga komunidad, especially yung ating mga paaralan.
1: Tama po kayo yan, Mr. Mark. No? Gusto ko lang po sabihin sa ating mga magulang, no? As parents, huwag natin hintayin na magkaroon ng trahedya bago natin kausapin ang ating mga anak. Minsan, magtanong din tayo, how are you? Sino mga kaibigan nyo? Anong nangyayari sa eskwela? At bilang magulang, siguro it's also our role to listen when there is a problem and also even when there isn't one. To ask for help. Sa tulong, no? If you're being bullied, if you're being threatened, if you're being harassed, or if you know someone, kaibigan nyo who may be in danger, speak to a trusted adult. Or use the available reporting mechanism. Maglalagay po tayo dyan sa ating ordinansya ng mga mekanismo kung saan sila makakapagsumbong, no? And to our teachers and school personnel, sana po patuloy po natin. Alam niyo, Mr. Mark, umiikot po ako sa Las Piñas na nakakausap ko ang ating mga teachers at mga principal. Mm-hmm. Sila po talaga ay very personal ang approach nila sa kanilang sa relationship nila with their students. So please continue to be our first line of care and intervention po. Sometimes, minsan, naibibigay na natin yung responsibilidad sa ating mga guro, no? Sila po ang nakakakita at nakakaramdam ng problema ng ating mga anak. At sa ating day school, ordinance is not a reaction po to one tragic incident. It is a commitment to prevent the next one. Yung nangyari po sa Las Piñas last July 31, hindi na natin maibabalik yun, no? It began with an argument. Dalawang bata po, minor de edad, nag-away lang po. Pero isa po ay namatay, no? It ended with a tragedy.
0: Oh, nga po.
1: Gusto ko lang ipaalam, authorities are continuing to address the case opo under the applicable laws governing our... Opo, Mr. Mark, we can learn from it. We can strengthen our systems. We can listen. We can intervene. Pwede tayong makialam. And we can protect better. At higit sa lahat po, we can make sure that every child in Las Piñas knows that the school po, ito lang po ang gusto kong igiit, no? Gusto ko igiit na ang eskwelahan pa rin po, it's a safe place.
0: Yes.
1: Where they can be heard and where they are given the opportunity na matuto na to grow and to become better persons. Ito po sana ang pangako ng Safe Schools and Child Protection Ordinance na aking isinusulong po.
0: Ayan.
1: Hindi sa buong Las Piñas na sana po maprotektahan natin ang bawat bata.
0: Ayan. Well said, Counselor.
1: Kaya,
0: at
1: yun po, Mr. Mark.
0: Yes. Well said.
1: Ang aking ordinansya.
0: Opo. Ayan. Opo. Counselor. Well said, no? Yung inyong ordinance at kaysa
1: maraming
0: po.
1: Maraming salamat po sa pagkakataonan. Opo. Ako po ay na-explain ko ang aking ordinansya.
0: Opo. And with that, kami rin po ay kaisa ninyo sa pagtataguyod nga po ng isang ligtas, mapayapa, at sabi nga safe space para sa ating mga kabataan. With that, Counselor, kami po ay nagpapasalamat sa inyong oras at pagbibigay po sa amin ng pagkakataon na makapanayan po kayo. Magandang hapon po. Ingat po kayo.
1: Maraming salamat.
0: Ayan, si Counselor Aleli Aguilar ng lungsod po ng Las Piñas.
2: Mark in, mark out.
0: Oras po natin.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Alas 4:32 ang hapon.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahanap

0: magpagupit tayo ng bagyo. Tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
1: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
2: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
3: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pagkibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Good news!
9: Yay!
8: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
9: Fake news.
8: Disinformation.
9: Disinformation.
8: Mark out mo na yan.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: Report.
12: Tanggap muna tayo ng ilang pag-uulat. Paghahambing po sa mga bayani ng bansa at mga informant ngayon na gumagamit po ng mga alias sa confidential fund ng Office of Vice President. Malaki raw po ang pagkakaiba ayon po sa Malacanang. Kaya po ang detalye ni Raquel Bayan. Raquel!
13: Magkaiba ang pangangailangan sa paggamit ng alias noon ng mga bayani sa paggamit ng alias ng umunay mga informant na binayaran ng Office of the Vice President gamit ng confidential fund ng OVP. Reaksyon ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung katanggap-tanggap ba ang paghahalintulad ni Senator Robin Padilla sa mga bayani noon na gumamit ng alias sa mga pangalang kinikwestiyon sa confidential fund ng tanggapan ni VP Sara. Ayon kay Castro, kaya naman gumamit ng alias sa mga bayani noon ay dahil lumalaban ang mga ito para sa bayan kung saan buhay mismo nila ang kanilang ibinubuwis habang ang mga alias sa resibo ng OVP o yung mga sinasabing informant hindi anya kikilos ng walang bayad. Bukod dito, ang mga bayani noon kahit na gumagamit ng alias alam ng lahat na totoong tao taliwas sa mga pangalan sa resibo ng OVP na walang kasiguraduhan ng pagkakakilanlan o kung gawa-gawa lamang. Kaugnay nito, sinabi ni Castro na hindi nila huhusgahan si Padilla dahil karapatan itong magpahayag. Gayunpaman, kailangan anyang maibakita sa taong bayan ang buong katotohanan upang hindi maligaw o malito ang mga kabataan sa tunay na mga bayani ng bansa at sa mga nagpapanggap lamang.
14: Yung mga informant ngayon na nagtatrabaho para sa bayan, kung ikukumpara mo sa mga bayani na nagbubuwis ng buhay at pawis, talino, para lang ipaglaban ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan nung panahon na ang Pilipinas ay nasasakop ng dayuhan. So medyo magkaiba po ang sitwasyon. Noon, kesa itong mga sinasabi nating di umanong tumanggap ng milyong-milyong pondo para sa information at para sa mga rewards.
13: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: Report.
12: Paano kalang batas naman para sa permanente proteksyon ng mga mag-aaral? Suportado po ng Department of Education. Detalye mula kay Luisa Irispe. Luisa?
15: Nagpahayag ng suporta si Education Secretary Sunny Angara sa panukalang batas na magkaroon ng permanenteng proteksyon ng mga paaralan para sa mga mag-aaral. Ito ang Senate Bill No. 2426 o Comprehensive School Safety Act na inihain ni Basic Education Chairman Sen. Bam Aquino. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon na ng permanenteng pondo para sa safety protocols sa mga eskwelahan kasama sa popondohan ng pagtukoy sa mga panganib at security trainings para sa mga magulang, guro at student leaders. Mayroon ding Emergency Protocols, Communication Network Active Attack Safety Drills at pakikipagtulungan sa mga otoridad. Magkakaroon na rin ng psychosocial support, trauma care, return to school plan para naman sa mga apektadong tauhan. Pinasalamatan ni Secretary Angara si Senator Bam Aquino sa panukalang batas at anya ang pangangalaga sa mga mag-aaral ay nangangailangan ng sabay na pagtugon sa pisikal na seguridad sa campus at mas malalim na pangunawa sa mental health ng bawat isang mag-aaral. Patuloy naman ngayon ang paglalagay ng mga handheld metal detectors, visitor management system, regular na inspeksyon sa mga bag, perimeter fencing at CCTV network sa mga eskwelahan. Alinsunod dito sa nais at direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maprotektahan ang mga estudyante sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Ito, update lang ho doon sa nabanggit ko kanina, no? Kanina ho kasi sinuspindi po ng Lasal Green Hills yung pong kanilang face-to-face classes at lumipat sa asynchronous o online classes. Hanggang bukas po yan, batay ho doon sa kanilang anunsyo sa social media, ano po. Kanina po nakapanayam itong si Mandaluyong City Police Chief, Police Colonel Raynan Patam. At kanya hong sinabi na isang estudyante nagpakilalang shooter ang bumulabog po sa klase at operasyon nitong Lasal Green Hills. Kinumpirma po ni Colonel Patam na nakilala na nila yung naturang mag-aaral. Nagsumbong kasi ang mga kapwa nito estudyante sa kanilang mga magulang makaraang mag-message sa group chat nila. Ha? At sinabi nito, eto ho, and I quote yung mga kataga ha, shooter ako, mag-ingat kayo. Ayon ho kay Patam, kasadong kausapin ho ng pamunuan ng eskwelahan ang naturang mag-aaral, gayon din ang kanyang guardian. Pero sa ngayon ay wala pong nakikitang dahilan ang pulisya upang siyasatin kung nag-iingat nga ba ng armas sa naturang estudyante. Pero nagpatupad na ho ng online class ang De La Salle Green Hills hanggang bukas po, Agosto 28. Sinusuri na po ng Eastern Police District na Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ang Anti-Cybercrime Group ang security features po ng naturang paaralan.
7: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
12: Umano'y banta sa seguridad ng San Beda University Alabang nitong Miyerkules, walang direktang ebidensya at pawang precautionary measures lang ayon sa Muntinlupa City Police. Detalye mula kay AJ Ignacio. AJ!
9: Yes, Tito J. Mark, walang nakuwang direktang ebidensya o verified communication ng Muntinlupa City Police sa naging banta sa seguridad, Tito J. Mark, sa San Beda University Alabang campus nitong Miyerkules na magkansila nga ito ng klase kahapon dahil sa security threat. Ayon sa Muntinlupa City Police, Tito J. Mark, batay sa kanilang investigasyon, wala silang anumang nakuhang verified information at ebidensya na rin sa nasabing insidente. Dagdag pa ng Muntinlupa Police, Tito J. Mark, na precautionary measures lamang ang isinagawang paghihigpit sa seguridad ng San Beda upang maging handa lamang ang paralan sa nasabing banta. Samantala, Tito J. Mark, ngayong araw, balik normal na ang klase sa San Beda, Alabang matapos nga ang naturang security threat. Tito J. Mark, ang nangyari kasi ay nagkaroon ng ilang napaulat na merong shooter na mamaril sa naturang eskwelahan, bagay na pinagandahan kagad ng Muntinlupa Police at ng San Beda Alabang University. Dito J. Mark, wala pa rin dito sa lungsod ng Muntinlupa para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Pero alam nyo, sa totoo lang, yung mga ganitong klase ng huwag sana ikasasama ng loob ng mga kasamahan natin sa pamamahayag, no, sa industriya. Siguro yung mga pamunuan mismo nito mga eskwelahan na ito na nakatatanggap po ng mga ganyang klase ng banta, mas minararapat po nila na huwag na sigurong palakihin pa yung stigma, no? Dahil ang basa nga ho ng mga eksperto, meron hong tinatawag na copycat syndrome. Magmula nung mangyari ang dyan sa Tacloban, sunod-sunod na ho eh. Nasundan pa dito sa Zamboanga. Ano ho? siguro mga manapay, no, sabi nga, walang magpupulis sa atin kundi tayo-tayo rin, no? Siguro panawagan, kunin ko na rin ito, siguro panawagan na ito sa mga kapwa natin, mamamahayag, ano. Kamakailan nga na interview natin ng KBP, di ba? Sabi nga, exercise yung diligence doon sa paglalahad do ng mga ganitong klaseng storya. Siguro hindi naman siguro kalabas yan na kapag ka, may nangyari, no, na meron hong eskwelahan na nag-anunsyo ng suspension ng classes because of security concern. Manapay, ilahad na lang natin kung ano yung anunsyo ng eskwelahan. Kung may magtanong, anong naging, siguro mas maganda doon na lang, huminto na tayo doon. I-anunsyo na lang natin na nagsuspendiho ng klase, ang face-to-face classes, ang isang eskwelahan. At pagkatapos noon ay, yun na, no? Pero, alam nyo ho kasi, tungkulin din ho ng mga mamamahayag na ilahad sa inyo yung, kung ano yung sinabi ng mga otoridad. Kung ano yung katotohanan doon sa pangyayari sa labas. Ano? Dahil, karapatan ho ninyong malaman yun bilang aming mga tagapakinig at tagapanood. Pero sa kabilang banda, siguro mas magandang balansehin ho siguro, lalo na ng mga media entity, no? Ganitong klase ng mga balita, no? Bagamat kanina nga nabasa ko nga sa inyo yung update doon, dahil yun ho ay sinabi mismo, nanggaling mismo sa mga otoridad, no? May mga mekanismo, may mga paraan para, sabi nga eh, maingat na maibalita sa publiko kung ano yung mga pangyayaring yan sa mga eskwelahan. At doon sa mga pamunuan ng eskwelahan, maganda ho yung ginagawa ninyo na sa halip na tumawag ng media, eh, well, with all due fairness, isa direktang nakikipag-ugnayan ho sa mga otoridad, no? Para hindi na ho lumala ang sitwasyon. Sama-sama ho natin pagtulungan ito. Bagamat sabi nga, hindi ito makukuha magdamag eh. Ano ho? Pero dapat, siguro, sentido ko muna at sabi nga, konsensya na nga lang din ang magdidikta kung ano yung mga dapat at hindi dapat, ano yung mga sensitibo at hindi sensitibo na may lahat sa ating mga kababayan. Dapat totoo, yes. Pero dapat din, maingat tayo.
16: Mark in! Mark out!
17: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
12: Department of Health, nagbukas naman ang karagdagang leptospirosis fast lane sa mga ospital na nasa pangangasiwa po ng pamahalaan. Detali mula kay DK Sarate. DK!
18: Inalis ng Department of Health ang pangamba ng mga magulang kung naisagamutan sa leptospirosis. Ilan kasing magulang ang nagdadalawang isip na dalhin sa ospital ang kanilang kamag-anak matapos lumusong sa bahat nakita ng sintomas ng leptospirosis tulad ng lagnat. Ayon kaya DOHOIC Secretary Edwin Mercado, kaysa private hospital dalhin ang pasyente ay kaya itong makover ng PhilHealth. Itinaas na kasi sa 60,000 pesos ang benefits package para sa moderate cases ng leptospirosis habang 400,000 naman para sa severe leptospirosis. Una nang sinabi ng DOH na mataas ang mortality rate kapag hindi naagapan ang leptospirosis.
19: Pinapaliwanag din, meron po tayong leptospirosis package sa PhilHealth. Malaki po ang tinaas. Yung datihan pong 20,000, doon po sa mga mild cases, umabot na po ng 64,000-68,000. At doon po sa severe cases po, umabot na 411,000. So yun po ay sapat na i-cover po yung ating mga na-hospital na mga kababayan. Kahit po sa private, dapat pag nandun po sa basic accommodation, ay sapat na po.
18: Mula sa lusod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Samantala, legal counsel po ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez, giniit po na walang credible witness para pagbatayan po ng kaso laban sa mambabatas. Detalye mula kay Kathleen Forbes. Kat!
20: Iginiit ng legal counsel ni dating Speaker Martin Romualdez na walang sapat na dahilan ang ombudsman para magsampan ng kaso laban sa late congressman kaugnay sa flood control scam. Ayon kay Attorney Edith Fajardo, wala anyang credible witness na direkta nag-uugnay kay Romualdez sa umunay kickback at anomalya sa flood control. Sabi ni Fajardo na yung 32 dating tauhan ni dating Acobicol Portales Representative Zaldico, kabilang na ang star witness na si Orly Guteza, ay umatras na sa kanilang mga akusasyon laban kay Romualdez. Maging si dating DPWH Secretary Manuel Bonoa na hindi rin naman umano nagbigay ng testimonya na nag-uugnay kay Romualdez sa flood control scam. Wala rin ayon district engineer, contractor o iba pang personnel sa ground na nagbigay ng testimonya laban sa dating speaker. Dahil dito naniniwala ang kampo ni Romualdez na dapat ibasura ng ombudsman ang reklamo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Yun daw pong singil sa matrikula sa mga state universities, pinarerepaso po ng isang mambabata sa Commission on Higher Education. Alamin nga natin ang detalye niya mula kay Melanie Valdos Reyes. Lan!
22: J. Mark, isinusulong sa Kamara ang posibleng pagrebisa sa singil sa matrikula sa mga state universities and colleges o SUCs upang mas mapalakas ang pondo at kalidad ng edukasyon sa bansa. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations, inusisa ng Tingog Party List Representative Jude Asidre si Chet Chairperson Shirley Agrupis hinggil sa posibilidad na magtakda ng mas makatotohan ng tuition fee rate tulad ng iminumungkahi niyang 200 pesos kada unit o kaya isang uniform rate para sa mga pampublikong kolehiyo. Nilinaw naman ni Asidre na hindi ito magiging dagdag pasanin o pabigat sa bulsa ng mga mag-aaral. Sa ilalim ng Free Higher Education Act, anya ay mananatiling ang pamahalaan o gobyerno ang magbabayad at magre-reimburse ng matrikula ng mga estudyante sa SOUCs. Ayon pa kay Agrupis, may inihahanda ng panukala ang CHED na tinaguri ang multi-year pre-composite free education o free tuition fee na kasalukuyang pinag-aaralan ng mabuti at formal lang iaharap sa komite. Ipinaliwanag ng CHED Chief na bagamat nakapagtala ng mataas na antas ng graduates o nagsipagtapos sa mga SUC sa kabila ng mababang budget sa matrikula, ang dagdag na pondo mula sa mas mataas na reimbursement ay malaking tulong upang bagyang matugunan ang mga kakulangan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Mga senador na hindi raw pumapasok sa Senado, nako, eto na. Hindi raw ho tumatanggap ng sweldo. Yung mga, ano ba to? Kasama ba rito yung mga nakulong? Kasama ba rito yung mga nagtatago? Oh? Hindi naman nakakulong, pero nagtatago. Alamin nga natin. Mula kay Nympha Asuncion. Nympha?
23: Nung pirma ni Senate President Sherwin Gatcharyan na hindi naman tumatanggap ng sweldo ang mga senador na hindi pa pumapasok ngayon sa Senado. Kabilang sa mga tinukoy ni Gatcharyan, si Senador Laurel Legarda na nag-extend ng kanyang medical leave hanggang September 2. Gayun din ang mga nakakulong na sina Senador Jingoy Estrada at Senador Dante Marculeta, maging ang nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ng Senate President na alam na nila ang sakit ni Senadora Loren pero hindi na niya ito ibinahagi bilang ito ay isang personal issue. Sa ngayon ay wala pa niyang impormasyon kung kailan makakabalik si Senadora Loren. Samantala, ang sweldo naman anya ng mga senador na hindi nakukuha ay maaaring ideklarang savings ng Senado pwedeng gamitin sa ibang mga bagay. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchelian.
24: File siya ng medical leave, hindi rin niya kinukuha yung kanyang sweldo. In fact, yung mga senators na nakadetain and yung senators at large, hindi rin nila kinukuha yung sweldo nila, no? Voluntarily. Oh, it's a very personal issue. Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, no? We're personal friends as well, no? So nasabi niya yan na meron siyang sakit na na seryoso. Nung nag-leave file siya ng medical leave, hindi niya na tinanggap yung sweldo niya. So we've instructed the accounting department and payroll department na suspend yung pagbibigay ng kanyang sweldo.
15: Hello. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Samantala, Vietnamese naman ang biktima ng human trafficking sa Pasay City, nasa gipo ng National Bureau of Investigation. May detalye niyan si Luisa Rispe. Luisa!
15: Naligtas ng National Bureau of Investigation ang 5 Vietnamese na biktima umano ng sexual exploitation at human trafficking mula sa kapwa din nila Vietnamese sa Pasay City. Sa naging operasyon ng NBI Human Trafficking Division, nakatanggap sila ng tip na may isang Vietnamese national na nagbubugaw ng mga babae na nire-recruit pa nito mula Vietnam. Ilan sa mga ito ay minor de edad at dinadala sa Maynila. Ang sistek o kontakin sa isang messaging app ang suspect at dito na mag-aalok. Sa pamamagitan naman ng isang undercover agent, nahuli ang suspect sa isang hotel sa Pasay City at naligtas naman ang kasama nitong 2 Vietnamese national na isa sa kanila ay namamahala ng messaging app at isa naman ay biktima ng sexual exploitation. Natuntun din ng NBI ang condominium kung saan nananatili ang 3 pang biktima at may nasabat pang hinihinalang shabu sa loob ng unit. Kasama naman ng NBI ang Pasay Social Welfare and Development Department upang lolo sa mga biktima. Pinuri naman ni NBI Director Melvin Matibag ang mabilis na aksyon ng kanilang mga tauhan upang labanan ng trafficking kahit pa ang sangkot dito ay mga dayuhan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark out.
12: Ay, bago po tayo matapos, binabati po natin si Police Brigadier General Randolph Tuanyo ng Police Regional Office 6. Umabot po kasi sa 36 na individual ang naaresto na kanilang tanggapan sa magkakasunod pong operasyon laban sa ilegal na droga, mga wanted person, illegal logging at fishing, at iba pang paglabag sa bata sa buong Western Visayas sa loob po ng 24 oras. Batay po sa Regional Operations Accomplishment Dashboard ng PRO 6 mula alas 6 sa umaga ng Agosto 26, hanggang alas 5.59 ng Agosto 27, nakapagsagawa po ang mga police unit sa buong rehiyon ng 33 operasyon. Sa kampanya po kontra illegal na droga, 5 individual po ang naaresto sa 5 operasyon at nakakumpiska po ng mahigit sa 74 na gramo po ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga po ng 600,000 piso. Sa mga nato operations po, 24 wanted person naman na naaresto, kabilang na po ang isang municipal level most wanted person at 23 iba pang mga wanted person. May 12 loose firearms din po at 6 na explosive devices ang isinuko po sa operasyon. At meron din pong operasyon kontra illegal logging kung saan po may naaresto po at 6 po ang naaresto at nakakumpiska po na mahigit sa 378 plywood o board no, board feet, troso, mga sabi nga eh, mga troso po at 15 sako po ng uling na may kabuang halaga po ng 18,000 pesos. Sa kampanya naman po kontra illegal fishing, 8 operasyon po ay sinagawa at 8 rin po ang naaresto. May mga nakumpiska rin po mga kagamitan. Sa pamamagitan po ng intelligence-driven law enforcement operations, mas aktibong presensya ng pulisya, magpagkakasa po ng checkpoints at patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Nananatili po ang PRO 6 sa peace and order sa rehiyon kung saan ay wala hong naitalang focus crime sa loob po ng nasabing panahon.
21: Mark in! Mark out!
12: Oy! Eto na. Ah?
0: Let's get ready to rumble!
12: Ayan na nga. Dahil nga dyan, kami ho'y magpansamantala humunang magsasara ng telon. Pero sa Lunes, magkarindi ka po muli tayo. Holiday ha? Huy, long weekend. Long weekend sa Lunes. Saan ang biyahe nyo? Gusto nyo mag-broadcast tayo from Baguio? Oh? Long weekend nila, sabi ni Aisa. Ayan o. Sa Lunes o magkarinigan. Bukas o, ang tabayanan po ninyo ang palatuntunang tahanan ng OFW. Alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. Oy, happy birthday muna kay Kuyang Dan Garcia ng Department of Migrant Workers.
1: Happy birthday!
12: Ayun, happy birthday po sa inyo, Kuyang Dan. At bukas ay magpapapansit siya, ano? Kuya Dan, pansit-pansit, papahaba ng buhay, ha? O, ito. O, salamat to sa mga nakasama natin ngayon. Si Engineer Marvin Tolidana, si Engineer Matet Segovia, ang dalagang magayon, pero mas kalmado pa sa mayon. Ayan, si Matet. Ang may craving ng champurado at tuyo. Oo, saka si Binibining Rose Ann Erno. Maraming salamat kay Isa, kay Ice, kay Ace. But may ang nilalagay mo dyan? Ace. Ace as in Grace. at si Isa. Ayan, si Belle. Salamat po sa inyong pagtugay-gay. At tabayanan niyo po pala tuntunan post-game. Kasama po si John Magulhati po sa inyo ng Sports Radio. Ito po yun din ko, J. Mark Tagala. Bye! Happy weekend!
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
25: Leslie Bocopo.
26: Leslie Bocopo.
25: Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan.
26: Leslie Bocopo.
25: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
27: Good news!
25: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
10: All U.S. states to resolve claims. It designed those social media platforms to keep children addicted. The settlements and a federal trial over allegations Meta's products harmed children and the company misled the public about their safety. California, Colorado, Kentucky, and New Jersey were expected to seek close to $200 billion in civil penalties. Governments around the world are trying to curb children's access to harmful online content, including a ban in Australia on social media for children under 16. That is our top of the hour news. It's now 5:06 in the afternoon.
11: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
13: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
11: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
14: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
27: Pati bamboo?
28: Sa dumulog ito nila. Kasi maniling
11: talaga. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
28: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
29: Nung natutunan ko po yung paggawa.
30: Sino nagturo sa?
29: Nag-training po kami sa DOST.
30: Sa DOST rin.
11: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
31: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
25: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahimpapawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
32: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
33: Worry no more!
32: Worry no more!
33: Recap tayo
32: dito sa Post Game.
33: Walang minti.
32: mintis. Walang mintis. At may kasama pang update. Post game sa Radyo Pilipinas 2. 918 AM.
7: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: We have 10 minutes after 5 ngayon pong Thursday afternoon, August 27, ang petsa natin mga tropa. Ako po si John Mogol para dito sa Post Games Sports Radio 918. Live po tayo sa inyong mga radyo at by live stream sa ating Facebook page, Sports Radio 918 AM. Isang nakakagutom na hapon sa inyong lahat. Di ko alam, pero amoy gambas dito sa loob ng studio. May kumain ba ng hipon dito, pare? Ba't amoy gambas dito? Kulang na lang malamig. Promise, amoy gambas. Paborito ko pa naman yung gambas. For today's episode, makibalita tayo tropa sa laban ng Pilipinas sa WBSC Women's Baseball World Cup Group Stage sa Tainan, sa Chinese Taipei, sa Taiwan. Ano? Unfortunately, ay tapos na ang kampanya ng Pilipinas at they failed to qualify itong ating Philippine Women's Team para dun sa World Cup Final next year. Group stage pa lang ito eh. Ano? The latest result ngayong araw is a 0-10 loss laban sa Venezuela. So, they went 0-2 actually ngayong araw nito kasi earlier natalo din sila sa Chinese Taipei. Ito yung ikatlong sunod na, or rather ikalawang sunod na pagkatalo ng Pilipinas after back-to-back wins kahapon. Second inning, dito nasira yung laro ng Pilipinas as Venezuela scored 6 runs in the second inning. Yung tatlo sa unang apat na batters ng Venezuela, lahat yan nagka-base hit including a single ni Victoria Rangel to give etong Venezuela a 2-0 lead. Next, si Srishna Arciniega Rojas with a double, dalawang RBIs yung nagawa niya. And then naging 6-0 courtesy of Marlene Yendez Cordero. After mag 6-0 ang Venezuela, nag-decide ang Pilipinas magpalit ng pitcher. Si Marlin de la Cruz, pinalitan niya si Maria Christine Bautista. Pero nakascore ulit yung Venezuela with de la Cruz on the mound. Meron siyang wild pitch doon kaya naging 7-0 yung score. So pinalitan ulit ng pitcher para sa Pilipinas, si Jojilyn Lim replaced de la Cruz and nakuha na ng Pilipinas doon yung third out of that inning. But the damage has been done. And naka-tatlong runs pa itong Venezuela in the next three innings na itong kanilang huling group stage game dito sa Women's Baseball World Cup group stage. So, after 5 games, ang record ng Pilipinas is 2-3 sa standings. Nasa ika-apat silang pwesto. They lost to Japan on day 1, tapos dalawang sunod na panalo against Cuba and Great Britain kahapon, tapos dalawang sunod na talo ngayong araw na to against Chinese Taipei and Venezuela. So meaning, with a 2-3 record in 4th place and with how teams are stacked up dun sa standings, eh wala nang laglag na yung Pilipinas. Wala nang pag-asa na mag-qualify dun sa World Cup Final. Kasi, 6 na koponan, ito pong naglalaro dito sa Tainan, single round robin. So that means, every team, tigli 5 laro. Now, top 3 lang yung magko-qualify para sa World Cup Final next year. Japan, nakasalukuyang number 1, 4-0, wala pang talo yan. Yung Venezuela, solo second ngayon yan, 3-1 record. At pumapangatlo ang Chinese Taipei with a 2-1 record. Now, etong Chinese Taipei, posible pa to na maging 2-3. The same record ng Pilipinas. Dahil kasalukuyan, kalaban nila yung Japan and the way Japan has been playing dito sa tournament na to, I don't think ibibigay nila to sa Chinese Taipei. Isang malaking himala kapag nanalo ang Chinese Taipei against world number 1 and 7-time champion Japan. And then may huling laro pa yung Chinese Taipei ngayong araw against Great Britain na sa kasalukuyan ay wala pang naipapanalong laro. Pero hindi natin alam, baka makaisa yung Great Britain. Pero even if mangyari yun na 2-3 din yung kalabasan ng record ng Chinese Taipei katulad ng Pilipinas, natalo naman yung Pilipinas sa Chinese Taipei earlier today. So, kung gagamit yung win over the other, eh wala pa rin, wala pa rin habol ito pong Pilipinas, ano. But despite etong naging resulta na to, despite the Philippines failing to qualify for the World Cup final, commendable pa rin po yung kanilang performance dito, no? Considering na first time naglaro ng Pilipinas dito sa Women's Baseball World Cup. Merong dalawang panalo against Cuba and against Great Britain. At itong dalawang koponan na to, mas mataas ang ranking nito. In the world, number 7 yung Cuba, number 15 ang Great Britain. Ang Pilipinas, number 21. At bukod pa dyan, ito, pakonswelo na rin ito, na in their opening game, kahit tatalo sa Japan, 3 runs lang yung na-score ng Japan. And yung ibang mga laro dito ng Japan, 13-0, talagang tinatambakan nila yung mga kalaban nila. But the Philippines was able to hold Japan to only 3 runs dun sa kanilang unang laro. So, moving forward, etong naging performance ng Philippine women's team natin sa WBC Women's Baseball World Cup Group Stage is a very solid foundation, ano, moving forward sa iba pang pagkakataon na makapag-participate ang Pilipinas dito at sa iba pang international competition. So, saludo tayo sa naging paglaban ng Pilipinas dito against higher-ranked teams in the world dito sa Tainan, Taiwan. Ayan, 2-0 na yung 2-0 na yung Japan laban sa Chinese Taipei. Wala pa yatang nakakascore against Japan dito sa tournament na to. Tingnan nga natin. O, 13-0 yung Cuba, panalo nila kanina, tapos ngayon lamang sila 2-0 against Chinese Taipei. Kahapon, August 26, 23-0 yung panalo nila sa Great Britain. 4-0 laban sa Venezuela. So talagang wala pang nakakascore laban dito sa Japan in this ongoing Women's Baseball World Cup Group Stage. Now, speaking of ongoing, tuloy ang aksyon sa US Open Pool Championship. At ang magandang balita rito, meron na tayong 4 na Q Masters. Napasok na in the last 64 dun sa knockout round na to, stage 2. Pinangungunahan yan ni 2021 US Open Pool Champion na si Carlo Biado. Ang pinakahuli niyang resulta, a 9-8 win laban kay Louis Chan ng Chinese Taipei. Hinabol to ni Carlo Biado, ha? Lamang siya 4-8. Isang rack na lang yung Chan ang aabante sa second round agad-agad. Tapos malalaglag si Carlo sa loser's bracket. Pero ginawa ng paraan ni Carlo Biado. Pinabot niya sa hill-hill. Tapos kinumpleto niya sa rack number 17. Yung kanyang 5-rack streak. So wala pang talo si Carlo Biado dito sa kompetisyon. 3-0. 3-0 din si AJ Manas after nang talunin si Jason Shaw. 9-4 at kasama siya ni Carlo Biado in the last 64. Ganun din si Jeffrey Roda, 9-2 na panalo. Hindi yan si Jeffrey Roda, pare. Yung 9-2 na panalo over Fraser Patrick. At si Roberto Gomez, 9-4 ang kanyang panalo laban kay Dominic Yastrab. So, 4 na Pilipino nasa knockout round na sa stage 2. Susubukan pa ni Michael Bawanan na sumama kay Biado diyan. Hindi pa naglalaro eh. Ang kalaban niya si Landon Hollingsworth. Samantala, dun sa round 3 ng winners qualification, natalo diyan sina Michael Feliciano, Marvin Assis, Harry Vergara. So nasa losers qualification naman sila round 4. Ano? So isang panalo doon ay aabante sila dun sa second stage. Meanwhile, sa round 2 ng loser side, 4 na Pinoy, lahat panalo. Si Roland Garcia, tinalo niya si Sullivan Clark, 8-6. Panalo si Bernie Regalario kay Cody Stevens, 8-2. Si Levan Corteza, hindi pinaporma. Oh. Marcus Mosman, 8-0 para kay Levan. And then lastly, Jeffrey De Luna, 8-3 na panalo laban kay Brandon Schaaf. So, nasa round 3 sila ng loser side. May round 4 pa. So, dalawang panalo pa ang kailangan nitong apat na to to reach the round of 64. Posible to. 12 Pilipino ang maglalaro in the last 64 ng US Open Pool Championship sa Frisco, Texas. And kung mangyari yan, sana iba-iba sila ng ano, iba-iba sila ng kalaban, ano, para may chance rin na 12 Pinoy pa yung aabante sa ano, dun sa round of 32. Diba? Kesa yung magkatapat kagad yung 2 Pinoy sa round of 64, bawas na kagad yung posible mag-qualify to the next round. So, hopefully umayon, ika nga, umayon ang lahat para sa mga Filipino Q Masters na naglalaro dito sa US Open Pool Championship. Uwi tayo dito sa Pilipinas. Congratulations sa NU Bulldogs. Sila po ang bagong kampyon ng UAAP Esports MLBB matapos na talunin ang defending champion De La Salle sa Grand Finals kahapon. 2-1 ang naging final score dito. Panalo yung NU sa Game 1, 23 in 14 minutes. Bumawi ang La Salle, Game 2, 9-5, 17 minutes. Game 3, ito yung pinakamabilis, 13 minutes lang, 11-6 sa score para sa Bulldogs. Si Johannes Tacio ang pinangalan ng Grand Finals MVP. Ang Adamson at saka UP, yung dalawang kumuha nung bronze medal. So wala nang ano to, wala nang battle for third. Natalo sa semi, sila na yung bronze medalists, Adamson at University of the Philippines. 5:22 ang atin pong oras. Ito po ang postgame dito sa Sports Radio 918.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa postgame. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Over the last 2 months, si Zeus Babanto, ang isa sa ating mga junior jiu-jitsu athletes, eh, nakalikom ng 2 golds, 1 silver and 1 bronze sa 3 magkakaiba na international jiu-jitsu competitions. Nag-compete siya sa Asian Youth Championship, World Youth Championship at itong kakatapos lang na JJAU Regional Championship Southeast Asia. Doon niya nakuha yung bulto ng kanyang medalya, 2 golds and 1 silver. Now considering that he is only 15 years old, eh talagang napaka-impressive na ng kanyang performance kasi iba-ibang level ng competition eh. He was able to compete against some of the world's best, some of Asia's best, Southeast Asia's best at nagagawa niyang makakuha ng panalo. Let's find out more about etong ating batang jiu-jitsu champion dito sa panayam ng Sports Radio 918 kay Zeus Babanto.
2: Kasama po natin ang isa sa ating pinagmamalaking jiu-jitsu athlete na si Zeus Babanto. Zeus, welcome to the program. Congratulations mula sa recent win mo mula sa Cambodia.
3: Thank you po.
2: Yes, Zeus, 2 gold medals at 1 silver, yun na panalunan mo mula dito sa JJAU Regional Championship Southeast Asia. So, gano'ng kalaking panalo ito para sa'yo?
3: Sobrang laki po since isa po to sa pinakamalaking competition po sa buong region po. Kaya napakalaking opportunity din po sa akin to na i-grab po.
2: Yes.
3: Ito and si the Zeus. Fact that nanalo po ako ng gold tsaka 1 silver po. Sobrang laking ano po yun.
2: Zeus, again, itong 2 gold medals na kuha mo mula sa male gi and no gi. Minus 85 kilogram at saka above 85 kilogram. And then yung silver naman mula dun sa fighting jiu-jitsu. So,
3: yes po.
2: Balikan natin, no? Saan mo ba unang nakuha yung gold medal mo?
3: Nakuha ko po siya noong first day po ng event, which is sa gi po. Nakuha ko po siya noong nakascore po ako ng 3 points sa kalaban ko po. And doon ko po inalagaan ko na po yung score ko po from there.
2: Nakailang laban ka bago yung officially makuha mo na talaga yung gold? Sino-sino yung mga tinalo mo?
3: Since hindi po nakalaro yung Vietnam, since nakalaro ko din po siya sa fighting and medyo severe po yung damage niya kaya hindi po siya nakalaro sa gi. Ang nakalaro ko lang po is yung Singapore po.
2: So Singapore, ano yung kinalabasan ng laban niya ng Singapore?
3: Nanalo po ako with a score of 3 points to 0.

0: Pagdating dun sa
1: Yes po.
0: fighting jiu-jitsu, ano naman nangyari dun, Zeus?
1: Ang nangyari po is ang score po namin noon is 3 and 2 po. Pagdating po ng second na start, nasuntok ko po yung partner ko po sa face po, which is not allowed po sa fighting na event. So ang nangyari po, sobrang severe po ng damage niya since pumutok po yung labi niya. Ang ending dun po, yung nakakalokin ko po sana na Vietnam sa Giko, hindi na po nakalaro kasi sobrang severe din po yung sugat niya.
2: Siya din yung kalaban.
1: Since siya din po yung kalaban ko po sa Giko sa first round.
0: Ah, okay. So dahil doon, paano ka namang nagsettle doon sa silver?
1: Since yung mga kalaro ko po nung time yun is naglalaro din po sa ibang sa gi event po. Kaya hindi po sila nakaabot sa fighting po. Kaya ang result nun ako po yung nanalo.
0: Explain mo naman, no? Ano bang difference na tong ano, gi competition or yung sa Newaza at saka yung fighting jiu-jitsu?
1: Ang difference po ng gi tsaka fighting po is yung fighting po may tatlong ano po yan, tatlong part po yan, which is yung part 1, part 2, tsaka part 3. Yung part 1 po, ito po yung striking kung saan po, ito po gagamitin yung karate nyo po para makagawa ng points. Sa part 2 naman po, kailangan nyo po siyang i-take down or throw gamit yung judo po or wrestling. And sa part 3 naman po, jiu-jitsu na po siya.
0: Yung pagkakaiba niya, malaking adjustment ba yun? Malaking adjustment yun kapag magkaibang competition. I mean, same tournament, pero magkakaibang events yung sinasalihan. Paanong challenge, paanong adjustment yung ginagawa mo kapag ganun?
1: Minimal lang naman po yung adjustment since ang kailangan ko lang po i-add sa fighting is yung striking po.
0: Hindi naman ganun ka... kalaki yung adjustment kapag dating doon. But of course, nung nakuha mo na yung dalawang medals, isang gold, isang silver, pagpunta doon sa last event mo, doon sa Nogi competition, ano na, mas ano ka ba, mas inspired ka na, mas motivated ka na ba doon sa last event mo, Zeus?
1: Since may momentum na po ako na nanalo po ako ng isang silver tsaka isang gold yesterday, and the fact that maglalaro din po ako ng Nogi, medyo exciting din po.
0: Pagdating dun sa Nogi competition, ano, syempre nakuha mo na yung kumpiyansa na kailangan mo. Ilang fights pa yung hinarap mo?
1: Dalawa po. Ang una ko pong palo po is yung teammate ko po. Teammate ko po. Tapos yung pangalawang fight ko po is Vietnam po.
0: So, isang taga Pilipinas din at saka isang Vietnamese. So,
1: Apo.
0: Ang nakaharap mo sa finals, taga Vietnam.
1: Opo. Round robin po siya since tatlo lang po kami. So, basically po, mag-iikot-ikot po kami ng ano. Kung sino yung pinakamadaming wins, siya po yung mag-gold.
0: Yes. Anong tumatakbo sa isip mo kapag lumalaban ka sa mat?
1: Ang una ko pong ginagawa is, tinitignan ko po kung ano yung... moves or galaws ng opponent ko po is, and i-adjust ko po siya sa game ko po. So for example po, kung alam ko po na marunong mag-judo yung kalaro ko, ang gagawin ko po siya is i-wrestling ko na lang po siya, or kung nag-guard po siya is ipapas ko na lang po. Ipapas ko po siya.
0: Mahirap ba yun? Parang syempre, though may coach ka sa side na lang yun, di ba? Pero ikaw na talaga, yung galaw mo na to talaga, ikaw na talaga magde-determine ng panalo, no? Anong pinakamabigat doon? Anong pinakamahirap doon?
1: Ang pinakamahirap po doon is mag-focus po and habang nakikinig sa coach. Since di mo na alam na tinatawag ka na pala na magpa-penalty ka, and di mo marinig yung coach mo pa since nasa laro ka. So ito, yun po yung pinakamahirap.
0: Yes, mahirap kasi syempre, mas maingay na dun sa venue, tapos ikaw, focus ka, di ba? Meron ka ding
1: Focus na focus pa.
0: strategy, syempre. So, again, saan ka dadalhin na itong naging panalo mo from Cambodia?

0: Choose.
1: May next po ko na game po sa Grand Prix. Same din po yung mga lalaruan ko, which is Gi, Nogi, and Fighting po. And hopefully manalo din po ako doon.
0: Kailan itong magiging competition ni Zeus?
1: September 2 hanggang 7 po.
0: Bumalik ka na rin sa training after nung naging tournament sa Cambodia. Anong yung mga nasilip mo, mga nakita mo na dapat pang bigyan ng pansin or i-improve?
1: Siguro po yung sa since medyo okay na din po yung passing ko, siguro po yung pagkuha na lang ng mga points and pag secure po ng mga points and sa submissions din po.
0: Sino ba yung pinaka ka-spar mate mo kapag training lang sa bansa?
1: Yung mga teammate ko po sa national team and yung mga teammates ko din po sa club po. Tsaka yung coach ko din po.
0: Ayun, ang coach mo si Coach ST talaga.
1: Sa fighting po si Coach Esti, tapos po sa Gi and Nogi po si Coach Chris Gallego.
0: Ayun, so dalawa pala yung coach mo. Ikaw ba, Zeus, mas mahirap ba yun pag coach mo yung mom mo? Anong, paano mo nahihiwalay yung mom and son and, yung coach na treatment kay Coach Esti?
1: Pag nasa event na po is parang nawawala na po yung mga pagiging mom and son namin, and siguro yung student and teacher, ganoon na po yung nangyari, which is parang ako susunod ako sa teacher, tas gagawin ko yung ginagawa ng ay sinasabi ng teacher, is yung tas yung teacher naman is nagsasabi ng mga moves or mga cautions na maaaring mangyari sa akin. Yun po.
0: So in a way, kaya namang i-separate, no, yung personal na as
1: Apo.
0: mom, hindi mo siya tinitingnan as mom mo kapag training, talagang as coach.
1: Hindi po.
0: Anong
1: Coach po talaga.
0: favorite na advice ang gusto mo from Coach SD Liwanag?
1: Siguro po na maging humble lang and every time na manalo ka is so maging humble ka lang kasi hindi mo alam na may mga tao po diyan sa paligid na gusto kang talunin po. So stay humble lang and stay ready.
0: Siyempre, hindi natin maikakaila yung mom mo kapag pag-uusapan natin. Yung isa sa talaga matagumpay na Filipina athlete, si ST Liwanen,
1: Yes
0: nandyan
1: po.
0: talaga, di ba?
1: Yes
0: So,
1: po.
0: ano yung tingin mong namana mo sa kanya?
1: Super proud po ako since isa po siya sa pinaka magaling na athlete and also pinakamagaling na coaches since halos lahat po ng mga techniques ko is na galing sa kanya po.
0: Technique. Ano bang favorite na technique mo? Usually, saan mo tinatapos yung laban mo? Sus.
1: Tinatapos ko po siya is from staying sa side control or sa mount po. Usually po kasi since sa weight po namin is sobrang sobrang laki po. Medyo mahirap po makahanap ng submissions since ang ginagawa ko na lang po is magsistay sa isang place and kung may opportunity po na may makasub or makakuha ng sobrang advantage sa position, kukunin ko na lang po.
0: So, syempre, 15 years old ka, pero yung sinasalihan mo talaga, nasa 85 kilograms. So, ito talaga
1: Yes
0: yung
1: po.
0: panlaban mo na weight division. Ano ka ba? Matangkad ba si Zeus? Ano bang height ni Zeus?
1: Ang height ko po is mga 5'7 po. Tapos yung
0: Oh,
1: mga
0: matangkad.
1: kalaro ko po is 5'11 to 6 foot pataas.
0: Wow. So, akala natin
1: Opo.
0: matangkad na si Zeus dun sa edad niya, no? Para mas matatangkad pa. So, kung na-mention mo, kung most of the time, mas matatangkad yung kalaban mo. Ano naman ang strength mo?
1: Ang strength ko naman po is since maliit po ako, super compact po yung katawan ko. Basically po, yung strength, medyo malakas po ako and mabilis po compared sa kanila. Ang advantage po nila sa akin is yung reach po. Yung reach lang po. So ang advantage ko nito sa kanila is yung speed ko po and yung strength.
0: Yes, bibilisan na lang, no? Doon mo
1: Opo.
0: sila ma ano ma mauutakan sa part na yon, no? Pero syempre, bago ka talaga mag-compete sa abroad, talagang 4 years old ka pa lang, nagsimula ka na, di ba? Pero judo
1: Opo.
0: yung base na sport mo, no? So,
1: Opo.
0: itong pagkaka hilig mo, no, sa sport, saan mo nakuha? Sino yung naging first coach mo? Si Coach Este rin ba?
1: Ma'am. Opo, ma'am po din po yung pinaka-first coach ko po. Actually, habang national team pa po siya, sinasama niya na po ako sa training room niya po, and doon po ako nag-roll, mga ganun po.
0: So, nung nakikita mo before, bata ka pa, na judo, di ba? Ano yun? Gusto mo
1: Yes
0: na rin
1: po.
0: siyang subukan? Wala ka ng ibang sport na tinry before? As in, ganito lang, yung sport sa mat?
1: Trinay ko din po na mag-swimming and mag-gumawa ng ibang hobbies, pero sadyang judo lang po talaga yung pinaka nakatatak sa utak ko po na sport. Kaya yun po talaga.
0: So since 4 years old, and then yung jiu-jitsu, sinubukan mo may jiu-jitsu 2022.
1: Opo. Actually po, nag-start, sinubukan po pong mag-compete ng jiu-jitsu noong 2018. Kaso nga lang po, nung natalo na ako, sinabi ko sa sarili ko na mag-quit na ako ng jiu-jitsu since hindi naman ako magaling. Tapos nung pagbalik ko po ng jiu-jitsu noong 2024 and nag-compete po ako sa Asia Pacific, doon ko po na-realize na pwede ko po itong ituloy-tuloy. And here I am now.
0: 2022, ba't ka bumalik? Sino nag-push sa'yo na balik ka, Zeus? May ganun ba?
1: Yung mambo din po aki since pinupush niya ako na uy mag-compete ka dito, sayang sayang naman yung opportunity na since nagte-training ka din naman ng jiu-jitsu is try natin i-try yung skills mo na bumalik ulit sa jiu-jitsu. And yun po, since nanalo po ako ng gold dun po, parang nagustuhan ko na din po siya ituloy-tuloy.
0: Yes, talagang meron pa palang ibubuga, no? Kumbaga, hindi pa yun
1: Yes po.
0: tamang panahon para sa'yo, yung 2018 na yun. Pero at least, nakatulong siya para magamit mo, di ba? Para mas ma-inspire ka sa pagbabalik. Pero syempre, at 15 years old, buong bansa na, buong Pilipinas na nire-represent mo, gaano kalaking bagay sa yun? Nafe-feel mo na ba yun na, ay, national athlete ako, pambato ako ng buong Pilipinas, buong Pilipinas yung dinadala ko kapag nagko-compete ako? Nasa ano mo na ba yon? Mo na
1: Opo,
0: yan?
1: since alam ko po na rinerepresent ko po yung Philippines sa international sport, napakalaking bagay po to sa akin and na responsibility na kailangan pong gampanan since ako po ay national athlete sa na rinerepresent yung kanyang bansa sa isang malaking event po tulad ng Southeast Asian Regionals po.
0: Yes. Kung babalikan natin, kailan officially na naging miyembro ka na ng ano ng ating Philippine Youth Team? 2022?
1: 2024 po.
0: At 2024. So kung titingnan natin, nasa
1: Opo.
0: 2 years yung official no, na member ng ating national
1: Yes
0: team.
1: po.
0: Ano so far yung favorite mong achievement or award na nakuha na ni Zeus?
1: Pinaka-favorite na award ko po na nakuha so far sa pagiging national team athlete ko pa is sa 2024 World Championship sa Greece po. Nakakuha po ako doon ng silver medal sa Nogi po. Actually, hindi ko po siya expect na manalo sa Nogi since sobrang konti lang po yung preparation ko sa Nogi na habang actually the night after nag-uusap kami ng teammate ko na since konti lang yung training natin sa Nogi, enjoy na lang natin. And kinabukasan, nagulat na lang ako, nanalo na ako ng silver medal. So, ito, yun po yung pinaka-favorite ko po na competition so far po.
0: So, ano ka nun? 13 years old ka lang nun?
1: Yes po.
0: Grabe, 13 ka, then 2024, di ba? Yun pa yung official na naging, na nag-start yung journey mo sa ating national youth team, no? Sa edad
1: Yes
0: mo
1: po.
0: Ngayon, Zeus, gano'n na ba kalaki yung pangarap mo para sa sarili mo, para sa ating Philippine team? Ito na ba yung nakikita mo na parang until the end, ito yung gusto mong gawin? Gano'n na ba yun?
1: Yes po, pero sobrang hirap po siya parang i-maintain since sobrang dami din po kasi ng mga sports na sinasarihan ko tulad ng judo, jiu-jitsu, crush, sambo, ay sambo, wrestling po, yun po. So sobrang hirap din po siya i-manage. Pero nakikita ko din po kasi yung passion ko dito na gusto ko po tong ituloy and gusto ko po siyang i-try pa and gusto ko po siyang pagandahin po yung ano po.
0: Pero ngayon wala ka pang napipili kung alin talaga yung gusto mong, yun na yung, I mean,
1: Kung pwede lang
0: idire-diretso.
1: po, kakain ng kakayanin ng time ko, pag sabay-sabay yung tatlo, pwede niya naman eh.
0: Oo. Kung kaya naman, hindi naman conflict sa schedule, di ba?
1: Apo.
0: Yes. Zeus, kamusta ka sa school? Napagsasabay mo ba yung studies mo, tsaka yung pagiging athlete mo?
1: Okay naman po. Medyo na natatabunan na po ng mga activities. Pero so far, medyo okay naman po.
0: Tanong natin yun sa ano, sa prof mo. But of
1: Ano
0: course,
1: po?
0: again, two competitions pa. Yun na ba yung ano mo? Parang natitirang competitions mo for this year or meron pa ba?
1: Meron pa po. Ang last ko po sa Jiu-Jitsu is yung Grand Prix po and meron din po ko sa wrestling. Gaganapin na din po siya this weekend po sa QC and siguro last ko na po na comp, official comp is sa Crush na po.
0: So, yun nga, gaya nga na
1: Crush na
0: sabi
1: po.
0: mo, talagang ano, talagang ikot ka dun sa iba't ibang mga sports, no? But at
1: Mga
0: least, no, nage-excel ka
1: po.
0: naman din sa lahat, no? Zeus, syempre, kung babalikan mo lang, no, since day one na pumasok ka sa sport up to now, ano yung napatunayan mo?
1: Siguro napatunayan ko po na kaya ko po siyang ituloy and i-maintain po. Yun po. Na kaya ko po siyang i-maintain, kaya ko po siyang palaguin, kaya ko po siyang i pagandahin pa yun po. Hindi
0: Meron ka
1: lang po
0: bang
1: siya parang, uy, naglalaro ako ng malakas ako, ganun. Parang pinapoint out ko po na pinaninindigan ko po siya.
0: Yes. Zeus, syempre marami ka din dun sa mga sports na sinusubukan mo ngayon. Meron din dyan syempre mga Olympic sports gaya ng judo and wrestling, di
1: Judo,
0: ba?
1: wrestling po. Opo.
0: Oo. Ikaw ba, hindi mo naisip na parang dun ka na lang mag-focus kung alin yung Olympic sports?
1: Hindi naman po ibig sabihin na kahit na since Olympics po siya,
0: Yes.
1: doon na lang po magbe-base. Pwede din naman pong tayong mag-explore ng mga ibang sport. Malay nyo po, pwede may mas bigger opportunity po doon sa ibang sport. Gaya nito po, sa Jiu-Jitsu.
0: Yes.
1: Medyo madami-dami po yung opportunities ko sa ngayon sa Jiu-Jitsu kaysa po sa ibang sports po.
0: Yun, tama naman, no?
1: Yun
0: Kailangan
1: po.
0: open ka sa lahat ng ano opportunities, no? And syempre, yung jiu-jitsu dito sa Pilipinas, talagang growing siya. Anong pakiramdam noon na kapag pag-usapan natin yung Philippine Jiu-Jitsu, nandun ka, nandun yung name ni Zeus Babanto at talagang nagre-represent sa Philippines.
1: Sobrang big, sobrang laking ano po siya, sobrang laking responsibility din po since kailangan mo pong dalhin yung name ng Jiu-Jitsu National Team, Jiu-Jitsu Philippine National Team as isa sa pinaka maganda at pinaka magagaling na Jiu-Jitsu team sa buong mundo po. So medyo mabigat po siya na responsibility na kailangang i-take
0: Yes,
1: and
0: kumbaga
1: panindigan.
0: may pride at saka may malaking responsibilidad yon, no, para sa iyo.
1: Apo.
0: Yes. Again, Zeus, ang iyong target, ano yung mission mo dito sa mga susunod pa na sasalihan mong competition? Sabi mo nga, same events, yung three events, gi, no gi, at saka yung fighting.
1: Fighting po sa Grand Prix. Ang pinaka-aim ko po talaga is makakuha ko po talaga yung gold. Pero any medal is okay naman po. Pero ang pinaka-aim ko po talaga is gold.
0: Yes, syempre naman,
1: Gold
0: no?
1: standard.
0: Yes, gold standard, no? Para kanino mo ba ginagawa yung lahat ng to, Zeus?
1: Ginagawa ko po to para sa mom ko po. Ginagawa po ko lahat para lang sa para sa mom ko, para din po sa mga coaches ko po na naniniwala sa akin na mananalo ako, kay Coach Chris, kay Coach Ziggy, and sa mom ko po, and sa mga sponsors ko din po na patuloy pong sinusuportahan po ako sa aking journey po, gaya po ng dental clinic po ni Dr. Jonas, and sa kay Sir Pep din po.
0: Anong pinakamalaking bagay na itulong ng sports sa buong pagkatao?
1: Sobrang dami pong nakuha, sobrang dami pong opportunities na nabigay ang sports sa akin. Ng gaya po ng unang-una po na pinakamalaking binigay ng sports sa akin is yung scholarship ko po sa UST. Tapos yung ano din po is yung pagiging national team din po, parang pagiging national team din. And actually yun po yung isa sa yung dalawang pinakamalaking bagay na nabigay ng sports sa akin. Tsaka yung mga opportunities din po.
0: Saka sabihin natin, pati yung confidence, no? Siyempre,
1: Yung confidence.
0: hindi mahihiyain, di ba? Mas ano, kaya makipag-socialize, no? Pero yung course sa college, nasa isip mo na rin ba yun, Sus? Ano bang gusto mong pag-aralan pagdating sa college?
1: Ano po, software engineer po yung gusto kong i-take po sa college.
0: Bakit? Sinong inspiration mo kapag kumuha ka ng software engineering?
1: Yung inspiration, nakuha ko po to yung inspiration nung isa sa mga teammates po ng mom ko is niyayaya po ako na mag-take ng software engineer po since malaki din po yung opportunities na makukuha po sa work sa trabaho na doon po. So doon ko po
0: Yes.
1: siya nakuha na inspiration.
0: Yes, all the best, lalo na sa lahat ng mga gagawin mo pa. So again, parting message, may mga gusto ka pa bang pasalamatan? Ito yung chance mo.
1: Papasalamatan ko ulit po yung mga coaches ko dito sa KMA Fitness and Martial Arts, sila Coach Ziggy Roses, Coach Christopher Gallego, and of course my mom po si ST Galiwanen. And nagte-thank you din po ako sa mga sponsor ko, yung Apostol Dental Clinic with Dr. Jonas Apostol ang nag-sponsor sa akin ng aking dental kit na sports guard. And kay Pepeton Gocha din po, isa sa pinakamalaking sponsor ko po sa GAC Holdings po. And sa
0: Yes.
1: mga teammates ko po sa national team, sobrang salamat po sa inyo dahil hanggang ngayon po is lumalakas po tayo ng pantay-pantay po. Yun lang po.
0: Yes, there you have it. Thank you so much and congratulations, Zeus Babanto. Good luck sa mga sasalihan mo pa in the near future.
1: Thank you po.
2: Sa laban, walang miss, walang sablay, lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagintlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Anong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
5: 8 minutes po bago mag, alas 6 ng gabi. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa post-game sa Sports Radio 918 AM. Now to wrap up today's episode, ito ang nangyari ngayong araw sa WNBA. Remember, kumpleto na yung 8 koponan na maglalaro in the quarterfinals in the playoffs. So, at least yung bottom 4 teams, yung top 8 na yon, naglalaban-laban for seeding, ano? For better seeding position pagdating ng playoffs. But so far, itong Golden State Valkyries, maganda ang pwesto nito. Nasa second overall in the standings, especially after nung panalo nila ngayong araw, 89-64 laban sa Connecticut Sun. Si Janelle Salon merong 15 points, Kyla Charles 14 points, 8 rebounds, and Veronica Burton with 12 points and 7 assists. First quarter pala, nagkatambakan eh. Nagbagsak ito pong Golden State ng 11-0 run. Si Burton, pasok yung 3 niya, tapos may steal and layup si Caitlin Cheng. Abante sila 19-7. Still in the first quarter, si Janelle Salon naman, tumira ng 3, pumasok yung 3-point shot niya. And I think this was a landing shot foul kasi tinawagan ng foul, ng flagrant foul yung Connecticut. So 4-point play complete para kay Salon. A 15-point lead at that point, 24-9. Second period, lalo pang idiniin ng Golden State itong Connecticut. Si Salon, nakadalawang sunod na 3, tapos Cecilia Zandalasini with 7 straight points. It's now a 48-27 advantage. All in all, ito pong Golden State shot 57.1% in the first half, 8 out of 13 ang kanilang 3-point shooting at abante sila 55-27 at the half. Ang record ngayon ng Golden State Valkyries, 27-11. The second best record sa buong liga, 3.5 games behind the Minnesota Lynx na number 1 ngayon. Eh, tingin ko baka may pag-asa pa tong Golden State to actually get the top seed because meron silang 6 na laro pang natitira in their schedule, ang Minnesota 5. But remember, they are only behind 3.5 games. So posibleng, unless manalo lahat yung Minnesota in those 5 remaining games, then wala na talaga. But I think susubukan nilang kunin yung top seed dito. Samantala, ito namang Seattle Storm, panalo laban sa Toronto Tempo 90-78. A couple of teams na laglag na in the playoff race. Flo J. Johnson, 20 points para dito sa Seattle. So, dalawang laro nga lang ngayong araw in the WNBA. Samantala, sa mga sumusubaybay sa Major League Baseball, panalo po ang Milwaukee Brewers laban sa New York Mets 8-1. Bryce Turang, 1 home run, 3 RBIs. At si Robert Gasser with 6 strikeouts in the game. Second inning, a 2-run single ni Sal Frelick plus an RBI single ni Garrett Mitchell. 4-0 ang abante ng Milwaukee. And then in the fourth, 1-2 count. Bryce Turang with a 3-run home run. And all of a sudden, it's a 7-0 lead. So the best record pa rin itong Milwaukee, 82-51. They have 2 more wins and 2 fewer losses than the Los Angeles Dodgers. Samantala, ito namang Tampa Bay Rays, panalo laban sa Detroit Tigers, 3-0. Si Freddy Peralta with 4 strikeouts in 6 innings. Ang record ngayon ng Tampa Bay, 79-54. At kung manalo sila sa susunod nilang laro, they will be the third team to reach 80 wins ngayong current season ito. Joining, of course, the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers. Itong Dodgers, naisan ulit ng Atlanta Braves. Panalo ang Atlanta 6-5. Ang Colorado Rockies, tinambakan ang Washington Nationals 3-1. 6-0 na panalo para sa Philadelphia Phillies over the Seattle Mariners. And you have the Chicago White Sox beating the Texas Rangers 10-4 in today's games ng Major League Baseball. It's now 5:57. That's it for postgame ngayong araw po ng Huwebes. Susunod na, Sports 918 with Rhea Arevalo until 8 p.m. dito siyempre sa Sports Radio 918. Salamat po sa inyong pagtutok. I'm John Mogol. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang may pagmamalaki ng mga Pilipino.
9: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
8: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
10: Rice farmer, sa kamisabal farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
11: Pati bamboo?
8: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
12: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon na kumikita na siya at nakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
13: Noong natutunan ko po yung paggawa,
14: sino nagturo
13: sa training po kami sa DOST.
14: Sa DOST rin.
8: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
15: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
1: Mula sa simula ng kanilang karera hanggang sa finish line ng bawat torneo. Pakinggan ang Athletic Journey at iba pang mahalagang updates mula mismo sa ating mga atleta. Sports Banter dito lang sa PTV Sports.
2: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hinikayat ang mga graduate na maging kasangkapan para makatulong sa lipunan sa kanyang pangunguna sa commencement exercise ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Pangulong Marcos Jr., ginawaran ng pinakamataas na honorary degree ng universidad. Egg processing facility na tinulungan ng pamahalaan at ngayon nakagagawa na ng pasteurized at powdered egg. Personal na binisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Batangas ang benepisyong hatid niyan sa mga egg producer at consumer. Alamin! Sa harap ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis, bunsod ng mga nagdaang pag-ulan at pagbaha, Health Department ininspeksyon ang leptospirosis express lane sa isang ospital sa Maynila. Presidential Communications Office, Department of Interior and Local Government at Commission on Higher Education sumalang sa budget briefings ngayong araw sa Kamara. Philippine National Police, handang-handa na sa security deployment para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections na gaganapin sa susunod na buwan. At panibagong sama ng panahon, binabantayan ang pag-asa sa silangang bahagi ng bansa kung yan ay magiging bagyo o palalakasin pa nito ang epekto ng habagat sa ilang bahagi ng bansa. Tutukan!
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatapos ng mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila ngayong araw.
3: Sa kanyang talumpati, hinikayat ng Pangulo ang mga nasipagtapos na maging isang kasangkapan para makatulong sa bayan.
4: Ginawaran din ng universidad si Pangulong Marcos Jr. ng pinakamataas na honorary degree bilang pagkilala sa kanyang pagsusulong ng kaunlaran ng bansa. Narito ang ulat.
5: Graduate na ngayong araw sa kursong nursing si Hassan matapos ang 4 na taong pagpupursige. Pero bukod sa kanyang determinasyon, malaking tulong sa kanya ang tulong dunong scholarship mula sa CHED kung saan nakatanggap siya ng 7,500 kada semester.
6: Sobrang laking tulong niya po para sa akin since single mother po yung mom ko. And you know, yung cards ko po is sobrang magastos po as in nagki-clinical duty kami. So bali yung stipend po na yun, nagamit ko po siya para po maraos ko po yung mga clinical duty ko po, yung mga return demonstration, tsaka yung mga ibang gastos po throughout my college years.
5: Isa lamang si Hassan sa mahigit 500 graduate sa commencement exercise ng pamantasan ng lungsod ng Maynila ngayong araw na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati. Hinimok ng Pangulo ang mga nagsipagtapos na maging kasangkapan para makatulong sa lipunan.
7: May your learning be guided by wisdom, your success measured by the lives that you uplift, and your achievements dedicated to the progress of our nation. Wherever life takes you, remain true to the ideals of this university. Use what you have learned to help build a stronger, more prosperous, and more compassionate Philippines.
5: Kasabay nito, binigyang diin ng Pangulo ang mga programa ng pamahalaan sa pagpapalakas ng tertiary education sa bansa sa pamamagitan ng Universal Access to Quality Tertiary Education, gayon din ang pag-expand ng Free Higher Education Initiative, maging ang Tertiary Education Subsidy at ang Tulong Dunong Program. Dagdag pa anya riyan ang bagong Pilipinas Merit Scholarship Program at ang pagpapalakas ng Technical Vocational Education at Training.
7: Ito ang tunay na bunga ng edukasyon. Mas abot kamay, dekalidad at nagbibigay sa bawat Pilipino ng pagkakataong makamit ang mas magandang kinabukasan.
5: Samantala, iginawad ng PLM sa Pangulo ang Doctor of Laws Honoraris Causa, ang pinakamataas na honorary degree ng universidad. Pagkilala ito sa kanyang pagsusulong ng kaunlarang pang-ekonomiya, edukasyon, serbisyong pangkalusugan at ang pagkakapantay-pantay sa lipunan.
7: I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it. This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM, that education must remain a pathway to opportunity, a catalyst for progress, and a cornerstone of nation building.
5: Kenneth, pasyente. Para sa bayan.
4: Sa kabila ng walang tigil na pag-ulang naranasan sa ilang bahagi ng bansa, kabilang na ang rehiyon ng Cordillera, nilinaw ng Agriculture Department na walang oversupply ng gulay doon. Bukod pa rito, agad ding inaksyon na ng kagawaran ng iba pang hinaing na mga magsasaka sa pamamagitan ng paghahatid ng mga aning gulay sa mga pamilihan sa labas ng rehiyon. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
8: Problema ng mga magsasaka at disposer sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center ang bumababang kalidad ng mga gulay dahil sa ilang linggong pag-ulan. Ayon sa farmer disposer na si Lovely, nabulok ang karamihang gulay o di kaya ay madali nang nasisira. Idinagdag niyang sa ngayon, marami pa rin hindi maibentang gulay dahil hindi na maganda ang kalidad nito.
9: Manmano nga talaga ti mailakod ditan, uray nung nagkasuti presyo nga mayatan, awang ti mailakod. Tana lusaw dan, numot agati lumsot, ibaklod da. Tano apan ije babagamin niya papanan na, ibaklod da, tana lusaw.
8: Sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture Cordillera, naibibiyahe lahat ang karamihang gulay mula sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center, patungo sa NCR at ibang rehiyon. Maliban lamang sa repolyo dahil naiwan ang 148 metric tons na hindi na ibenta at 36 metric tons naman sa patatas. Iginiit din nilang walang oversupply sa mga gulay.
10: Yung mga hindi na bentang mga carrots or yung mga natapon na ay usually nang dumating na sa trading post, unwash kasi ang mga yon tsaka buhos, kaya along the way uminit na yon. So may mga nalulusaw na, and then yung mga traders, mas prefer nila yung mga wash dahil nga hindi siya nabenta, na-slip pa. So the last resort na ginawa na ng farmers natin ay ibalik sa farm.
8: Aniya, may ilang gulay na tumaas ang presyo gaya ng repolyo, habang bumaba naman ang presyo ng Chinese cabbage. Nananatili naman ang dating presyo ng carrots. Samantala, tuloy-tuloy ang tulong na kaloob ng ahensya sa mga apektadong magsasaka. Maging ang paninigurong bukas ang market linkage ng mga magsasaka patungo sa mga mamimili kung saan ang ahensya na rin ang naghahatid ng mga gulay sa merkado sa labas ng rehiyon. Bukod dito, may kadiwa sa ibang mga rehiyon kung saan nila dinadala ang produkto ng mga magsasaka. Nagtatag din sila ng mga help desk sa mga trading post upang mas malapit ng puntahan ng mga magsasaka at traders sakaling makaranas sila ng suliranin.
10: Sila po yung tumitingin din sa mga unsold na especially carrots. So last week, meron mga unsold, and then kahapon, yun po yung tinulungan natin yung mga farmers na mabenta yun through our networking with our agencies, partner agencies. So, tayo na po yung, we volunteered, the office volunteered to wash and sort yung mga nakikitang possibility na itatapon na naman.
8: Jezreel Kate Lapizar, para sa bayan.
3: Personal na ininspeksyon ni Health Secretary Edwin Mercado ang mga pasilidad sa isang ospital sa Maynila para tiyakin ang mabilisang pagtugon ng kagawaran sa mga pasyenteng may leptospirosis. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
11: Ilang araw nang masama ang pakiramdam ng 37-anyos na delivery rider na si Ricardo. Dulot ito ng sunod-sunod na pag-ulan dahil sa habagat at bagyo nitong mga nakaraang linggo.
12: Tatlong araw na kasi ako ano, natasan lagnat. Baka duda ko na rin, baka yun na yung ano, yung leptos, kasi nalusong ako sa baha. Tapos minsan natatalsikan sa mata.
11: Minabuti niyang magpatingin agad sa doktor. Dahil nga may fast lane o mas mabilis na proseso sa bungad pa lang ng ospital, agad na diagnose si Ricardo na may leptospirosis at mabilis ding nabigyan ng paunang lunas at laboratory test.
12: Mabilis yung ano, servisyo dito. Kasi nakikita agad yung ano.
11: Dahil sa pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis, personal na ininspeksyon ni Health Secretary Edwin Mercado ang mga pasilidad ng San Lazaro Hospital sa Maynila at tiniyak na sapat ang pagtugon dito ng kagawaran. Batay sa pinakahuling tala ng ospital, umabot na sa 155 ang kasalukuyang nakakonfine dahil sa leptospirosis. Hindi bababa sa 30 ang mga bata habang lagpas 100 naman ang matanda. Kadalasan sa mga na-admit at kasalukuyang nagpapagaling ay mga pasyenteng sakop ng age group na 19 hanggang 35 anyos. Sumampa na sa 300 ang kaso ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital simula January 1 na siyang may pinakamaraming naitalang kaso nito sa bansa. 138 patients naman ang na-discharge na.
13: So dahil nga nag-ulan noong mga nakaraang linggo, ngayon yung kasagsagan ng kumbaga yung incubation period ay ngayon nagmamanifest yung sakit. May sapat naman tayong mga gamit, kaya nga kami nagtayo din ng operation center dito sa ating Health Emergency Management Bureau.
11: Kabi-kabilari ng koordinasyon ng DOH sa mga accredited hospitals dito sa bansa. May 33 ospital na ang may special fast lanes para sa mga pasyenteng may mild symptoms. Habang agad namang inirekomendang malipat sa advanced facilities ang mga may malubhang kondisyon.
13: Time is of the essence eh. Dapat lalo na po pag nagmanifest na nagkakaroon na po ng problema sa bato, nagkakaroon po ng problema sa baga, ay agaran pong mahemodialize at mabigyan po ng antibiotics. So mayroon naman pong triaging na ginagawa.
11: Nagpatupad din ng mahigpit na triaging at protocol ng DOH kung sino ang mga pwedeng sa bahay nilang magpagaling, kailangan ng hospital admission o nangangailangan ng hemodialysis. Nanawagan din ng kalihim na pumunta muna sa mga pinakamalapit na rural health unit o barangay health center bago dumiretso sa mga ospital para rin hindi na mahirapan pang bumiyahe. Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Tizon ang EDSA Balintawa kung saan pinaplanong itayo ang isang malaking detention basin bilang solusyon sa nararanasang pagbaha sa lugar at maging sa kahabaan ng G. Araneta Avenue. Inaulat ni J.M. Thompson.
14: Tumanda na ang residenteng si Mary Rose sa bahaging ito ng Balintawak at anya, noon pa man ay binabaha na talaga ang lugar ng kanyang munting tindahan. Kaya kapag umaabot na hanggang tuhod ang baha sa labas ng kanyang tindahan, apektado ang kanyang hanap buhay.
15: Wala ko talaga mga customer eh. Walang makadaan, walang tao.
14: Sa pag-iinspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon sa EDSA Balintawak sa Quezon City ngayong araw, isang malaking detention basin ang nakikita ng DPWH bilang kritikal na solusyon na itatayo sa harap ng Andres Bonifacio Monument.
16: Ang maganda dito is pag natayo natin yon, is hindi lang natin maiipsan yung body sa EDSA, kundi pati yung pababa, papuntang all the way to G. Araneta, mababawasan natin.
15: Malaking bagay na po sa inyo kasi hindi na babay, lahat po ng tao, makakadaan na. Wala po kasi talaga makadaan dyan pag mataas ng tubig.
14: Inaasahang magagawa ang proyekto bago ang susunod na tag-ulan sa susunod na taon sa oras din na maayos ang right-of-way sa lugar. Nagpapasalamat naman sa Secretary Dizon kay North Luzon Expressway President Luis Reñon dahil magiging katuwang ng DPWH ang NLEX sa gagawing detention basin.
17: Tuloy-tuloy na dredging operation, drainage system improvement at paglalagay ng detention basin. Yan ang tuloy-tuloy na ginagawa ng Department of Public Works and Highways para matiyak na mababawasan ang mga pagbaha, lalo na tuwing maulan.
14: Binigyang diin din ni Secretary Dizon na bukod sa pagpapababa ng baha sa lugar, makatutulong din ang detention basin para magamit sa irigasyon at supply ng tubig tuwing tag-init.
16: Inutusan tayo ni PBBM na i-coordinate lahat ng mga detention basins na gagawin natin sa mga water concessionaires natin, yung Manila Water at Maynigan, para yung tubig na maiimbak natin, hindi naman masasayang at itatapon lang natin sa mga estero. Na kung pwede, papatulong tayo sa mga water concessionaires natin na kunin nila yung tubig na maiimbak natin para magamit for potable water.
14: Imbis kasi na itatapon ng mga tubig na maiipon, kukuhanin ito ng mga water concessionaire, dadaan sa ilang treatment plants at masusuplayan ng malinis na tubig ang ilang komunidad. Tinitiyak naman ng kalihim na akma ang proyekto sa Drainage Master Plan ng Quezon City. Mas mahigpit din anya ngayon ang ahensya sa mga proyektong kailangan talaga ng mga komunidad, kaya mapapansin din ang mas kaunting proyekto ng ahensya para sa 2027.
16: Wala na yung mga dating gawe sa budget. Napansin nyo naman, no? Talagang nanggaling yan sa baba, sa community. Kumpleto ang mga requirements dapat. Wala na yung project title lang tsaka cost. So hindi ngayon basta-basta na lang pipirma ang mga DE kasi may takot sila eh. Kasi nakapirma sila dyan. Pag yan may problema, papakita ko sa kanila yan. Papakita ko yan sa NBI o sa Ombudsman. Open and shut yan. Makukulong itong mga DE na to.
14: Patuloy naman ang pagtitiyak ng DPWH na tuloy-tuloy ang kanilang mga programa at proyekto na magbibigay ng ginhawa sa ating mga kababayan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa bayan.
4: Patuloy sa paghahatid ng iba't ibang tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang mga bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
18: Patuloy ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Maymay, Luis at Neneng. Sa paunang datos ng ahensya, mahigit 2.2 milyon na mga pamilya sa mahigit 5,800 na barangay sa iba't ibang lugar sa bansa ang apektado.
19: Initial date na palang po ito sa us. Kaya nga sabi ko kanina, ongoing pa po ang aming cross-validation with the local government units, lalo na po sa mga probinsya ng Bulacan, Bataan at saka Pampanga. Ang direktiba ni Secretary Rex Gatchalian, tiyakin na mabigyan po agad ng tulong.
18: Kabilang sa mga tinututukan ng DSWD ang mga pamilyang nasiraan ng bahay at naantala ang kabuhayan. Para sa mga kwalipikado, may emergency cash transfer ang ahensya na nasa 5,000 hanggang 25,000 pesos depende sa kanilang sitwasyon at pangangailangan. Samantala, patuloy rin ang paghahatid ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga evacuation center at mga apektadong komunidad.
20: Merong mga sleeping kits, hygiene kits, maternity kits. Our disaster resource center in Pasay and in Cebu continue po nag-produce ng family food packs or nag-rip packs.
18: Sa kabuuan, umabot na sa 1.4 billion pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi ng DSWD. Patuloy din ang pag-replenish ng stockpile ng ahensya sa mga production center maging ang standby funds nito para naman agad silang makatugon kung sakaling may pangangailangan. Hindi lang pagkain ang kabilang sa ayuda. Bukod sa mga non-food items, sinisiguro rin ng DSWD na napangangalagaan ang kapakanan ng mga lumikas sa evacuation centers, kaya't may mga serbisyo rin para sa kanilang mental health, gaya ng psychological first aid, proteksyon ng mga bata at mga evacuees na nasa vulnerable sector.
19: Trabaho ng DSWD ay agapayan yung ating mga local government units, itrained sa mga mental health and psychosocial support, at iyakin na may mga venues para ma-process po yung mga trauma, anxiety, depression, and yung nararanasang malulungkot na karanasan ng ating mga kababayan.
18: Habang patuloy ang disaster response, inihahanda na rin ng DSWD ang mga hakbang gaya ng cash for work at iba pang cash assistance para naman matulungan ang mga pamilyang apektado na makabangon mula sa trahedya. Carlo Candelaria, para sa bayan.
3: Tiniyak ng UP Resilient NOAA Center na kanilang gagamitin ng tama ang 1 bilyong pisong pondo para makatulong na mabawasan ang epekto ng mga kalamidad sa bansa. Sa isang press conference na pinangunahan ni UP Resilience Institute Executive Director Alfredo Lagmay, kanilang inilatag ang mga proyektong paglalaanan ng nasabing pondo. Anya, hindi bara-bara kundi sistematikong gagamitin ang pondo para magkaroon ng science-based system para sa flood management, disaster risk reduction at climate resilience.
21: Nag-anticipate na po kami. Even before we received the 1 billion, we've been working with DPWH, we've been working with MMDA. Kasi ganun po dapat. We anticipate kailangan natin mangyari kahit wala pang pera. So, ayun po. Kasi gusto natin talaga makatulong and we want the best for our kababayan.
4: Isinailalim sa state of calamity ang Dinagat Islands dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Ang itinuturong sanhi nito ay ang Super El Nino. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
22: 3 linggo nang naapektuhan ng tagtuyot ang ilang residente sa Dinagat Island.
0: dahil sa kawalan ng ulan. Ayon kay Governor Nilo de Meray Jr., ramdam na ang epekto ng Super El Nino, kabilang ang pagkatuyo ng ilang pinagkukunan ng tubig at kakulangan ng supply sa mga paaralan at ospital. Apektado rin ang agrikultura dahil sa mga nalalantang pananim habang nakararanas din ng forest fire sa ilang kagubatan. Maging ang mga mangingisda ay kaunti na rin umano ang nakukuhang isda.
1: Kaya they are requesting for us to supply water. Ngayon nagla-line up yung ibang mga tao sa ibang areas kasi hindi na nga umaabot yung water sa kanila.
0: Dahil dito, nagdeklara ng state of calamity ang Dinagat Islands, epektibo noong Agosto 25. Layunin nitong mapabilis ang pagtugon at paghahanda sa posibleng mas matinding epekto ng tagtuyot, lalo't inaasahang magpapatuloy ang mainit na panahon hanggang sa susunod na taon. Sa ilalim ng deklarasyon, maaari ring gamitin ng probinsya ang Quick Response Fund para sa mga kinakailang hakbang at ayuda.
1: Na 20,000 more or less ang affected sa 140,000 dinagat noon, so we are declaring it now para kung anong mitigation na pwedeng gawin ng provincial government, local government and national to ease the pain of having no water.
0: Bago pa man naranasan ang problema sa tubig, naghanda na ang Dinagat Islands para sa naturang kalamidad. Ngunit hindi pa ito sapat, kaya malaking tulong talaga ang pagdeklara ng state of calamity. Mula sa PTV Davao, Regine Lenuza para sa Bayan.
3: Namuong potential bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, kaya asahan ang paglakas muli ng habagat. Ayon sa PAGASA, makararanas ng mas mabigat na pag-ulan bukas, lalo na sa weekend, ang malaking bahagi ng Luzon. Kabilang sa makararanas ng mas maraming volume na pag-ulan bukas, ang Benguet, Zambales at Occidental Mindoro. Alerta po sa posibleng pagbaha at pagbuhon ng lupa. Ang low pressure area na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay posibleng maging ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Tatawagin yan bagyong palindok o pilandok. Hindi naman ito lalapit o tatawid sa kalupaan, pero babala po ng PAGASA, palalakasin muli ng habagat for this long weekend. Kaya naman na mainam na stay indoors po at planuhin ang inyong mga lakad for this long weekend. Bukas sa Luzon, makararanas po ng occasional rains sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon naman dito sa Metro Manila at malalabing bahagi ng Luzon. Ganyan din ang weather conditions sa Negros Island region at sa Silangang Visayas, dulot ng habagat. Good weather naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at ng malaking bahagi ng Mindanao. Pero may posibilidad pa rin makaranas ng panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Ngayon, silipin na natin ang rain probability this weekend sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
2: At abangan, Malacanang sinabing wala pang naiulat na Pilipinong nasaktan o nasawi dulot ng flash flood sa Nepal.
3: Budget briefing ng PCO isinagawa ngayong araw sa Kamara.
4: At Philippine National Police nakahanda na para tiyakin ang seguridad ng kauna-unahang barm parliamentary election sa Setyembre. Iyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
22: For our next food crawl.
23: Ano ako nakakita ng sandwich na may petals ng bulaklak.
22: Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
23: First time mo kakain ng ravioli kasi hindi ko siya kayang spilingin.
22: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
23: Hindi raw to baby pussy, eh. Psst lang daw.

0: On TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
2: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Hindi na masasayang pa mga itlog na hindi maibenta dahil tinulungan ng gobyerno ang isang egg processing facility sa San Jose, Batangas na ngayon nakagagawa na ng pasteurized and powdered egg kung saan personal din itong binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Ang hatid niya na iba pang benepisyo sa mga egg producer at consumer, alamin sa ulat ni Clazel Pardilia.
1: Halos 3 milyong itlog ang nasasayang ng kooperatibang ito sa San Jose, Batangas. Pero sa tulong ng egg processing facility at teknolohiya na ibinigay ng Department of Agriculture at Department of Science and Technology, ang mga itlog na hindi maibenta dahil sa oversupply at itinatapo na lamang noon, napapakinabangan na ngayon. Ginagawa na kasi itong pasteurized at powdered egg. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang prosesong yan sa kanyang pagbisita sa planta.
2: Walang nasasayang dito, walang tinatapon. And so not only is this a good example of what can be done when many agencies of government are working together, working hand in hand, but also when we develop the proper technology, how we can in fact put up what is referred to as a circular business.
1: Ayon sa DOST, 2 linggo lamang ang shelf life ng sariwang itlog na madali pang mabasag. Pero ang pinulbos na itlog, di na kailangan masyadong maingat sa pagdadala. Maari pang tumagal ng hanggang 2 taon.
3: Hawak ko na itong isang sachet ng powdered egg, naglalaman ng 10 grams o katumbas ng isang itlog. Para makain o mainom, kailangan ihalo sa mainit na 30 ml ng tubig. Kanawin. Ito na yung consistency, parang sariwang itlog lang din. Yung lasa, kapareho lang pero hindi masyadong malasa. Pwede na itong ihalo sa Vietnamese coffee o kaya lagyan ng asin at prituhin.
4: Pwede pang magamit ito sa disaster, operation, school feeding, at iba pang mga aktibidad na kailangan magpakain sa ating mga kababayan.
1: Dahil sa mga naisasalbang itlog, lulobo na sa 18 milyong piso ang karagdagang kita ng kooperatiba.
5: Dati, mostly maliliit lang na poultry, pero dahil nga po sa katagalan sa pagkaroon ng pricing, plant ng Pepco, lumago po ng lumago at mas marami pong employment yung naidulot nito. Mas maraming pamilya na tulungan.
1: Ano naman kaya ang epekto sa supply at presyo?
6: More eggs or more products na masasave natin, it's better for our food security needs, ano? At masastore nga natin for, you know, kung kailangan. Less wastage talaga means lower cost din. Lower, pati production cost natin bababa if we can save it, eh.
1: Ibinebenta na ng co-op ang mga pasteurized at powdered eggs sa mga manufacturer, hotel at restaurant. Ginagamit na rin ito sa mga training facility na katuwang ng TESDA na nagbibigay naman ng libreng kasanayan sa mga nais pumasok sa food business.
7: Instead of using yung fresh egg, ang ginagamit na po namin in baking, yun na pong product ng Bepco. Yung innovation ng Bepco, sinabayan namin para ma-educate yung ating mga kababayan na

0: pwede pala yung pasteurized at saka yung powdered egg in our daily use so kahit sa bahay or kahit sa negosyo.
1: Nakapagbigay ng kumpanya TESDA ng libreng scholarship sa higit 300 estudyante. Isa si Ariel sa mga nabenepisyuhan. Mula sa pagiging call center, isa na siyang trainer sa paggamit ng mga processed egg at nagbabalak na rin magnegosyo.
2: Nagkaroon po tayo ng oportunidad na maging trainer po. Makapag-share din po ng knowledge sa end user po sa mga beneficiaries po ng ating government scholarship.
1: Ang mga itlog na nabibili natin, huwag ismulin dahil hindi lang ito source ng murang protina, kundi kabuhayan tungo sa isang bukas na maganda at masagana. Kalezal Pardilia para sa Bayan.
3: Sa ibang balita, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Nepal matapos ang nangyaring flash flood sa naturang bansa. Sa payag ng Pangulo, ipinarating niya ang malalim na pakikidalamhati ng Pilipinas sa Nepal at sa lahat ng mga apektado ng kalamidad. Nagpaabot din siya ng simpatya sa mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay, kaibigan at kapamilya, at nanalangin para sa kanilang lakas at katatagan sa gitna ng trahedya. Una nang sinabi ng Malacanang, wala pang naiulat na Pilipinong nasawi o nasugatan sa kalamidad. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa mga kinatawan ng Pilipinas sa Nepal para matiyak kung may mga Pilipinong naapektuhan ng kalamidad.
4: Ang administrasyon sa panguna po ng ating Pangulo ay ang kanyang mensahe ay nakakalungkot ang ganitong pangyayari at patuloy nating ipagdasal ang maging magandang kondisyon ng mga tao na naapektuhan ng kalamidad sa Nepal.
3: Samantala, nilinaw ng Malacanang na wala pang ipinatutupad na pagbabawal sa Facebook sa Pilipinas. Kasunod yan ang naunang payag na bukas ang administrasyon sa posibilidad na iban ang social media platforms dahil sa negatibong epekto umano nito sa kabataan. Ay kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, patuloy pang pinag-aaralan ng pamahalaan ang usapin at wala pang konkretong desisyon ukol dito. Aniya, nakikipagtulungan ng Facebook sa mga otoridad, partikular sa mabilis na pagtatanggal ng mga post na naglalaman ng fake news at karahasan. Tinawag yan ni Castro bilang magandang senyales at hinikayat ang lahat ng social media platforms na makipagtulungan sa gobyerno para mapigilan ang pagkalat ng maling impormasyon at mararahas na content.
4: Ang huling impormasyong ibinigay po sa atin ay may mga pagkakataon na kapag kinakailangan i-take down ang isang post na nagpapakita ng karahasan, fake news, ay tumutugon naman ang Facebook. So, magandang sinyales po yan. Kasi para sa lahat na rin po ng mga social media platforms, maging tulong po kayo sa pamahalaan para maiwasan po natin yung mga bagay-bagay na hindi na po sana kumakalat pa dahil sa mga maling impormasyon o sobrang mararahas.
5: Samantala, suportado ni Education Secretary Sonny Angara ang Comprehensive School Safety Act na ipinanukala ni Senator Bam Aquino. Layunin itong gawing permanenteng batas sa mga inisyatiba ng Department of Education para sa kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Nakatutok ang panukala sa tatlong haligi, ang pag-iwas, pagtugon at pagbangon, kabilang na ang campus security, emergency response at mental health support. Sinabi ng kalihim na kailangan magkaisa ang buong komunidad para maprotektahan ang mga bata at matiyak na magpapatuloy ang mga hakbang pangsiguridad para sa mga susunod na henerasyon. Kasabay nito, pinalalakas din ng DepEd ang mga serbisyo sa proteksyon ng mga estudyante at mga mekanismo sa pagsuporta sa kanilang mental health. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihing ligtas na lugar para sa pagkatuto ang mga paaralan, lalo na sa gitna ng mga kamakailang insidente ng pamamaril sa ilang eskwelahan.
3: Sa kabila ng iba't ibang isyung kinahaharap ng bansa, nananatiling nakatutok ang maraming Pilipino sa usapin ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte base sa isang survey. Yan ang ulat ni Elijah Canla.
6: Sa kabila ng pagputok ng iba't ibang isyung panlipunan sa bansa ngayon, marami pa rin sa mga Pilipino ang nakatutok at nakasubaybay sa kahihinatnan ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang lumabas sa pinakahuling survey ng Momentum Research sa isang non-commissioned study patungkol sa persepsyon ng publiko sa mga umiiral na suliraning kinahaharap ng bansa. Lumalabas na nasa 70% ng mga Pilipino ang nababalitaan at patuloy na nakasubaybay sa paglilitis sa bise na kung saan tumaas pa ito ng 2.2% mula sa datos noong buwan ng Hulyo. Marami rin ang nagpahayag na nararapat na personal na dumalo si VP Sara sa pagdinig kung saan 79% ang pabor dito kontra sa 15% na nagpahayag na hindi ito mahalaga. Samantala, kung kabatira naman sa paratang o articles of impeachment ang bise ang pag-uusapan, nasa 38% ang nagpahayag ng kaalaman nila sa maanomalyang paggasta sa confidential at intelligence funds kasunod ng assassination plot sa first couple at sa dating House Speaker na may 15%. Pumangatlo naman ang panunuhol o bribery sa kawaniin ng DepEd na nagtala ng 13% na sinundan ng issue sa unexplained at ill-gotten wealth na nasa 7%. Nang tanungin naman ang publiko kung ano sa mga sumusunod na paratang ang lubos na kapanipaniwala, nanguna sa survey ang maanomalyang paggasta sa confidential at intelligence funds na may 28%. Sinundan ito ng tangkang pagpatay sa pangulo at kamag-anak nito at ang hindi maipaliwanag na yaman. Sa tanong na masasabi bang betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan ang alleged misuse of confidential funds ng bise, 79% ang sumang-ayon dito habang 21% naman ang sumagot ng hindi. Ang survey ay isinagawa noong August 18 to 23 ng kasalukuyang taon na kinabibilangan ng 1,487 adult Filipinos sa buong bansa. Nilinaw naman ng organisasyon na ang survey na ito ay inisyatibang mula sa kanila at hindi pinondohan o kinomisyon ng sinumang personalidad o institusyon.
7: The National Momentum Survey is our non-commissioned initiative, no? So it's not been funded by any sponsor, by any client, other than Momentum Research.
6: Ayon pa sa mga eksperto, maraming factor ang nagiging konsiderasyon ng publiko, kabilang na ang paglaganap ng mga balita sa social media, na isa rin sa mga pangunahing pinagkukunan ng impormasyon ng sambayanan. Elijah Canlas, para sa bayan.
3: Iginit ng Malacanang na may malinaw na pagkakaiba sa paggamit ng pseudonyms sa mga bayani noong panahon ng himagsikan at sa mga alias na lumitaw sa mga resibo na isinumite kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President. Tugon nito ng palasyo sa paghahambing ni Senator Robin Padilla sa paggamit ng mga alias o alias sa mga bayani at ng mga pangalang gaya ni Mary Grace Piatos, Andy Ling, Pagong, Pusa at Belat na nakalista sa ilang resibo. Git niya, gumamit ng pseudonym sa mga bayani para maitago ang kanilang pagkakakilanlan habang lumalaban para sa bayan. Ani ang mga bayani ay mga totoong tao, ay pinagtanggol ang bansa ng walang hinihinging kapalit. Habang sinabi nito na hindi malinaw kung totoong tao mga individual na nakapangalan sa ilang resibo ng confidential funds. Gayunman, iginagalang ng Malacanang ang karapatan sa pamahayag ni Senador Padilla. Pero mahalaga na ilahad ang katotohanan para hindi malito ang publiko.
4: Ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong na ipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries. So, para sa kaalaman ng mga kabataan, kung ito ang pagkukumparahin natin, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad.
5: Samantala, nais ng Office of the Ombudsman na magkaroon ng contempt power. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Romulla, ito ay para magkaroon ng ngipin ang ahensya. Kasunod na rin ng mga inilalabas na subpoena ng anti-graft body. Anya, makatutulong kung magkakaroon ng batas para masuportahan ng Ombudsman. Samantala, ayon pa kay Romulla, kasalukuyang nagsasagawa sila ng lifestyle checks sa mahigit 100 government officials.
8: Para wala hong ngipin kung hindi ho tayo bibigyan ng contempt powers. Kasi marami pa rin humatikas ang ulo pagdating po sa cooperation po sa Office of the Ombudsman. We are adding more to the list because we have been actively pursuing information on the people in commission on customs, in LTO, and other income-generating agencies of the government because these were most of the lifestyle sins happen, including the BIR, Your Honor.
3: Binigyang diin ni Presidential Peace Advisor Mel Senen Sarmiento ang kahalagahan ng kooperasyon ng iba't ibang sektor, maging ng kabataan at akademya, sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan. Bahagi yan ng kanyang talumpati sa ginanap na ASEAN IPR University Tours sa Ateneo de Manila University. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
9: Idinaos ngayong umaga sa Ateneo de Manila University ang ASEAN Institute for Peace and Reconciliation University Tour. Layon ng aktibidad na magkaroon ng plataporma para pag-usapan ang regional peace, security at governance ngayong hawak ng Pilipinas ang chairship ng ASEAN ngayong taon. Tinalakay rin sa nasabing aktibidad ang ambag ng Pilipinas pagdating sa regional peace building, partikular ang Bangsamoro peace process. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Presidential Peace Advisor Mel Senen Sarmiento na kinakailangan ng kooperasyon ng iba't ibang sektor para makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Ibinida rin ito ang mahalagang papel ng kabataan at akademya sa mga umuusbong na bantang pansiguridad sa rehiyon.
10: Sustained dialogue, inclusive participation, responsive governance, and strong local leadership can transform conflict into opportunities for peace and development. And this is where the sharing of experiences and best practices becomes very important. Copying in school is a mortal sin. But in governance, copying best practices, especially programs that have proven effective, is not only allowed, it should be encouraged. Of course, we do not simply copy and paste. We learn from what works, understand why it works, adapt it to our own circumstances, and improve upon it.
9: Binigyan din sa talakayan ang mga bagong hamon na kinakaharap ng ASEAN tulad ng cyber threat, disinformation, maritime disputes at climate-related risks kasabay ng pagbabahagi ng Pilipinas ng karanasan nito sa localized peace building. Ipinaalala naman ni Philippine Permanent Representative to ASEAN Evangeline Jimenez Ducroc na hindi lang nasa kamay ng mga pamahalaan at mga diplomat ang pagtugon sa mga nasabing hamon.
11: Peace building cannot be left only to governments and diplomats, especially as peace and security challenges are becoming very complex, from geopolitical tensions and maritime disputes, violent extremism, cyber threats, disinformation, climate insecurity, and social polarization. Addressing these challenges require not only political decisions, but also a knowledge of history, local conditions, all of which research, dialogue, and critical thinking can unpack.
9: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
3: Siniguro ng Senate Committee on Finance na magiging transparent at may pananagutan ang ipatutupad na panukalang pambansang budget sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
12: Isang people's budget na katutok sa mga pangailangan ng mga Pilipino. Itong tiniyak ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito kasabay ng Development Budget Coordination Committee o DBCC briefing. Kabilang sa mga pangunahing prioridad ang kalusugan, edukasyon, pagkain, hanap buhay, seguridad at infrastruktura.
13: Ang 2020 budget ay isang budget na tutugon sa pangunahing pangangailangan o basic needs ng ating makababayan. Isang people's budget. This is where we fully agree with the budget message of President Bongbong Marcos. For when we invest in our people, we invest in the future of our nation.
12: Tiniyak din ni Ejercito na harangin anumang last-minute insertions sa bicameral conference committee para masiguro ang transparency at accountability sa bawat piso. Inirekomenda ng pamahalaan ang 7.2 trillion pesos national budget para sa fiscal year 2027, nakatumbas ng 21.7% ng gross domestic product ng bansa at 6% na mas mataas kumpara sa 2026 GAA. Nakalaan ang malaking budget ng dagdag na budget sa mga mandatory expenditures tulad ng mas mataas na national tax allotment para sa mga LGU at pagtaas ng sweldo ng mga kawanin ng gobyerno at militara.
14: The 7.2 trillion peso budget before us therefore represents more than a spending ceiling. It is the product of months of rigorous review to ensure that we will meet the country's most urgent needs today without compromising our capacity to meet the challenges of tomorrow. The fiscal year 2027 national budget carries the theme People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future, effectively capturing a simple but critical principle. Economic progress must ultimately be measured by how it improves the lives of Filipinos.
12: Sa usapin ng ekonomiya, tinututukan na ang underspending dahil sa issue ng flood controls sa pamamagitan ng high-impact projects.
15: Implementing agencies will accelerate high-impact infrastructure projects through catch-up plans with clear milestones and accountability measures. This is essential to reverse underspending and restore public investment as a driver of growth.
12: Sa usapin ng inflation, binigyan din ni BSP Governor Elly Remolona na tumaas ang inflation dahil sa pagsipa ng presyo ng langis sa world market, bunso ng tensyon sa Middle East. Magandang balita naman dahil nagpapatuloy na matatag ang banking system ng bansa. Maaari namang makatulong ang PAC-Silica Initiative para mapalakas ang export sector. Positibo rin ang revenue collection ng bansa.
16: As we continue to stay the course to meet our fiscal program for the year, as of June 2026, we have reached 49.7% of our full-year target. Despite global shocks and external pressures, tax collections reached 2.14 trillion pesos in the first half of the year, 5.4% higher than the same period last year. The Bureau of Customs, in particular, is on track to reach the 1 trillion peso mark in collections this year, 2026.
12: Isa rin sa long-term solution ang pagpapataas sa savings ng bansa. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
5: Sumalang ngayong araw sa budget briefing ng Kamara ang ilang ahensya ng pamahalaan kabilang na ang Presidential Communications Office para sa kanilang proposed budget sa susunod na taon. Ang mga kaganapan sa Kamara, silipin sa ulat ni Bel Custodio, live. Bel?
3: Kenneth, sa layunin na mas palakasin at palawakin ng information dissemination ng para sa mga ahensya o para sa mga programa ng mga gobyerno ay nakikipagtulungan o nagtutulungan na ang Presidential Communications Office at House Committee on Appropriations para tiyakin na may sapat na budget para rito. Sa isinagawang budget briefing ng Presidential Communications Office, ipresenta ni PCO Secretary Dave Gomez ang mga budget priorities ng ahensya. Kabilang ang pinalakas sa National Government Strategic Communications Program, Media and Information Literacy Campaign, Multisectoral Campaign para Labanan ang Fake News, Digital Transformation and Technology Upgrades, Bagong Pilipinas Studios at Improved Energy Efficiency and Conservation Project. Mahigit 784.5 million pesos ang 2027 National Expenditure Program ng PCO, mas mababa ito ng 19.3% kumpara sa 2026 budget. Nasa 697.6 million pesos naman ang 2027 NEP ng Philippine Information Agency, habang 499.7 million sa Public Radio Broadcasting Program. 138.3 million pesos naman ang alokasyon ng MOOE para sa People's Television Network, habang wala namang inilaang MOOE sa IBC 13 dahil sa nakaabang itong privatization. Dahil dito, minungkahi ni Representative Robert Nazal Jr. na magkaroon ng transition fund ng IBC.
5: Wag na, charot.
17: No, nang hindi natin nabebenta, tapos sa hindi naman ma-cover yung expenses nila.
18: The pros, we should be increasing the budget. Madam Chair, just to give context to the committee, because we should be benchmarking across ASEAN to see what our neighbors are spending. Madam Chair, do you know how much Indonesia is spending for their state media? For Televisi Republic Indonesia, it's roughly 4 billion pesos. For Radio Republic Indonesia, it's 3.4 billion pesos. Here, we're only talking about hundreds of millions of pesos for our state media, and we can't...
19: Wala pong napondo for next year at all, not a single...
20: How much did you request for that to continue?
19: For Bagong Pilipinas Studios, Your Honor, it's 128 million. 128 million only.
5: Thank you.
3: para mas malawak at makatulong sa pamumuhay ng tao ang maaabot ng programa ng PTV. Iminungkahin ni PTV General Manager Lino Cayetano na sasapat na ang 1.7 billion pesos sa pondo kagaya ng hiniling na budget ng kanyang predecessor.
19: Wala pong napondo for next year at all, not a single.
20: How much did you request for that to continue?
19: The bagong Pilipina Studios, Your Honor, it's 128 million. 128 million only.
3: Layunin ng hiling na pataasin ang pondo upang maging maayos at sapat ang kagabitan ng network at mapalawak ang digital reach para sa mas maging epektibo ang participatory governance, communication dissemination at developmental communication. Bukod dito, hindi rin nilagyan ng pondo ang 2027 NEP ng bagong Pilipinas Studio na magagabit para sa news production at online content, kundi maging sa mga pribadong sektor at content creators ang libre. Hindi rin napaglaanan ng pondo ang pagrenta ng opisina ng PNA habang isinasailalim sa retrofitting ang kanilang gusali na pinamamahayan na ng mga paniki dahil sa tila kakulangan sa pagpupondo para sa serbisyo at programa ng PCO at mga kasama nitong ahensya. Naghain ng motion si Representative Zia Alonto Adio na re-instate ang proposed budget ng PCO na sinuportahan naman ng mga mambabatas ng komite.
16: May I appeal to all members present here that we request that the chairman of the appropriation to reinstate the budget that was initially requested by the PCO, including OSIL and attached agencies.
19: In behalf of the PCO family, Your Honor, we will submit to you the original NEP that we gave the DBM and identify the items that were cut and provide the necessary justification for the restorations of the cut.
3: Samantala, suportado rin ng Kongreso ang Department of Interior and Local Government para sa pagsulong ng mas ligtas at matatag na komunidad. 332.5 billion pesos ang nakalaang proposed budget para sa DILG, mas mataas na mahigit 7% kumpara sa 2026 budget. 242.5 billion naman ang nakalaan para sa Philippine National Police na layunin para sa mga programa sa pagpapaigting ng seguridad, threat reporting channels, disaster preparedness at forensic services. Isinasagawa rin ang budget briefing ng Commission on Higher Education na may mahigit 35 billion pesos sa panukalang pondo batay sa 2027 National Expenditure Program. 98% dito ay para sa higher education programs, scholarship, subsidies, grant at assistance. Hiling naman ng CHED na ibalik na sana ang 70 billion pesos ang magiging panukalang pondo mula sa budget proposal ng ahensya para mas maraming makinabang sa mga nasabing programa at mapaunlad ang digital infrastructure. Sa kabila nito, itinaas naman ang NEP para sa medical scholarship at return services mula 1.17 million pesos proposal na naging 1.23 million pesos na ito sa President's budget sa 2027. Kenneth, sa katatapos lamang na budget briefing ng PCO ay tiniyak ni PCO Secretary Dave Gomez na hindi mawawala ng hanap buhay ang mga empleyado ng IBC kung sakaling ma-privatize na ito at maaari ring ma-absorb ang ilang mga programa at block timers nito kagaya ng Congress TV sa PTV. Samantala naman ay ayon kay DILG Secretary John Vicremulla ay nais ang ahensya na marepaso o ma-amyendahan ang IRR nila para makapagsagawa ng inspeksyon sa mga bahay ng mga uniformed personnel na may lawfully issued firearms para matiyak na nakatabi ito sa tamang lagayan. Ito ay matapos na malaman na lumabag sa safekeeping protocols ng PNP ang mga pulis na nagmamay-ari ng mga baril na nagamit naman sa shooting incident sa Zamboanga City at sa Tacloban City. Balik sa iyo, Kenneth.
5: Maraming salamat, Bel Custodio.
3: Nakahanda na ang pambansang pulisya sa kanilang security deployment para sa kauna-unahang bomb parliamentary elections sa darating na buwan ng Setyembre, kung saan aabot sa mahigit 9,000 pulis ang ipakakalat sa rehiyon. Yan ang ulat ni Ryan Lesigue.
0: Walang nakikitang grupo o individual ang Philippine National Police o PNP na maaaring manabutahe sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ilang linggo ito bago ang itinakdang halalan ngayong buwan ng Setyembre. Ayon kay Acting Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyko, all systems go na ang security deployment para sa halalan. Katunayan, 98% na daw ang PNP na handa.
21: 98% na nga po, tapos na tayo. Of course, we leave some room for some contingencies kung ano man may magbabago pong sitwasyon or kung ano may bagong pangyayari. And we have prepared all contingency plans for anything that might develop.
0: Sa kabila nito, ay tiniyak ng PNP na may nakalatag daw silang contingency measure sakaling may magtangkang manggulo sa aktibidad.
21: Kagaya po ng sinabi natin, we are prepared for any contingency. Meron po tayong mga contingency plans in place para for any threat. So lahat po naman ng ganito, tinitignan natin kung if there are any threats or any thing that will hinder the conduct of the peaceful of a peaceful election po. So we are ready for any eventuality.
0: Kahapon, personal na nagtungo si DILG Secretary John V. Crimulya at PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa Maguindanao para tingnan ang latag ng seguridad. Aabot sa mahigit 9,000 pulis ang ipapakalat ng PNP para sa BARMM elections. Mahigit 4,000 dito ay manggagaling sa ProBar, habang ang natitira ay augmentation mula sa iba't ibang unit at regional offices. May nakahanda din ng PNP na mahigit 1,000 pulis na maaaring magsilbi bilang Special Electoral Board kung kakailanganin.
21: Heightened alert po sila sa BARM, and this could change kung depending on the situation as ma-assess po ng ating higher headquarters.
0: Sa September 14, nakatakdang isagawa ang kauna-unahang parliamentary election sa BARMM. Ryan Lisiges, para sa Bayan.

0: Sa ulat probinsya, natanggap na ng mga manggagawa sa Davao City ang tulong mula sa DOLE sa ilalim ng Tupad Program. Layon itong makatulong sa kabuhayan at makapagbigay ng dagdag kita sa mga individual na nangangailangan nito. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
1: Higit 100 individual ang nagtulong-tulong sa paglilinis sa isang paaralan sa Turil, Davao City. Kabilang sila sa mga beneficiaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o Tupad Program. Sa ilalim ito ng Department of Labor and Employment o DOLE na nagsisikap na makapagbigay ng pansamantalang trabaho sa mga individual na labis na nangangailangan nito. Isa na rito ang senior citizen na si Nanay Thelma. Aminado siya na hindi sapat ang kanyang sweldo bilang utility sa paaralan para sa kanyang mga pangangailangan sa maintenance at pang-araw-araw na konsumo.
2: Kadungag o katabang sa akong kalisod ba niya. Gi-operan po minister nga panhiyon din he. Kay haron makadungag po o tabang sa muang kuan panginahanglan.
1: Isa rin sa mga beneficiary si Alfonso, isang construction worker. Ayon sa kanya, umaabot lamang sa halos 2,000 piso ang kanyang kinikita bawat kinsenas bilang construction worker na hindi sapat para sa pangangailangan ng kanyang pamilya.
3: Init kayo niya, bugat ang trabaho. Kasi dako kay tabang ni pod kay makadugang sa mga ano, sweldo.
1: Malaki rin ang pasasalamat isang school principal sa Tupad Program na nakatulong upang mas magpaganda pa ang kanyang paaralan. Kabilang dito ang pagmementena ng kalinisan sa loob at labas ng mga silid-aralan, paggawa ng compost pit at iba pang gawain sa tulong ng mga Tupad beneficiaries.
4: Ito dahil kahit na in short term lang sila pero makabigay din ito ng at trabaho sa katulad nila na naghanap ng trabaho. So yan isa sa mga pinapasalamatan ko bilang isang school head dito sa Cusing Bayan Basasyon High School.
1: Dito sa Davao Region, umaabot sa halos 13,000 ang bilang ng mga Tupad beneficiaries para sa Brigada Eskwela 2025 to 2026, kung saan halos 71 million pesos ang inilaan ng DOLE 11. Para makinabang sa Tupad, kailangan lamang na lumapit sa mga otorisadong public employment office ng DOLE. Libre rin ang pag-a-apply sa programa, magsasagawa ng profiling upang matukoy kung kwalipikado ang isang individual na maging benepisyaryo ng Tupad. Ang mga mapipili ay magtatrabaho mula 10 hanggang 70 araw kung saan ang kanilang sahod ay ibabase sa minimum wage sa lugar ng beneficiaryo. Hangad din ang mga beneficiaryo na mapanatili at mapalakas pa ang programang ito dahil marami pa rin individual ang nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno. Noong 2009, unang itinatag ang Tupad Program upang matulungan ang mga labis na naapektado ng pinsalang idinulot ng Bagyong Undoy. Sa kasulukuyan, patuloy itong pinalalakas ng kasulukuyang administrasyon. Israel Damaulao, para sa Bayan.
5: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
6: At yan pong may init na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
5: At hanggang bukas, ako si Dayan Kerer ng inyong Pambansang TV para sa
7: Bagong Pilipinas.
8: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka!
9: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas!
11: Radyo Publiko!
12: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
13: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
12: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
14: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
15: Pati bamboo?
16: So,
12: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
16: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
17: Nung natutunan ko po yung paggawa.
18: Sino nagturo sa'yo?
17: Nag-training po kami sa DOST.
18: Sa DOST din.
12: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
19: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
20: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis. Kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Nanatili sa 31 ang bilang ng mga nasawi dahil sa mga kalamidad. 19 na iba pa ang nasugatan habang 3 naman ang iniulat na nawawala. Ayon pa sa OECD, nakapamigay na ang pamahalaan ng 1.56 billion pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong komunidad.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Sa iba pa nating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos na ang pagpapalabas ng 1 bilyong pisong pondo para palakasin ang Project NOAA. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagbigay na ng kautusan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagpapalabas ng 1 billion peso allotment na magagamit para sa Project NOAA. Itong Nationwide Operational Assessment of Hazards na isang mahalagang disaster risk reduction and management program na magpapalakas sa kapasidad ng bansa para ma-monitor, ma-assess at makaresponde sa mga natural hazards. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may direktiba na si Pangulong Marcos kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon para maipalabas na ang pondo na gagamitin sa proyekto na sa pamamagitan ng artificial intelligence ay maisasagawa ang real-time hazards monitoring at maagang pagtukoy sa posibleng pagbaha. Makakatulong ni Castro ang programa para sa mas maagang paghahanda at mabilis na kilos ang pamahalaan bago pa lumala ang sitwasyon dulot ng mga kalamidad. Gagamitin din ang pondo para sa pagbili ng mga kinakailangang kagamitan at teknolohiya, ganon din sa pagkuha ng mga eksperto na kailangan para maisakupatuparan ang naturang proyekto. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Sa kaugnay na ulat, mambabatas mula Negros, itinutulak na gawing isang permanenteng institusyon ang Project NOAA. Mula naman sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. Report.
7: Itinaligod ni Negros Occidental Representative Javi Benitez ang paglalabas ng DBM ng 1 bilyong pisong pondo para sa Project NOAA ng University of the Philippines System. Ayon kay Benitez, mahalaga ang pondo para sa flood modeling, LIDAR mapping at real-time hazard assessment na makatutulong sa mga lokal na pamahalaan sa paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad. Gayon man, sinabi ni Benitez na mas mainam kung maisang sa batas ang kanyang House Bill 2577 upang hindi na kailangang umasa ng Project NOAA sa paglalaan ng pondo kada budget season. Sa ilalim ng panukala, gagawing UP National Climate Resilience Institute. Ang kasalukuyang UP Resilience Institute na nagpapatakbo sa Project NOAA, magkakaroon ito ng sariling line item sa General Appropriations Act, permanent research positions at resilience knowledge platform na maaaring gamitin ng mga lokal na pamahalaan para makakuha ng hazard data. Ayon sa mambabatas, sa halip na 1 taon lamang na may sapat na pondo ang Project NOAA, mas makabubuti kung magkakaroon ng bansa ng permanent institusyon para sa climate resilience. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Hindi pa maituturing na nakakaalarma ang patuloy na pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa buong bansa. Tiniyak ito ni Dr. Ron Jean Solante, Chairman at Head ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Department ng San Lazaro Hospital sa Maynila. Sa isang panayam sa media, sinabi ni Dr. Solante na kailangan lamang gawin sa ngayon ay agarang magpa-check up kung may sintomas upang maagapan bago pa maging malalang kaso. Dagdag pa ng eksperto, para naman matukoy kung isa na itong outbreak, kailangan pambalikan ang record sa mga nakalipas na taon at tukuyin kung ngayong 2026 ang pinakamataas na kaso. Kaugnay nito, aabot na sa 155 o 155 na leptospirosis patient ang naka-admit sa San Lazaro Hospital. Karamihan sa mga ito ay edad 19 hanggang 35, habang 9 na ang nasawi ngayong buwan na may edad 22 hanggang 59.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Inalis naman ng Department of Health ang pangamba ng mga magulang kaugnay sa gamutan sa leptospirosis. Ilan kasing magulang ang nagdadalawang isip na dalhin sa ospital ang kanilang kamag-anak matapos lumusong sa baha at nakitaan ng sintomas ng leptospirosis tulad ng lagnat. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, kahit sa private hospital dalhin ang pasyente ay kaya itong makover ng PhilHealth. Itinaas na kasi sa 60,000 pesos ang benefits package para sa moderate cases ng leptospirosis, habang 400,000 pesos naman ang benefits package para sa severe leptospirosis.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras po natin, 11 minuto po makalipas ang 6:00 ng umaga. Suspendido po ngayong araw ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa ilang lugar sa bansa dahil sa inaasahang epekto ng pag-ulan dulot ng habagat. Ang Maynila, Malabon City, Caloocan City, Marikina City, Quezon City, Valenzuela City, San Juan City, Mandaluyong, Parañaque City, Taguig City at Nabotas City. Gayun din sa Aguilar, Binmalay, Alaminos, Bugalyon, Infanta, Lingayen, Mga Tarem at Agno sa lalawigan ng Pangasinan. Angeles City, San Fernando City, Santo Tomas, Minalin, Makabebe at Magalang sa lalawigan ng Pampanga. Plaridel, Pulilan, Hagonoy, Malolos, Bulacan, Mikawayan, Marilao, Kalumpit, Balagtas, Santa Maria at Giginto sa Bulacan, lalawigan ng Nueva Ecija, Tansa, Cavite at Taytay, Cainta at San Mateo sa lalawigan ng Rizal. Samantala, walang face-to-face classes mula sa daycare hanggang senior high school sa Bakun, Kibungan at Atok sa lalawigan ng Benguet at buong lalawigan ng Bataan. Wala rin face-to-face classes sa Laog Elementary School, Santa Maria Elementary School, Dolores Piring Elementary School, San Lorenzo Elementary School at Santo Domingo Elementary School sa Mexico, Pampanga.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Samantalang international organizations at iba't ibang bansa nagpadala ng tulong sa Nepal matapos ang mapaminsalang flash flood. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas Report.
8: Patuloy ang pagdating ng tulong mula sa iba't ibang bansa at international organizations para sa Nepal matapos ang mapaminsalang flash flood na kumitil ng mahigit 200 individual at nag-iwan ng malawak ang pagkasira ng mga tahanan at iba pang infrastruktura. Ayon sa ulat ng Reuters, nagpadala ang India ng 10 metrikong toneladang relief supplies kabilang ang mga pansamantalang tirahan, kumot, hygiene kits, solar lamps at mga gamot. Nagla naman ang International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies ng 1,000,000 Swiss franc o humigit kumulang $1.24 million para suportahan ang Nepal Red Cross sa relief operations. Ayon pa sa ulat, nagbigay rin ng Estados Unidos ng 500 dolyar at nagpadala ng Disaster Response Advisor. Samantala, nagbigay naman ng China ng emergency supplies at cash assistance habang naghahanda naman ang European Union ng karagdagang tulong. Patuloy naman ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga nasalanta habang patuloy ang search and rescue operations, lalo't mahigit 1,000 pa ang mga nawawala mula sa mga lugar na matinding na apektuhan ng baha. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mamamayan ng Nepal kasunod ng malawakang flash flood na tumama sa komunidad na malapit sa hangganan ng Nepal at China. Sinabi ng Pangulo na nakikiramay ang Pilipinas sa mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ipinahayag din niya ang kanyang panalangin para sa lakas at katatagan ng mga biktima at kanilang mga pamilya. Samantala, patuloy na binabantayan ng pamahalaan ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa mga kinauukulan para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino doon.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Nagpaabot din ang kanyang simpatiya at pakikiramay si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa mga taga-Nepal mula sa nangyaring flash flood noong Miyerkules. Sa kanyang post sa social media platform na X, sinabi ni Lazaro na bilang bansa na nakakaranas ng kaparehas ng mga uri ng sakuna, kaisa ng Nepal ang Pilipinas. Anya, patuloy na ipagdarasal ng mga Pilipino ang Nepal para sa patuloy na lakas at katatagan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, may isang Pilipino na ang napaulat na nawawala dulot ng biglaang flash flood o baha sa Nepal. Batay sa inilabas na listahan ng Nepal Tourism Board, may isang Pilipino ang nawawala mula sa 644 missing na travelers mula nang mangyari ang insidente. Patuloy na bineberipika ng Nepali authorities sa mga travel agencies, guides, local authorities at security agencies ang impormasyon ng mga napaulat na nawawala. Wala pa rin kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs hinggil sa umano'y nawawalang Pilipino. Pero patuloy na nakamonitor ang Embahada ng Pilipinas sa New Delhi para alamin kung may apektadong Pilipino sa Nepal.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Plano ng Senado na i-adjust ang kanilang legislative time para mapayagan na sabay isagawa ang plenary session at ang committee hearings para sa panukalang 2027 national budget. Ito ay dahil sa limitadong oras ng mataas na kapulungan dahil na rin sa gumugulong na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, plano nilang suspindihin ang kanilang rules para mapahintulutan ang Committee on Finance na makapagdaos ng pagdinig habang ongoing ang session.
9: So we're also going to adjust yung legislative time namin. Papayagan namin ang Committee on Finance lang magkaroon ng hearing while plenary is in session. So bawal yun eh. Pero we will suspend the rules for the Committee on Finance para kahit nagpa-plenary kami, pwede silang mag-hearing. Not this week, baka the following week. No? Second week. No? But I'm still consulting ang ating chairman ng finance.
3: Si Senate President Sherwin Gatchalian. Sa Senado pa rin kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi na tumatanggap ng sweldo ang mga Senado na hindi pa pumapasok ngayon sa Senado. Kabilang sa mga tinukoy ni Gatchalian ay si Senadora Lauren Legarda na nag-extend ng kanyang medical leave hanggang September 2 at ang mga nakakulong ngayong sina Senator Jinggoy Estrada at Senador Dante Marcoleta maging ang nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ng Senate President na alam na nila ang sakit ni Senadora Lauren pero hindi na niya ito ibinahagi bilang ito ay isang personal issue. Sa ngayon ay wala pa anyang impormasyon kung kailan babalik si Senadora Legarda. Samantala, sinabi ni Gatchalian na ang mga sweldo naman ng mga senador na hindi kumukuha ay maaring ideklarang savings ng Senado at pwedeng gamitin sa ibang mga bagay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras po natin, 19 minutes after 6 a.m. Narito po muna ang ilang mga paalala ng ating himpilan.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
13: Kaalamang ASEAN.
12: Alam niyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
13: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito po sa RP News Nationwide. Ako pa rin po inyong lingkod, Grace Velasco. Sinabi ng Malacañang na hindi maituturing na katulad ng mga bayani ang paggamit ng mga alias na lumitaw sa mga resibo kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President o OBP. Ito naging tugon ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa paghahambing ni Senator Robin Padilla sa paggamit ng pseudonym ng mga bayani noon at ng mga alias na nakasaad sa mga dokumento ng confidential funds. Ayon kay Castro, ginamit ng mga bayani ang mga alias upang maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan habang ipinaglalaban at ipinagtatanggol ang bansa. Sa kabilang banda, sinabi niyang may mga pangalan sa mga resibo na maaring ginamit para sa pagbabayad.
14: Siguro ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan nang walang bayan. Pero yung mga tumutulong ng mga informant, informer sa kasalukuyan, mukhang hindi kikilos nang walang bayan. At ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong na ipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hinimok ni Senator Judge Juan Miguel Subiri ang Commission on Audit o COA na ilabas na ang final findings nito kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President or OBP at Department of Education noong naging kalihim si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang manifestation sa impeachment trial, sinabi ni Subiri na makatutulong sa mga senator judge ang isang final na audit finding ng COA sa pagtimbang at pagdedesisyon sa mga alegasyon ng irregularidad sa paggamit ng pondo. Anya, nahihirapan silang makakuha ng partikular na sagot mula sa ilang testigo dahil nakabinbin pa ang motion for reconsideration ng OBP sa COA kaugnay ng notice of disallowance.
15: Can this court make representation with the COA, if possible, during the duration of this trial, so that we may be guided as judges? Can they make their finding already with finality? Who knows? They may say na wala namang nangyaring kalokohan. Itong article ay tapos na. Pag sinabi naman talaga nila ay masyadong glaring yung mga violations, then tayo bilang mga judges will also be clarified kung meron talagang misuse of funds. Kasi yung arbiter talaga nito is COA. Diba? Lahat ng misuse of funds ng government agencies, it is the COA that makes that determination.
3: Si Senator Judge Juan Miguel Subiri.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ipinaalala naman ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na Independent Constitutional Commission ang COA at hindi maaring obligahin ng Impeachment Court na kumilos ayon sa kanilang kagustuhan. Ayon pa kay Escudero, may mga desisyon na ang Supreme Court na nagsasabing hindi kinakailangang may final determination ang COA bago makapagpasya ang isang korte sa isang kaso.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Recantation ng mga testigo, posible pang maging dagdag ebidensya sa kaso laban kay former House Speaker Romualdez. Ito'y ayon sa Ombudsman. May report si Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Tinabla ng Office of the Ombudsman ang pahayag ng company dating House Speaker Martin Romualdez na dapat nang ibasura ang kaso laban sa kanya kasunod ng pag-recant ng ilang testigo sa umano'y anomalya sa flood control projects. Sa isang pahayag, iginiit ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na hindi otomatikong nabubura ng pag-atras o recantation ng mga testigo ang kanilang mga naunang testimonya. Sa halip, itinuturing pa itong karagdagang ebidensya ng ombudsman na kailangan suriin kasama ng original na pahayag para matukoy kung alin sa dalawang bersyon ang totoo. Kaugnay nito, kinwestiyon din ang ombudsman ang mga ulat na may ilang testigong nagtago matapos bawiin ang kailang mga pahayag at may mga ilang binayaran umano para mag-recant. Giit ng ombudsman, hindi dapat lituhin ang publiko sa tunay na kahulugan ng recantation. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Okay, oras po natin, 26 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, mas mapapalakas ang pambansang depensa matapos dagdagan ng 10 bilyong piso ang panukalang pondo para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program para sa taong 2027. Ayon kay Budget Secretary Kim De Leon, gagamitin ang karagdagang pondo sa pagbili ng mga makabagong kagamitang militar at pagsasaayos ng mga pasilidad ng AFP. Isa ito sa mga pangunahing prioridad ng kasalukuyang administrasyon. Dahil sa dagdag na alokasyon, aabot sa 50 bilyong piso ang kabuuang pondong ilalaan para sa modernisasyon ng AFP sa susunod na taon. Samantalang naglaan din ang DBM ng 73.67 billion pesos para sa subsistence allowance na tinatayang 583,130 military and uniform personnel sa 2027 budget. Ayon sa ahensya, ipinapakita ng malaking pondong inilaan sa sektor ng depensa ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga sundalo at uniform personnel na nangunguna sa pagpapanatili ng seguridad, kapayapaan at kaayusan ng bansa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy ating mga balita muling tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang buong suporta nito para sa isang mapayapa at maayos na 2026 BARM parliamentary elections. Ito ay inihayag ni AFP Chief of Staff General Antonio G. Navarrete sa final command conference na ginanap sa Camp Salipada, Kependaton, Maguindanao del Norte. Dumalo rin sa naturang pagpupulong sina Interior Secretary John Vic Remulla, Commission on Election na Chairperson George Erwin Garcia, Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Ayon sa AFP Chief, mahalaga ang halalang ito dahil kumakatawan ito sa pag-asa ng mga komunidad sa BARM na patuloy na nagsisikap para sa kapayapaan at mas malawak na sariling pamamahala. Dagdag ni General Navarrete, layunin ng militar na maprotektahan ang karapatan ng bawat mamamayan na bumoto at matiyak na malayang maririnig ang boses ng mga botante.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tiniyak ng Malacanang na mahigpit na imo-monitor ng pambansang pamahalaan ang paggamit at paggastos ng Local Government Support Fund o LGSF. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi natatapos sa paglalaan ng pondo ang responsibilidad ng national government. Anya, patuloy nitong babantayan kung maayos at tama ang paggamit ng pondo ng mga local government unit. Ang Local Government Support Fund ay inilaan para sa mga pampublikong proyekto gaya ng infrastruktura, farm-to-market roads at water systems, health facilities, disaster resiliency at mga programang tumutulong sa mahihirap na sektor. Umaabot sa 56.8 bilyong piso ang pondo ng LGSF ngayong taon at iminungkahing gawing 58.53 billion pesos ang pondo nito sa 2027.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Panukalang itaas ang retirement age ng Philippine National Police sa 60 anyos o 60 years old, susuriin ng Kamara. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Pag-aaralan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang posibleng pagtaas
7: sa mandatory retirement age ng mga miyembro ng Philippine National Police mula 56 patungong 60 years old. Ito'y matapos ihayag ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang kanyang suporta sa panukala. Binigyan diin ng kalihim na umaabot sa mahigit 70 years old ang life expectancy o inaasang haba ng buhay ng mga Pilipino, ibig sabihin ay competitive at produktibo pa ang mga pulis na sumasapit sa edad na 56. Ayon kay Manila Representative Rolando Valeriano, kasabay ng pagtaas ng edad ng pagliritiro, kailangan magpatupad ang DILG at PNP ng mahigpit na taunang health evaluation na angkop sa edad at kakayahan ng mga opisyal. Tiniyak naman ng mambabatas na maghahanap sila ng mga paraan upang madagdagan ang pondo ng mga law enforcement agencies sa ilalim ng DILG para sa panukalang 2027 budget. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mas mataas na kita at mas malawak na access sa merkado para sa mga egg producers, siniguro ng Marcos Administration. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Malalawak ng pamahalaan ng mga hakbang at programa na magpapataas sa kita at magpapatatag sa access ng egg producers sa merkado. Ito ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng kariwetkan ng hakbang upang palakasin ang post-production at agricultural value chain sa bansa sa pamamagitan ng mga pasilidad at teknolohiyang makatutulong sa pagproseso, pag-iimbak at pagbuo ng mga produktong gawa mula sa itlog. Sa pagbisita ng Pangulo sa Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO, ininspeksyon nito ang mga pasilidad at operasyon sa pagproseso ng itlog. Kabilang dito, ang liquid egg pasteurization at spray drying, gayon din ang mga pasilidad para sa quality control at cold storage. Sa tulong ng Department of Agriculture at Department of Science and Technology, nakapagpatupad ang BEPCO ng mga proyekto at teknolohiyang nakatulong upang mapataas ng 125% ang sales at 25% ang productivity ng kooperatiba. Patuloy na susuportahan ang pamahalaan ng mga egg producers sa Batangas at sa buong bansa upang mabawasan ang pagkalugi at pagkaaksaya ng produkto, mapahaba ang shelf life ng egg products at mapalakas ang kanilang produksyon at kita.
18: Ang produkto na lumalabas dito sa PEPCO ay up to standard. Pwedeng i-export, pwedeng pagkain ito, kaya't kailangan maselan tayo sa mga standards natin. At nakikita naman natin, walang nasasayang dito, walang tinatapon. And so not only is this a good example of what can be done when many agencies of government are working together, working hand in hand, but also when we develop the proper technology, how we can in fact put up what is referred to as a circular business. In other words, walang tinatapon. And that is again something very important because it is good for the environment and even equally important, the value added that comes from the process.
17: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: At yan po ang unang bugso ng balita dito po sa Radyo Pilipinas Nationwide.

Okay, samantala, ang iba pang mga balita. Inami ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. na mahirap panatilihing nasa 60 pesos kada dolyar ang palitan ng piso kontra dolyar dahil sa malaking trade deficit ng bansa. Sa budget hearing para sa panukalang 2027 national budget sa Senado, tinanong ni Senator Erwin Tulfo kung maari pang bumaba sa 60 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar matapos umabot sa 61 pesos 72 centavos kada US dollar. Ayon kay Remolona, may direktang epekto sa inflation ang paghina ng piso dahil nagmamahal ang mga imported goods kabilang ang langis, pagkain, raw materials at fertilizers. Gayunman, sinabi ng BSP Governor na mas malaki ang epekto nito sa inflation kapag mabilis o biglaan ang paghina ng piso. Anya, ang ginagawa ng BSP ay pagpipigil sa matitinding pagbabago sa exchange rate, hindi ang pagtatakda nito sa isang partikular na halaga. Sa halip na direktang kontrolin ng exchange rate, sinabi ni Remolona na kailangan palakasin ang exports ng bansa. Kabilang sa mga maaring makatulong dito ang FACSILICA at Luzon Economic Corridor, bagamat maaring matagalan pa bago

0: Depende sa remittances bilang pinagkukunan ng dolyar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Okay, bagong Clark, Hanoi flights bubuksan sa Nobyembre. Turismo ng gitnang Luzon inaasahang lalakas. May report ang ating correspondent mula po sa Radyo Magazine, Hazel S. Guerra.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Bagong ruta patungong Hanoi, Vietnam mula Clark, Pampanga ang bubuksan simula November 19, 2026. Ayon kay Terry Flores ng Clark International Airport, 3 beses kada linggo ang Clark-Hanoi flights via Cebu Pacific Air. Dahil dito, dagdag na 3,000 mga pasahero ang gagamit ng paliparan kada buwan. Malaki rin ani Flores ang epekto ng bagong ruta sa turismo ng Central Luzon.
3: Tourist destinations na makikita ng mga tao dito. Isa na nga dyan, yung proud na proud tayo. Siyempre, located tayo sa Pampanga at Alat. Sinabi mong Pampanga, yung tourism Pampanga at may mga ino-offer ng tours. Department of Tourism Region 3 para ma-experience ng mga bayan natin at mga turista dumadalaw dito.
2: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, Hazel S. Guerra, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sports news tayo. Gilas Pilipinas men sisimula ng kanilang kampanya sa round 2 ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers kontra Jordan ngayong gabi sa Mall of Asia Arena. Detalya mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Muling lalaban para sa bayan ng ating Philippine Men's National Basketball Team o Gilas Pilipinas Men sa pagsisimula ng second round ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers dito po sa Mall of Asia Arena. Unang makaharap ng ating Gilas Men ang koponan Jordan mamayang 8:30 in the evening. Nasa 2-4 ang record ng ating national team at kailangan nila ma-sweep ang mga games ngayong weekend para magkaroon pa rin ng chance sa mga mag-qualify mismo sa 2027 FIBA Basketball World Cup. Inaasa na muna para sa ating Gilas Men sina Kai Soto at Dwight Ramos dito po sa ating magiging laban kontra sa Jordan at maging sa Iran. Matapos ang laban ng Gilas sa Jordan, makaharap natin ng Iran sa darating na araw ng Linggo, 8 p.m. dito pa rin po sa Mall of Asia Arena. Maliban sa Gilas, magkakaroon din ng afternoon games ng second round ng World Cup qualifiers for the Asian Tournament ang Iran at New Zealand at ng Syria at saka Australia. Mula dito sa Mall of Asia Arena sa pagsisimula ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers from Sports Radio 918. Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Okay, ang mga balita naman mula sa lalawigan sa pamagitan po naman ng mga station natin, ano, ng RP1 na provincial station sa ating pong pagbabalik. Oras natin, 39 minutes after 6 a.m.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng betting

0: benefit na ito na mga gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Okay, patuloy po ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong araw ng Biyernes, August 28, 2026. Sa ngalan po ni Alan Alyanige, ako po si Grace Velasco, ang inyong tagapaghatid balita. Okay, sa mga balita naman mula sa mga lalawigan sa Luzon. Unahin po natin ang mga balita mula sa Luzon. Waste to Energy Facility pabor ang Environment and Natural Resources Office, ngunit kailangan ng masusing pag-aaral. Ang buong ulat mula kay Ronnie Dorilag ng RP Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Sa kabila ng maraming itinayong wind turbines at solar power projects para sa pagtangkilik sa renewable energy sa Ilocos Norte, pabor ang Environment and Natural Resources Office sa Waste to Energy na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni Environment Program Officer Joji Jimenez ng PGIN-ENRO na kailangan ng masusing pag-aaral upang maganda ang pagpapatupad nito. Gusto rin aniya ng mga leader ng probinsya na masolusyonan ang problema sa basura, ngunit nararapat na maaral ng mabuti dahil may umiiral na RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Aniya, ikukonsidera ang sitwasyon ng mga komunidad, health hazard at iba pang aspeto lalo na sa datos sa volume ng basura sa lalawigan. Maalalang sinabi ni Sangguniang Panlalawigan member Marlon Sales na may mga investor na nagpresenta ng kanilang teknolohiya sa pamahalang panlalawigan na tinatawag itong gasification process ng mga basura. Unang inihayag ng Department of Energy na posibleng makapagbigay ng mahigit 200 megawatt na enerhiya mula sa 9,000 metric tons na basura sa Metro Manila gamit ang Waste to Energy Facilities. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tupad workers sa Mountain Province na katulong sa komunidad at mga paaralan, TESDA at PESO. Tutulong sa pangmatagalang hanap buhay. Ang buong detalya mula kay Donalyn Cawis Balyo ng RP Bontok.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Maganda ang performance ng mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad sa Mountain Province. Ayon kay Labor and Employment Officer Mylene Palalo, nakita sa kanilang monitoring ang positibong epekto ng trabaho ng mga tupad beneficiaries sa mga komunidad at paaralan. Anya, hindi lamang walis tingting ang ginagamit ng mga manggagawa, kundi maging martilyo, pala at iba pang kagamitan sa kanilang mga gawain. Sa ngayon, may 421 na manggagawa ang kabilang sa Tupad Brigada Plus na magtatrabaho ng 10 araw hanggang katapusan ng Agosto, habang 124 naman ang nakatalaga sa mga komunidad sa Baoco, Besao, Pontok, Sagada at Natonin. Samantala, i-endorso rin ng DOLE ang mga tupad workers sa TESDA at Public Employment Service Office ng mga LGU para sa Skills Training at Career Development Support Program upang magkaroon ng oportunidad sa pangmatagalang trabaho at pagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Carisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Pontok.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Halos 200 tupad workers sa Balungaw, Pangasinan, nagsagawa ng clearing at declogging operations kontra baha sa gitna ng patuloy na pag-ulan. Si Grace Aquar mula sa RP Tayug sa balita.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Nagsagawa ng clearing at declogging operation, paglilinis at pag-aalis ng mga damo sa mga gilid ng kalsada sa iba't ibang barangay at bahagi ng ilog sa Barangay Angayan Norte, Balungaw, Pangasinan, ang nasa 170 tupad workers. Ayon kay Balungaw Peso Manager Idel Bill Gansinya, bahagi ang naturang timidad ng mga hakbang ng pamahalaan upang mapanatiling malinis at maayos ang mga daloy ng tubig at mga pangunahing kalsada sa komunidad. Isinagawa rin ang paglilinis mga bahagi ng ilog upang makatulong sa maayos na pagdaloy ng tubig at mabawasan ang posibilidad ng pagbabara na maaaring magdulot ng pagbaha. Ang hakbang ay upang sundin ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa flood control at disaster response efforts ng pamahalaan o mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng pagbaha sa mga komunidad. Patuloy naman ang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at makatuwang na ahensya upang mapanatiling malinis ang mga daloy ng tubig at maging mas handa ang mga komunidad sa panahon ng malakas na pag-ulan at kalamidad. Ayon kay Gansenya, tumatagal ng 10 araw ang programang tupad sa bawat batch ng mga tupad workers. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras po natin 48 minutes after 6 a.m., Police Regional Office Mimaropa gagamit ng drones sa police at rescue operations. Ang buong ulat mula kay May Pormaran ng RP Lucena.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Pinaghahandaan na ng Police Regional Office Mimaropa ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa operasyon matapos simulan ng pagsasanay sa mga pulis sa paggamit ng drones para sa police operations, disaster response, search and rescue at iba pang public safety missions. Ayon sa pabatid ng Pro Mimaropa, simula na sa Camp Brigadier General Efehenio Navarro sa Calapan City ang 3 araw na drone equipment training and familiarization. Malaking tulong ang drone technology sa Mimaropa dahil sa heograpiya ng rehiyon na binubuo ng mga isla, bulubunduking lugar, baybayin at malalayong komunidad na maaaring mahirap marating lalo na sa panahon ng kalamidad at emergency. Sa pamamagitan ng aerial view, mas mabilis na maaaring makita at masuri ng mga pulis at rescuers ang sitwasyon sa isang lugar bago magpadala ng mga tauhan. Maaari itong gamitin sa search and rescue, disaster assessment, security coverage, area monitoring at iba pang operasyon. Samantala, inihayag ni Police Regional Office Mimaropa Regional Director, Police Brigadier General Christopher R. De La Cruz, na hindi lamang pagbili ng makabagong kagamitan ang layunin ng modernization program, kundi ang paggamit nito upang maging mas mabilis at epektibo ang serbisyo sa publiko. Nilinaw ng Pumimaropa na hindi papalitan ng drones ang mga land-based na operation ng pulisya at sa halip magsisilbi itong karagdagang mata sa himpapawid upang mas mabilis matukoy ang mga lugar na nangangailangan ng police personnel, rescuers at iba pang resources. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 10 minuto pa bago sumapit ang alas 7 ng umaga, mga gurong PDL sa Ihawig Prison and Penal Farm sa Palawan sumailalim sa orientation kaugnay sa mga bagong alituntunin sa pagpapatupad ng ALS sa loob ng pasilidad. Pakinggan natin ang ulat ni Liz Pilapil ng RP Palawan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Isinagawa na Ihawig Prison and Penal Farm o IPPF na yung buwan ng Agosto ang vehicle orientation at technical assistance single sa DepEd Order Number 001 Series of 2026 para sa mga takapagpatupad ng Alternative Learning System o ALS sa IPPF Central Sub-Colony o CSC at Correctional Institute for Women o CIW Santa Lucia. Isinagawa ito noong 14 at 18 hanggang sa 19 ng kasalukuyang buwan na dinaluhan ng nasa 57 persons deprived of liberty o PDL mula sa IPPF, CSC at CIW Santa Lucia na nagsisilbing mga gurong PDL o Community ALS Implementers. Dito ay tinalakay ni Education Program Specialist 2, Ms. Dalisay Lacriores, ang tungkol sa nasabing DepEd Order upang mabigyan ng mga kalahok ng mas malino na pangunawa sa mga binagong alituntunin sa pagpapatupad ng programang ALS. Kabilang din sa ginawang aktibidad ang pagbibigay ng tulong teknikal, pagbuo ng action plan at talakayan tungkol sa mga tungkulin, responsibilidad at inaasahang pagganap ng mga gurong PDL upang epektibo nilang maibahagi ang mga kaalaman sa loob ng IPPF. Nagresulta rin ang aktibidad sa pagbuo ng action plan na idinisenyo upang gabayan at palakasin ang pagpapatupad ng mga aktibidad ng ALS. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Okay, balitang Visayas, test done. Naghatid ng trabaho at oportunidad sa World Cafe of Opportunities 2026 sa Southern Leyte. Si Jebic Epis ng RP Sogon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Matagumpay na idinaos ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang World Cafe of Opportunities o WCO sa bahay ng Sugod, lalawigan ng Southern Leyte. Layunin ng aktibidad na mapalawak ang access ng mga TVET graduates, job seekers, skilled workers sa mga oportunidad sa trabaho at pagpapaunlad ng kasanayan. Dumalo sa nasabing aktibidad si Sugod Municipal Mayor Shepherd Tan, Board Member Jason Calva, Manolo Shervo, Chief of Staff ni Congressman Cocuyap, TESDA Southern Leyte Provincial Director Emelda Malatbalat, mga kinatawan ng technical vocational institutions, mga employer, government agencies at iba pang stakeholders. Binigyan ng WCO ng pagkakataon ang mga skilled workers at naghahanap ng trabaho na direktang makausap ang mga kumpanyang may mga bakanting posisyon maging para sa mga oportunidad sa lokalidad at iba pang lugar. Bukod sa mga employer, lumahok din ang iba't ibang national government agencies at partner institution na nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanilang mga programa, serbisyo at oportunidad na maaring makatulong sa personal, professional at kabuhayang pangailangan ng mga job seekers at skilled workers. Tampok din sa aktibidad ang TVET Skills Demonstration at Showcases kung saan ipinapakita ang praktikal at industrial relevant na mga kasanayan na natutuhan sa pamamagitan ng Technical Educational Institution and Training. Naging matagumpay ang WCO sa tulong ng matibay na suporta ng Provincial Government of Southern Leyte, LGU Sugod, Participating Employers, Technical Vocational Institutions, Government Agencies, TESDA Accredited Enterprises, at iba pang partner organization. Bahagi rin ng pagdiriwang ng 32nd anniversary ng TESDA ang nasabing aktibidad na nagpapakita ng patuloy na pagsikap ng ahensya na gawing angkop sa pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino at ng industriya ang technical education at skills development. Sa matagumpay na pagsasagawa ng WCO 2026, muling pinagtibay ng TESDA Southern Leyte, ang dedikasyon nitong tiyakin ang bawat skilled individual ay magkakaroon ng access sa mga oportunidad kung saan magagamit ng produktibo at makabuluhan ang kanilang kaalaman, kakayahan at kasanayan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Walang gutom program nagbibigay ng bagong oportunidad para sa mga benepisyaryo sa Eastern Samar. Si Penelope Pomida ng RP Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Hindi lamang pagkain ang natatanggap ng mga benepisyaryo ng walang gutom program, kundi maging mga oportunidad upang mapaunlad ang kanilang kakayahan at magkaroon ng kabuhayan, alinsunod sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang suporta sa mga pamilyang nangangailangan. Kabilang dito ang 23 taong gulang na si Raymond, residente ng Barangay Anislag, Kinapundan, na nagsimula ng skills training sa Technical Education and Skills Development Authority, TESDA, noong Agosto 18 ngayong taon. Sumasailalim si Raymond sa Shielded Metal Arc Welding National Certificate 1 training na maaari niyang magamit sa paghahanap ng trabaho o pagbuo ng dagdag na pagkakakitaan. Bukod sa training, nakatatanggap din siya ng pagkain tuwing food redemption at kamakailan ay nabigyan ng 2,000 pesos uplift assistance sa pamamagitan ng pagtutulungan ng walang gutom program at TESDA na bibigyan ng mga benepisyaryo ng pagkakataong magkaroon ng kasanayan at kakayahang makatutulong sa kanilang paghahanap buhay at pag-abot sa mas matatag na kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mula naman sa Mindanao, kampanya kontra open burning sa Davao Oriental, mas pinaigting. Narito si Marcel Dasalya ng RP Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Mas pinaigting ng Provincial Interagency Task Force sa Davao Oriental ang pagpapatupad ng batas laban sa open burning o pagsusunog ng solid at agricultural waste na maaaring magdulot ng grass fire at panganib sa buhay ari-arian sa kahanat kapaligiran. Nagpulong ang task force itong Agosto 26 sa PDRRMO Administrative Building Government Center upang pagtibayin ang pagpapatupad ng Republic Act Number 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000, partikular ang pagbabawal sa open burning. Pinangunahan ng BFP Davao Oriental ang talakayan katuwang ang DILG, Pamalapan Lalawigan, PNP 1001st Brigade, PDRRMO, DNR at iba pang ahensya. Layunin ng pagtutulungan na palakasin ang information campaign, community participation at maagap na pagtugon sa mga insidente ng open burning at grass fires. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang hanay ng ating mga balita ngayong araw po ng Biyernes, August 28, 2026. Sa ngalan po ng ating PBS News Team, Engineering Team at ng RP1 Production Team. At sa ngalan po ni Alan Alyanige, ako po naman si Grace Velasco. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
14: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela. yung telang Pinoy.
13: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
15: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
14: Pati bamboo?
13: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
14: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
16: Nung natutunan ko po yung paggawa,
17: sino nagturo
16: sa training po kami sa DOST.
17: Sa DOST.
13: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
18: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Sa maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Pero mga kababayan, kami po ay napapakinggan pa rin at napapanood sa amin naman pong mga social media pages, sa amin pong Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Sa ngalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong makakasama, Alcor Poot. Magsama-sama po tayo ngayong umagang ito bago po mag-alas 8 ng umaga dito lamang po sa ating palatuntunang
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. para po doon sa ating mga kababayan. Ano po, nababiyahe patungo sa kanilang mga trabaho ngayong umagang ito? From the private sector. Ilan kasi sa ating mga kababayan, ano, mula po sa public o yung sa ating mga government offices, ang iba sa kanila, work from home. Upang alamin ano ang kalagayan ng ating po mga pangunahing lansangan dito pa rin sa Metro Manila, makakasama natin ngayong umagang ito mula po sa MMDA Metro Base, Ms. Fe Carinan.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Morning, Ma'am Fe.
6: Magandang umaga po. Yes, magandang umaga sa inyo, Sir Al, at sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Upisahan po natin sa southbound ng EDSA. Kasapit po natin dito sa may Balintawak Cloverleaf. Makakaranas na po tayo ng moderate traffic. Then, magsapit naman po dito sa may Quezon City Academy, nakakaranas na po tayo ng moderate heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may MRT North. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Kamias. Tuloy-tuloy na po yan hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora patungo na po dito sa may Annapolis. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic. Yung pag-akyat po na natin ng flyover Ortigas. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may street po ng Show Boulevard. Dahil pagsapit naman po natin dito sa may Estrella, moderate traffic na po. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Buendia. Pero after po yan, bibilis po ang Daloy. Mag-moderate heavy naman po tayo dito sa may loading bay ng Magallanes. Pero pag-akyat po natin ng flyover, mabilis po yan. Pagsapit naman po natin dito sa may Cabrera, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic hanggang dito na po sa may Taft Avenue. Punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Pag-akyat po natin ng flyover ng Magallanes, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic. Pero pagbaba, mabilis na po. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Arnais Avenue. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Kalayaan. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Bonifirano. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Pero after po niyan, bibilis po ang daloy ng sasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may Monumento. Punta naman tayo sa southbound ng Katipunan kung galing po tayo ng Commonwealth sa pasok. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may University Avenue. Pero after po yan, bibilis po ang daloy hanggang pag-akyat po natin ng Katipunan ng Katipunang flyover. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic yung papalapit po tayo dito sa may intersection ng Bonifirano. Pero ato po yung bibilis po ang daloy. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic yung papalapit po tayo dito sa may Canley Industria. Pagsapit naman po natin dito sa may Lanuza Avenue, papalapit. Doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Kalayaan Avenue. Pero after kaya bibilis po ang daloy, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may McKinley Road. Then punta naman tayo sa northbound ng C5. Pagsapit po natin dito sa may Levy Moriano, moderate heavy na po hanggang dito na po sa may McKinley Road. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Lanuza Avenue. After kaya bibilis po hanggang pag-asap po natin ng flyover Ortigas. Ngunit pagsapit po dito sa may Green Meadows, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic. Pagsapit naman po natin dito sa may Libis flyover, moderate heavy na po hanggang dito na po sa may intersection po ng Bonifirano. Pero after kaya bibilis po ang daloy ng sasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may Katipunan o hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motrista, ngayon ay Friday. May coding po tayo. Bawal po ang ending ng 9 and 0 sa plaka ng sasakyan. Sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati, 7 din mag-strike. Pero tuloy ang coding nila hanggang 7 ng gabi. So meron naman po mga katanungan o na-encounter sa na kailangan ko ng emergency assistance. Pwede tumawag sa hotline ng DUI. Yun po alitos ng traffic mula dito sa MMP Metro Bay.
5: Maraming salamat, Ms. Fe Carinan. Mula po yan sa ating mga masisipag na kasamahan sa MMDA Metro Bay. Mga kababayan po natin, napapasok pa lamang po sa kanikin nilang mga trabaho ngayong umagang ito. And of course, syempre doon sa mga estudyante na may pasok po ngayong umagang ito. Dala po tayo, mga kababayan, ng pananggalang sa ulan. Kung applicable po sa atin sa mga areas na patuloy pa rin binabaha sa mga sumandaling ito, mas mabuti siguro mga kababayan, magdala rin tayo nung bota. Ilang panangga lang po sa pagbabaha. Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula kay J. Mark Dagala, Office of the Civil Defense. Pinag-iingat ang mga residente sa mga lugar na nakapailalim sa Orange Rainfall Warning. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ang pinag-iingat nga ngayon ng Office of Civil Defense sa mga residente na nasa ilalim ng Orange Rainfall Warning ng PAGASA. Partikular na rito ayon sa OCD ang mga lalawigan na Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga at Bulacan. Dahil dito pinaghahanda ng OCD ang mga nakatira sa mga nabanggit na lugar sa posibilidad ng landslide at flash flood. Sa ilalim kasi ng Orange Rainfall Warning, asahan na ang nasa 100 hanggang 200 milimetro ng dami ng ulan. Kasunod nito, umiira naman ang yellow rainfall warning sa mga lugar ng Ilocos Sur, Abra, Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Kindins, Nueva Ecija, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat kasama ang J. Mark Dagala. Ang oras po natin, 16 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
0: Boses, kasama si Alan Alanige. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Bing pitong minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang boses. Tama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus, sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige. Sa punto pong ito, mga kababayan, makakapanayan po natin mula sa Department of Agriculture, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing, and Consumer Affairs, Attorney Genevieve Velicaria Guevara. ASEC Guevara, ma'am, magandang umaga po.
8: Isang maulang umaga po sa ating lahat at sa inyo pong mga tagapanood at tagapakinig. Magandang umaga po sa atin.
5: Magandang umaga rin po, ma'am. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito, kahit medyo maulan. Ayon po sa DepDev, ang Kadiwa ng Pangulo program ay isa sa mga government programs na nakatutulong po sa pagbababa ng poverty incidence dito po sa ating bansa. Dito pong taong 2025. Ano po ba ang Kadiwa ng Pangulo?
8: Ang Kadiwa ng Pangulo ay isang proyekto po na pinangunahan ng ating Pangulong Presidente Bongbong Marcos noong umpisa pa lang ng kanyang termino. Ito po ay isang direct market linkage, no, mula sa ating mga magsasaka, mangingisda, direkta po sa ating mga retailer kung saan po nakakabenta po sila ng direkta sa ating mga mamimili. Sila na po mismo yung mga produkto nila. Binabawasan po natin yung tinatawag nating mga middleman, no, yung mga traders sa gitna. At yun po yung mabibili po na ating mga consumer ng mas mababa, of course, and at the same time yung ating mga magsasaka at mangingisda ay direktang makaka yung kita po nung pagbebenta nila ay direktang mapupunta po sa kanila. Napapataas po natin ang kita ng mga farmers at the same time mas mura pong nabibili na ating mga consumers yung mga pangunahing bilihin na binibenta po ng ating mga magsasaka at mangingisda.
5: Opo, ASEC, para po sa isang ordinaryong pamilyang Pilipino, paano ito nakakatulong sa pagpapagaan ng gastusin sa pagbili ng pagkain? And on that note, magkano po ba ang maaaring matipid sa pagbili ng mga pangunahing bilihin sa mga Kadiwa outlet kumpara kung bibili po kami sa mga regular na pamilihan?
8: Of course, kasi dahil direkta nga itong binibenta ng ating mga farmers, ang expectation po natin, of course, pagdating po sa presyuhan, ay mas mababa po ito ng mga 10-20%. Alam naman po natin, of course, na yung sa gitna, no, from the farm, sa punta po sa merkado, may mga cost po kasi ito, mga logistics, yung mga tao, So yun po yung nababawasan natin dahil yun po yung intervention na binibigay natin through the Kadiwa program. So nakakatulong po ito lalo-lalo na po doon sa mga kababayan po natin na may mga regular na mga Kadiwa centers at stores na malapit po sa kanila. Nakakabili na po sila ng mas mura at the same time mas fresh at mas sa dekalidad po yung nabibili nila dahil nga po direktang mga magsasaka po yung mga kooperatiba natin ang nagbebenta po dito.
5: Nabanggit nyo nga po, Sek, kanina no, na wawala yung tinatawag nating middleman. Pero para sa ating mga magsasaka at sa ating mga agri-producers, gaano po kalaki ang nagiging epekto nito sa kanilang kita kapag direkta nilang naibebenta ang kanilang mga produkto sa atin pong mga consumers?
8: Well, sa Kadiwa, alam naman natin pag nababawasan po yung mga nasa patong-patong po na nasa gitna, ano, dahil yung kita niyan, direkta nang mapupunta sa ating mga magsasaka. Yung retail price, of course, bumababa dahil nga po nababawasan yung mga nasa gitna. Of course, walang nasisira, walang na-access dahil direkta na nga ito aside from yung sa presyo nga, no? Walang yung pagtaas ng kanilang kita, agad nilang nararamdaman yan. So, kumbaga, yung pagbibigay natin sa kanila nitong access sa, wala na po kasi silang gagastusin, no? Hindi sila magbabayad ng renta, hindi po sila, kumbaga wala na silang added na gagastusin pa para makapagbenta po sila direkta sa merkado. So ito po yung nakikita natin na talagang nakakatulong po sa ating mga farmers para po talagang madagdagan po yung kanilang kita at direkta nilang maibenta yung kanilang mga merkado, yung kanilang mga produkto sa ating mga consumers.
5: Opo, Asik. Naku, magandang balita po yan para sa ating mga kababayan. Pero bukod po sa mga murang pagkain at dagdag na kita ng ating mga magsasaka at ng ating mga agri-producers, ano pa po yung pangmatagalang benepisyo nito para naman po sa mga ordinaryo nating mga kababayan?
8: Sa amin, sa Kadiwa, dito nga po sa programa, no, hindi lang po ito sa pagpamumura ng bilihin. Pangmatagalan po, pinapalakas po ng Kadiwa yung ating lokal na produksyon, yung pagkokooperatiba ng ating mga magsasaka, mga isda, kasi nga po pag hindi lang production sila naka-concentrate, no, pati po doon sa marketing. Ginagawa na rin po nila yung pagbebenta. Pati po, of course, sa food security, no, napakalaki pong tulong nito para talaga ma-ensure natin na palagi tayo may pagkain, magtatanim po at magpuproduce ang ating magsasaka. At syempre, yung katatagan po ng ating food supply chain. Kapag may tiyak at regular na merkado ang ating mga magsasaka, ang ating mga ngisda, mas may hikayat po sila na mag-produce, no, at maparami pa yung kanilang production. At syempre, pagka meron tayong production, mas nakakatulong po ito na magkaroon po tayo na mas sapat at mas mura pong pagkain dahil nga po tuloy-tuloy yung production na paparami natin at natutulungan natin yung ating mga farmers tsaka mga mangisda natin.
5: Mm-hmm. Napakaganda po pala ng balita na yan. Asik, may plano po ba ang Department of Agriculture na magpalawak pa ng Kadiwa sa Pangulo Program? At sa ngayon po ba, gano'ng karami na yung ating mga active outlets?
8: Sa ngayon po, meron po tayong 842 to be exact na Kadiwa outlets. Halo-halo na po yan, no? May mga centers, may stores, may pop-up stores, may mga requests po from LGUs at ibang agencies. Ang ating pong target for 2028 ay nasa 1,500 po. So almost more than half na po ang ating nagawa para mapatayo po yung ating mga Kadiwa. Sa ngayon po, tayo ay nakikipagtulungan with other local government agencies, pati pa mga local government units para po ma-expand. May mga partnerships na po tayo together with like DOLE, DSWD, DILG of course para po mas mapalawak. Kasi nga po, pwede po natin to itayo in partnership with other government agencies, no, at saka ibang mga LGUs at mga willing partners po natin na pwede pong magbigay sa atin ng espasyo at saka kaukulang tulong. Definitely po, napaka marami po tayo ngayon na on the works sa mga project para mas ma-expand pa po natin dahil nga po ang demand ng mga tao is mas makarating po sa kanila, kumbaga mas maging accessible po ang Kadiwa sa kanila. So yan po yung talagang pinagsisikapan po namin ngayon na maparami. At hopefully po by 2028 ma-reach po namin yung target na 1,500 stores nationwide.
5: Naku, naku. If 1,500 stores nationwide, mas marami pa po tayong mga kababayan na mapagseserbisyohan na ito pong programa po natin na ito. But paano po naman sinisiguro ng Department of Agriculture na ito po ay hindi lamang panandali ang solusyon, kundi magiging tuloy-tuloy na suporta sa atin pong mga kababayan?
8: Well, ngayon, ginagawa na natin talaga na it's an institutional program na po sa lahat na ng ginagawa natin. Kumbaga, lahat na ng marketing, strategiya ng marketing natin yun, sinasama na po natin yung kadiwa. No? Hindi na lang to basta parang nire-request lang o kumbaga, panapanahong caravan lang kung merong event. O, no? Ginagawa po natin, ini-institutionalize po natin to. Ginagawa po natin mga permanent outlets na yung regular supply agreements, yan, logistics, mga trading facilities po, ginagawa na natin, tapos pinapangalanan natin siyang kadiwa. At yung mga farmers and fisherfolk po natin, pinapalakas po natin yung kanilang, yun nga, yung pagre-rehistro nila ng kanilang mga organisasyon, ng kanilang mga kooperatiba. At the same time po, pati po dito sa Sagipsaka, no, yung ating po mga accredited kadiwa suppliers, mga stores, yan po, ginagawa na din natin kasi nga, direktang access din po yun. Kumbaga, yung direktang farmer na po at or fisher folk yung pwedeng sumali dito sa mga procurement for Sagipsaka. So, ito po yung ginagawa natin para maging bahagi na po ang kadiwa, hindi lamang kumbaga may event lang, pero isa na siyang institutional na programa kung saan nilalagay na po natin doon yung food distribution natin, yung ating pagpapalakas ng ating food value chain. So, hindi lang po nakikinabang na dito yung farmers, pati po yung consumers na, no? So, end-to-end po yung ginagawa na natin dahil dito sa Kadiwa program. Sa katunayan po, simula nung 2022, no? Ang naging kita na overall, nasa 4.4 billion pesos na po ang ating nakalap na kita for our farmers. At almost mga 13 million na rin po mga kababayan natin ang regular po na natutulungan nitong ating kadiwa. So, talagang pati nga po yung effect niya, no, sa ating economic state natin ngayon, malaki rin po yung nakokontribute niya sa pagpapababa po ng ating pagkain. So talagang tuloy-tuloy po ito at pinapalawak pa po natin para talagang mas marami pa pong mga magsasaka at the same time mga consumers natin na makinabang.
5: Opo, ASIC, ang tagumpay ng kadiwa pala redounds the benefit of the Filipino people. Mas maraming kadiwa, mas maraming matutulungan mga kababayan. Lastly po, ASIC, hingin na lamang po namin ang inyong mensahe sa atin po mga tagapanood, tagapakinig at sa atin po mga kababayan. Please go ahead po.
8: Yes, ang Department of Agriculture, sa pangunguna po of course ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ang aming Secretary Francisco Kiko Pichu Laurel Jr. ay tulong-tulong pong at tuloy-tuloy na gumagawa po ng mga programa at bilang na rin po ang kadiwa ng Pangulo para po mapalapit natin, hindi lang po tulong para sa ating magsasaka pero tulong na rin sa ating mga consumers para po mas tuloy-tuloy ang produksyon at the same time po mas magkaroon po tayo sa access sa mas murang pagkain. Asahan nyo po na gagawin po namin at ginagawa namin ng mabuti ang aming trabaho at aming layunin para po talagang mabigyan ng karampatang support ang ating mga magsasaka at mga isda. And of course, yung tuloy-tuloy po na magkaroon po tayo ng mga ganitong programa na talaga pong nakakatulong po sa ating mga mamamayan.
5: With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan mula sa Department of Agriculture.
8: Maraming salamat din po Sir Al at sa inyong mga tagapakinig at mga taga-suporta.
5: Maraming salamat po and good morning and happy weekend po ASIC. Mga kababayan, atin pong napakinggan at ito po ang ating panayam kay Department of Agriculture Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Attorney Genevieve Velicaria Guevara.
0: Boses kasama si Alan Alanige.
5: 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Po ang ating panayam kay ASEC Genevieve Guevara tapos sa Department of Agriculture. Mantala, tanggapin natin ang ulat na ito mula kay Marian Bastasa, mahina hanggang katamtamang lakas ng ulan nararanasan sa Quezon City. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: At mula kaninang alas 6 ng umaga ay mahina hanggang katamtamang lakas ng ulan na ang nararanasan dito sa Quezon City. Kanina binaybay natin ang Silcoa, ang Commonwealth. Ngayon papunta naman tayo ng East Avenue at talagang mahina hanggang katamtamang ulan nga yung nararanasan. Para pa din yung ilan sa mga commuter na karamihan ay mga manggagawa pa naman sa pagsakay dahil sa maulang panahon. Kapansin-pansin kasi na karamihan ng mga pumapasadang jeep e punuan na pagdating lalo dyan sa may bahagi ng Filcoa. Sa pinakahuling update ng PAGASA ay nakataas ang yellow rainfall warning dito sa Metro Manila. Ayon naman sa QC Localized Weather Outlook, makulimlim na panahon na may posibilidad ng malalakas na pag-ulan ang inaasahan sa lungsod hanggang mamayang gabi. At posible rin daw yung mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat o yung mga thunderstorms anumang oras. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Merian Bastasa. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
13: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
14: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways. Isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
15: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill po muna, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
14: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy.

0: At 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Sa pong update mula naman sa DSWD, po'y kaugnay ng pamamahagi nila ng mga family food packs. As of 6 p.m. kahapon po yan, mga kababayan, August 27, umabot na po sa 2 milyon at 220,600 na family food packs ang naipamahagi, habang 14,893 non-food items naman at 23,508 na ready-to-eat food boxes ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at ng Habagat. Ito po ay bahagi ng augmentation request mula sa mga lokal na pamahalaan na nakalaan para sa mga pamilyang naapektuhan dito po sa mga sumusunod na lugar. Mula sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, sa Calabarzon, sa Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang maagap na pagtugon at tuloy-tuloy na paghahatid ng kinakailangang tulong mula sa apektadong mga komunidad. Ugnay pa rin, mga kababayan, ang pagpagbantayin natin sa mga naging epekto ng mga nakalipas na bagyo dito po sa ating bansa. Gayun na rin ang epekto ng habagat dito po. Makikipag-ugnayan naman po tayo mula sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office mula po sa kanilang Operations and Training Unit Head, si Ginoong Vincent Jun Chu. Sir Vincent, magandang umaga po.
1: Yes sir, good morning po sa inyo at sa lahat po ng nanonood at nakikinig po ng inyong programa. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Po, magandang umaga sir. Bago po natin tanungin yung ilan sa mga partikular na mga pagtatalakayin po natin ngayong umagang ito, ay kakamustahin ko po muna. Kamusta po ang Pangasinan at ang ating mga kababayan dyan?
1: Yes po, actually so far sa aming monitoring, mostly naman po ng mga evacuees po natin ay nakauwi na po sa kanilang mga tahanan. At mostly po ng mga barangay na minimortal po natin ay receding na po yung pagbaha. Meron na lang po tayong siyam na barangay, magmula po yan sa 3 municipalities and 1 city. So yung aming opisina po ay bagamat wala na po mga tao sa evacuation area, tuloy-tuloy pa rin po yung aming monitoring at kami po ay naka-blue alert status pa rin po.
0: Kayo po ay nagsasagawa rin, Sir Vincent, ng clearing operations katuwang ang mga tupad beneficiaries natin. Kamusta po ito at what stage na tayo ng ating clearing operation?
1: Yes, actually po, tuloy-tuloy po yung aming ginagawang clearing operation. Kasama po yung ating mga pag-beneficiaries. Ganun din po yung ating mga ibang LGU. Actually po ay nagpapadag na rin po sila ng clearing operations po. Tuloy-tuloy naman po yan na ating sinasagawa.
0: Opo. At Sir Vincent, nagkakaroon din po tayo ng recovery and rehabilitation plan para doon sa mga apektadong komunidad natin. Una po sa lahat, gaano karami itong mga komunidad na ito? At ano po ang mga ginagawa natin para ma-recover at ma-rehab yung mga apektadong komunidad na ito?
1: Opo, base po doon sa situational report na pinadala ng ating mga counterpart ng Municipal Disaster, agad-agad naman po tayo nagpapadala ng tulong. Base na rin po sa aming assessment at saka yung priority needs ng ating makabayan dito sa aming lalawigan ng Pangasinan. Base na rin po sa direktiba ng ating governor. So, nag-conduct rin po kami ng clearing operation. Nag-conduct na rin po tayo ng relief operation sa iba't ibang bayan, lalo na po doon sa mga LGU na nag-declare po ng state of calamity. At may mga areas din po na binaha, so kami po ay nag-conduct din po ng libreng sakay para maitawid yung ating mga kababayan pagdunta sa kanilang trabaho or sa kanilang eskwelahan during that time. Lahat naman po ng mga pangailangan ay agad-agad na po nating tinutugunan. Meron din po tayong mga augmentation na ginawa sa iba't ibang bayan. Nagpadala po tayo ng ating mga water asset, heavy equipment, yung ating mga emergency vehicles, at yung ating rescue team para tumulong sa itasagawang rescue evacuation po doon sa iba't ibang LG na nangangailangan.
0: Opo. Sir Vincent, gano'n na po karami yung mga munisipalidad sa lalawigan po ng Pangasinan yung nagdeklara ng state of calamity?
1: Opo, meron po tayong apat na bayan ang declare ng state of calamity at isang

0: ang siyudad. Yan po yung bayan po ng mga Tarong, Pagaliyon, Sundabarbar at Mangaldan at ang Dagupan City.
1: Opo. Meron na po ba tayong final na assessment or ito po ba hanggang sa ngayon nadadagdagan pa? When it comes naman sa mga damages sa ating infrastruktura, sa ating mga kabahayan, and of course, sa ating pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan, yung ating agricultural sector.
0: Opo, sir. Actually, ongoing pa rin po yung assessment na sinasagawa ng aming probinsya sa pakipagtulungan din po ng ating mga local government units. Sa infrastructure po, meron tayong mayigit 232 million na po ang naitala natin ng damages. Sa agriculture, na umabot na po tayo ng more than 600 million. At sa livestock naman, more than 2 million. So ito po ay initial data pa lamang po. So pinapinalize po namin ito para matapos ng aming preliminary report. So nasa grounds pa rin po yung ating mga engineers ng ating mga provincial agricultures para ititingnan pa rin po kung gano'ng ba kalawak po talaga o meron pa po ba mga damages na hindi po na-report.
1: Kaugnay po nito, ano po yung mga tulong na ibinibigay natin sa ating mga kababayan, especially yung mga taong naapektuhan yung kanilang kabuhayan?
0: Opo, nagbigay na rin po tayo mga food and non-food items. Tuloy-tuloy naman po yan. Nakaschedule na rin po yung mga ibang bayan. Nagbigay na rin po tayo ng mga bigas. Kami po ay nag-request na rin po sa ating regional office ng OCD yung ating mga health kit, nagbigay na rin po tayo mga family packs. So lahat naman po ay naibibigay at naipaprioritize para po mabigyan lahat ng ating mga kabayan na nagkaroon ng affectation dito po sa mga nakaraang habagat at bagyo.
1: At Sir Vincent, patuloy pa rin bang suspendido ang klase sa ilang mga bahagi po ng lalawigan ng Pangasinan? Ano po yung mga lugar na suspendido pa rin ang kanilang pasok?
0: Yes po sir, meron pa rin po mga suspension ng classes na aming na itala na monitor. Ilan po dyan dito po sa may western po, karamihan, western part po ng Pangasinan. Nandiyan po yung Alaminos, yung bayan po ng Agma, Anda, Abani, Mabini, Swal, Impanta. So ilan lamang po yan. Karamihan po ng suspension ng classes ay nasa pa western part po ng aming lalawigan.
1: Opo. At bukod dito, maiba po tayo ng issue, Sir Vincent. Makikibalita rin naman kami. Ano po ang kalagayan ngayon ng Pangasinan River? At nung panahon na nakakaranas po tayo ng tuloy-tuloy na pag-uulan, gaano po kagrabe? Give us a picture kung gaano kagrabe yung naging pagtaas ng Pangasinan River. Ito ba ay nakadagdag sa pagbabaha dito po sa ating lugar? Sir
0: Yes po
1: Vincent?
0: sir, magandang katanungan po yun actually sir. Noong kasagsagan po ng ating habagat, nasa above critical level po. Hello sir, yes sir.
1: Yes po, go ahead. Medyo na puputo lang ng
0: yes sir,
1: kabahayan.
0: During peak po ng ating habagat season po. Yes sir, during po ng peak ng habagat po, kaya tayo po ay may natala na monitor na pagtaas ng ating mga river system. Actually, ito po ay above critical level. Ito po yung mga Marusay River na affected po yung ating bayan ng Calasiao, yung ating Sinokalan River na affected po yung Sanabarbar at Lagupat, yung ating Kamiling Tarlac River, although ito po ay outside the province of Pangasinan. Minamonitor po namin ito dahil meron pong affectation na ito sa bayan po namin sa mga Tarong na barangay po dyan, 14 po na affected po dyan. So nakitaan po ng pagtaas above critical level yung ating mga river system. After po noon, this latest po na update po natin ngayon for our river system, lahat naman po ay bumaba na. Although ito ay meron pa rin bagyang pagtaas, wala na po ito sa critical level, pero patuloy pa rin po yung ating pagbabantay dito sa ating mga river system gawa po ng ating mga malakas na ulan dito sa ating mga uplands, sa Baguio, sa Benguet, kasi yung aming lalabigan po ay catch basin po ito. So, in-expect po natin na pag ito po ay bumaba, ay maaari po ito na maka-apekto po dito sa ating mga river system. At yung ating dam naman po sa San Roque, ay minomonitor po natin dahil meron po silang binukas na low-level outlet, although ito ay nasa 121 cubic meters per second po lamang, napakalit pa lamang po ito, kaya-kaya po itong i-absorb ng Angno River. So, base na rin po sa aming observation sa ating mga historical data, yung mapagbaha po actually, kailangan na rin natin i-factor in po dyan yung ating mga river system, yung siltation ng ating river system, yung ating high tide, yung patuloy na pag-ulan po, yung saturation po ng lupa pagka nagkasabay po yan, ayan, nagdudul po ng pagbaha, yung urban sprawling, yung ating mga drainages na barado. So, lahat po ito pinapactor in natin kaya nagkakaroon po ng pagbaha dito sa mga iba't ibang area sa aming lalawigan.
1: And lastly po, Sir Vincent, mensahe na lamang po sa ating mga kababayan. Baka may mga kababayan po tayo na nakikinig ngayon na mula sa lalawigan ng Pangasinan. Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
0: Yes po, para sa ating mga kababayan, patuloy po tayong tumutok sa ating mga credit news agency para maiwasan po yung ating mga fake news at kung na po tayong pinapatupad yung ating mga LGU, may pinapatupad po sila ng preventive evacuation, agad-agad po tayong tumugon para po sa kanilang kaligtasan. And again, lagi po namin sinasabi, kung hindi naman po importante yung pupuntahan nila, huwag na po silang lumabas sa kanilang mga tahanan. At patuloy po tayong maging resilient at handa para po dito sa ating mga nararanasang habagat or rainy season.
1: Opo, with that, Sir Vincent, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Alam namin, kapag may mga ganitong klaseng sakuna, ang laging nauuna dyan yung ating mga kasamahan mula po sa Disaster Risk Reduction and Management Offices. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan. Magandang umaga po, sir.
0: Yes, sir. Maraming salamat po sa pagkakataon, sir. Ingat po kayo, sir.
1: Kayo rin po. Mag-iingat po tayo lagi at ang ating mga kababayan mula sa Pangasinan.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: Mga kababayan, yan po ang ating panayam kasama si Ginoong Vincent Jun Chu, ang Operations and Training Unit Head ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Well, mga kababayan, alam natin, alam po ng lahat ng ating mga kababayan na kapag ganitong may sakuna, ay yung mga taga DRRM ang walang tulog, walang kapagurang tumutulong sa ating mga kababayan. Dalasan nga in coordination do sa ating mga local law enforcement agencies, eh sila rin yung tumutulong sa pag-rescue sa ating mga kababayan. Panawagan natin sa ating mga mambabatas yung agarang pagpapasa Magna Carta for DRRM workers. Ang oras po natin, 49 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh! Nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: 51 minutes past the hour of 7 a.m. Para sa ating mga kababayan na nakatutok po ngayong umagang ito dito po sa ating palatuntunan. Kakasama po natin ngayong umaga mula po sa ating mga kasamahan mula sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center. Alamin natin ang pinakahuling lagay ng ating panahon mula kay Engineer Benny Estrella.
2: Rancho Pilipinas Weather!
1: Morning Sir Benny!
7: Good morning sa inyo Sir Alan, ganyan din sa ating mga tagasubaybay. Meron tayong low pressure area sa loob ng ating PAR na patuloy natin manomonitor at huling namataan at 720 kilometers silangan ng Ifbayat, Batanes. May katamtamang chance ha, na ito ay maging isang ganap na bagyo sa susunod po na 2 hanggang 3 araw. So throughout this weekend, may chance po na magkakaroon tayo ng bagyo pa bago matapos ang buwan ng Agosto at ito ay papangalanan natin na Pilandok. Pero yung pinapakitang movement po nitong potential na bagyo is mananatili lamang sa hilagang bahagi ng Philippine Sea at patungo ng Taiwan later on. So, maliit lamang ang chance na ito ay magla-landfall or tatama sa ating kalupahan. Subalit, ito ay posibleng mag-enhance ng southwest monsoon or magpalakas ng habagat dito sa May Luzon at ilang bahagi po ng Visayas. So, within the next 24 hours, pinakamatindi ang ulan sa May Zambales, Bataan, Pangasinan, La Union at Benguet. Mag-ingat po sa banta ng mga malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Asahan din po yung occasional rains or paminsa-minsang malakas na ulan over Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Gaynilan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at lalawigan po ng Antique. So mag-ingat din sa mga pagbaha at pagguho ng lupa at possible din po dun sa mga nabanggit natin na lugar so far, yung heavy rainfall warnings. And as of the moment, meron tayong mga yellow and orange rainfall warnings dito sa May Central Luzon at sa Metro Manila. Sa nalitirang bahagi ng Luzon and Visayas, maulap din ang kalangitan at may chance ng mga kalat-kalat na ulan, generally light to moderate rains po ito. At ang Mindanao naman is partly cloudy to cloudy skies at meron lamang isolated na ulan at localized thunderstorms. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Estrella, magandang araw po.
1: Maraming salamat! Inoong Benny Estrella. Po yung ating pinakahuling weather update mula po sa ating mga masisipag na kasamahan mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako talagang pagkatagulan eh, medyo hindi na pa sumasabit yung lalamunan ko. Samantala, gusto nating batiin mula kay Miss Elaine Alianige. Happy happy birthday kay Carla Condinera. Yan po ipagbati mula kay Miss Elaine Alianige. Miss Elaine ba ay panganay ni Sir Alan? Doon. Mula sa firstborn ni Sir Alan Alianige. Mga kababayan, maraming salamat po sa panonood at pakikinig dito po sa ating palatuntunang boses. Uli po, ako ang inyong lingkod, Alcor po sa pangalan po ni Ginoong Alan Alianige. Ito po ang nakasama ninyo ngayong umagang ito. Aming salamat din sa ating mga nakasama at nakatuwang sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Miss Marian Melos at Boss Mark Bukiron. Of course, maraming salamat din sa ating mga executive producers, ang Tres Marias, Miss Paula Antolin, Miss Ali Gumatay at Miss Glorife Bagon. Mga kababayan, ito ang palatuntunang boses dito lamang po sa Radyo Pilipinas. Bati po kami sa inyo ng isang maulang umaga and happy weekend everyone.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
14: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
13: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
15: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
16: Pati bamboo?
13: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
17: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
18: At
17: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
19: Nung natutunan ko po yung paggawa,
18: sino nagturo
19: sa training po kami sa DOST.
18: Sa DOST.
13: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
20: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.